0: Ang gikabuangan sa iyang asawa nga nahurot ang isa ka bilyon. Gihurot sa bana sa scatter. So nag-scatter na po dagilang kinabuhi. Impas kay wa sila'y balay. Gumikan sa scatter. Hala pang scatter pa mo!
1: Ang iyahang mister na po ang sa scatter.
0: Tergihapon horot usa ka milyon natukon
1: punguon siya ang awayon.
0: Mga katotobutang mga balita scatter pumor sa ngalan sa Video Max Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang haplas Wego Blason ang nisudan sa Valencia Samong President at CEO ang General Manager ang Kuya sa Tanan Kuya RJ Dangalio Technical Consultant Gerald Ray De Gallio, Station Manager Stephanie Iyote. Sa kong gadugbang sa computer, Joshua Wang magandang lalaki season. Kini si Romeo Chiang Jr. Mingon, Pilipinas ug Bukidnon. Dagang salamat ug may...
2: Do na ako'y amin.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga nahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikwit ginapi din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD.

0: Gaston's Printing Services.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudyan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Nakaplas po kag-aroma na eh.
6: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-istagom. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
6: Hindi ako pala. Naku, nindos giyo kayo. Nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
5: Oo.
6: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
6: Oo, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
2: Kinsa di palihog?
7: Si Igan Laya, Doni Kostoy, diri sa Malinaw, Ganisilan, Cotabato. Ako na, testimony Doni Kostoy, na tiyada kayo ang kuhaan. Ang video makakasper kayo. Na ulian din akong sakit sa triyan ay nakapang nagligag bulan among gito ultrasound sa kong mama o ate.
5: Oo.
7: Ngayon sa yung sa doktor kanan daw o kailahanan daw kay nagbukos daw sa akong sariyan mo kung pagpanganak na ko sa kong mga bata pas ko ba nagpa-ultrasound ni eh. Ngayon sa doktor kailahanan na daw ko kay para makuan daw ma ako ba dito sa sulod pero ayun sa mama titingin daw sa angguan ang bigirap na karang pespeting karang ba kung pamino ay hindi na kayo sa sakit pa store.
2: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lolo! Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapagi mga mags nga na atong nawo
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
4: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dikalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman ug mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services.
2: Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimos at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Yes, unsa atong ma-testify igan?
8: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ako nga UTI.
7: Oo.
8: Duha na kaadlaw iyang UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsa'y itambang. Ingko ni IBG Mark. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
7: Oo.
8: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma sa buntag. Pinaw-pinaw ko siya ang iyan kung sakit na bukit kayo. Sakit mangit kaya ng UTI. Oo,
7: ginood.
8: Kini ha, na tingnan na siya kayo, wala naman sakit. Dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayo na gid ang akong UTI.
7: Amen. Salamat, salamat kayo.
9: Yes, igan.
10: Mag-testimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
9: Okay.
10: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
9: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan nakahurot siguro ko mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
9: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga yagig panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
9: So aroma herbal oil ka? Igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragit akong gita na tambal, naulian din siya. Sa tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat igan, salamat igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
9: Okay.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
15: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Numero 1 sa balita.
17: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
16: Numero 1 sa serbisyo publiko.
18: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
16: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
19: Magkalingawan sa Bukidnon.
16: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.

Grabing paspas sa oras oy. Alas 8:40 na kayo sa bundag sa sticker motin sa inyong masakinan gamit ang Nano Ceramic 3M. Sticker sa trandang ang John Deloring. Mutahi sa tanang klase sa school and office youth. Ananimutang sa Purok 17 Hagol. Carpool number 0916-84107 ang Dagiyag Dagdumala sa John Paint and Sticker. Diyara ang akong gikabalik-balikan sa matagkaroon ugon niya. Kining M's Biryani House. Biryani rice, ha? Sa ila radyo ko nakatilaw o biryani rice. Gidiha sa M's Biryani rice. Makasulay mo, balik-balik yun mong kaon ba? Ang chicken biryani solo. Kailang si beef, basi egg with pita. Pwede mo manawag. Pwede 915-746-3266 o 0940. Pangitalang si Ma'am Gigi Orungan. Ang Tagiyag Dagdumala sa M's Biryani House diya sa Lumbo. Sa iyong natultulan, kilid na sa Rusi. Nagipinturahan di ag-yellow ni anay lettering itom nga M's Biryani House. Sulay lagi ninyo, di yun mo magbahay, promise. Lami yod ang kiniang ilahang chicken biryani masala haska lamia. May salaag yun mo sa kalami. Tinood bitaw. Biryani. Authentic Indian food. Yoko Grill and Food House diya sa Gol. Udawat og bunyag, birthday, kasalawan pa mga special occasions. Kadawat usab sila mga food trays order, barato na lamian pa. 0905-737-0873. Pangitaalang si Emily Sabado Ugoy.

ang tagiyag dagdumala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Bernal Restaurant Sofia Training and Agribet. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Training and Agribet. Anaw sa ganila mga agricultural feeds and agricultural products. Rana na imutang sa may Guillermo Lavinia Avenue, unahan rana sa Robinson's Grocery. Gipanag-iya gidumala ni Lito and Isid Bernal.

0: nag-submitter o written submission ang United Nations Human Rights Council. Direktang giakusahan ang administrasyon ni Pangulong Bongbongo ang International Criminal Court kon ICC isip instrumento sa political presidente Rodrigo Roa Duterte o sa oposisyon sa wa pa ang 20. Base sa dokumento, 20 million nga impeachment bribe, Senator Amy Marcos, pagkawala sa bilyones nga pundo, pagbaligya sa gold si aron targiyo usab sa UNHRC nga imbestigahan ang giingong og ang posibleng paglapas sa Rome. Request figures sa drug war nga gigamit bato kang Duterte nga giingong kulang sa forensic og lang kanako murag duna gyud kakuwagon sa pagkakaron wa pay opisyal nga pamahaya gigan sa Malacañang may kalabtanan sa mong submission sa United Nations Human Rights Council nakaabot na gyud sa United Nations may kalabtanan lagi sa pagdak ang digong dito sa ICC. I mean, we like it or not. Sultan Ao, naamang yung bahid pamulitika, normal. Normal gina. Di binbisan gani karon kaning kang Sara Duterte, kaning impeachment. Daghan lagi sila kakusasyon. Katong i-question. Katong mga undeclared wealth. Daghan, katong yung pagbahad sa hulgas kamatayon. Kinabuhi sa itong presidente, First Lady o kang Martin Romualdez. Daghan ang di lagi na dari atong natubagon. Hello, good morning. Hello.
1: Sir.
0: Yes, sir. Yes, sir, good morning.
1: Good morning, sir.
0: Sir, kumusta? How are you, my friend?
1: Ari, aga pamati diri sa program mo diri sa Amon. Naka-hook up sila dira sa
0: Sultan Kudarat.
1: Apo, po. South Cota Bato, engineer. Abi mo, engineer. Naisgutan man nimo tong atong sayon ni to nakita na sa kalibutan ang ginahimo nila nga daw may discrepancy gid dire. Engineer, abi mo ning kinagamo karon diri sa Pilipinas may nagpaluyo gid sini, engineer.
0: Normal, sir. Actually, whether we like it or not, idiot, at the time of digong, we withdrawn. But then again, according po sa mga law expert, nga kining nahitabo karon, this is a war on drugs. Nga ilang again, is there any forensic kining evidence? Alang ka na kung murag naikuwang. Dili man ingon tanan. Ba't naikakuwang on?
1: Ang nila is 500 plus lang, engineer. Oo, 500. Ang milyonaryo, ang Pilipino, may ara kita sa panahon ni Duterte, siyang 110 million.
0: Kagatawahan, okay.
1: Oo. Naputol lang nga mong hookup, dire engineer, naputol kami. Pero sige lang, batian ka bang sa cellphone.
0: Madungog yun ko ni mo, mag-story ako, madunggan ko ni mo.
1: Oo. Ngayon ni dire engineer, may nagpaloyogit sini. Kaya nga, may puruhan engineer nga magdeklarar si Presidente Marcos ang martial law dire kung amo na nang ang last record sa abi nila martial law gid ni engineer magpadulong kita sa
0: it's either I don't know no if that would be done no kung dunay kagubot that would be a martial law that is far from the reality pero Marcos kagahapon nga naingon siya there is no L or no election or extension of term. Sabaga, ingon na ginaingon, isa sa kiniang, is it true or not? But, doon naman ay ginaingon, kung doon...
1: Basta may istorya gani, may ginalinan, engineer.
0: Mog yun. Kaya dili man ang tumaw ang istorya o walay nadunggan. There will be no election or Noel.

0: Dali
1: man, pero si binagsanay, no, ginalagas, ginagamit nila ang suno sa nation na ginagamit nila sa political warfare. Abi mo engineer, abi mo kung sino ang ara sa likod sini sa pananawan ko lang.
0: Sige sir, padayon sir. Isa may nas imong gihunaon na sir.
1: Si ano? But kung na na
0: sinado. Yeah, nakamonitor niyo to sir. Ay monitor pag sugod gyud na aga monitor gyud ko hantong gabi ig eh, monitor ko.
1: Yani engineer pero siling ni Marcos wala daw NBI. Siling ni Matibag wala daw sila NBI. Karon ginako nila nga may NBI kay nag-request daw ang voting dito sa NBI ay ang GSIS nga bantayan sila. Si engineer ang specialization manggod sa NBI is investigation. Pwede na gali sila kabantay, pwede na gali sila kasisiyensi. Ang kulang na agree, karon kay ang problema si ni engineer kay si Aplaska. Lan.
0: Yeah, even ang statement ni Aplaska ganina, even sa akong balita, nga expected na niya, nga pailan gitsaga, so expected na niya.
1: Tikita mo lang, nga si Aplaska nagstuman lang sang iya katong danan.
0: Sakto.
1: Sang 1989 nga kudita, engineer, kung nabalaan mo at tutorial nga to, si may mga warning man ganito but silingon hindi man to ura-urada gito nga ginlusog gito nga ginsir nagtiruhay gito sila hindi may warning to karon natabo naman diri sa kay Aplaska nga daw ginapersecute gito siya kay siling ni Aplaska sang investigasyon nila si kagubot nga ini engineer mapatigag kung ang last recourse nila si Martial Law kay ang pattern abi ako wala ko na 21 but silingon nagdeklarar si Martial Law
0: September 21, 1972 Martial Law was declared September 21, 1972
1: ang pako sang sa Martial Law nga gindeklarar sa aton nung dating Pangulong Marcos, no? Pani sa proclamation number 1081. Tekaron engineer ang problema ta sini kay ang pattern kung nga nga nagdeklarar si Presidente Marcos adto tungod kay pag-ambos kuno ay kay Defense Minister Juan Ponce Enrique.
0: Actually, katawag ko ana ang pag-ambos subto kay boss.
1: Karon sang panahon na ni Curie ginako ni Defense Minister Juan Ponce Enrile nga ato plano nila agutto
0: it was really a stage ambush.
1: Oh, kay nga

0: sa
1: una,
0: iba,
1: saan?
0: Sa iba Calao.
1: Oh, iba Calao, kato sila. Daghan ko oh, sila mga nangaigo ato sa Plaza Miranda Baming. Ako, I was only 12 years old at that time. Do si Anis ko. Pero nanak ko'y buo.
0: Bot silingon ang pattern sa to engineer at amumantong pattern na ginahimo nila sa buong. Kumbaga nagmiligas lang gamay kay walay matabo. Kumbaga siling nila makahuluya ko no sa makahuluya ko no pero nila tungod ina sa pag-aristo kay Ibato de la Rosa.
1: It all started really, sir, sa pagkang Bato de la Rosa. Okay, walay kudita sa Senado, wala si Senator Bato de la Rosa, wala may metabong kudita. So pagtinga ni sina ni de la Rosa ignited all, actually, to be honest.
0: Oo, gani. Yes, amo pa ng isa sa gina, amo gani nga siling ko, ining nagkatabo nga ni Subong, balantayan. O, tanawa, gina, sang panahon ni Lini Robredo, mulok sa taggamay, engineer, kay parang ang oras ni mo, murag gamay na lang, luksohan ko na lang ni.
1: Sir, taas pa sir, napakoy 20 minutes, actually.
0: Eh, di ba ang Vice President sa to, si Lini Robredo?
1: Yes, definitely.
0: Oo. Oh, Lini Robredo, amo ng Vice President sa to, sang Pilipinas. Ito, i-impeach sa si Lini Robredo, sa President Lini Robredo, kay may mga akusasyon.

0: manda si saya.
1: Oo, pero...
0: Oo, oh, diba?
1: Oo, oh, sige, sakto, sakto.
0: Oo, oh, teka ron, anong Duterte, kita mo ah, ang speech ni President Duterte na gasiling, hindi niyo pwede i-impeach si Presidente, kundi hulaton niyo na lang ang sunod nga eleksyon.
1: You cannot forget, binoto ng taong bayan yan, kasabok ba ninyo? Bakit niyo ini... Ah, oh, hulatan ninyo next eleksyon.
0: Nahan, naamon ang plastada, engineer, kundi... dako ang kalainan kang impeachment tani ni Lenny Robredo kay ni President Vice President Sara Duterte kay kay nga engineer si Vice President Duterte nga kung sayuron pa ang sa Congress iya, ang sa Senado iya, subong gani natunga pa ang Senado mo, natunga pa ang galing lang kay nagahipos amat ya, ang ginagamit ni
1: DIA Secretary Jan Vic.

0: Senator Bato de la Rosa.
1: Bato de la Rosa.
0: Oh, kahapon gani nagpagwa na si Secretary Remulias ang kamanduan nga pwede na daw arestuhon si
1: international community. Actually, I'll be honest, no? The international community is monitoring what is happening in the Philippines.
0: Oh. Sabi mo, engineer, nga, sino pang sa likod si Nina, isa-isa ko na. Si President Marcos, si Remulia, isa pa.

0: Ay, aleluya. To be seen. But alang ka na ko, kani karon ka panghitabo karon. I just wish, no nga, mupatig babaw ang kontrol pinaagi sa pagsubay sa ato ang batakang balaod or konstitusyon.
1: Ang demo, may mga men daw may plan sila nga mag-imo sa
0: konas constitutional

0: assembly, CONAS.
1: Oh, pero kung kwan, pero kung ako naman pasugtan, mas nami tani inang constitutional convention.
0: Oh, CON-CON.
1: Oo. Mas no, mas na ang dili mo kung balikan ta ang konstitusyon sang Pilipinas, nagsugod ang atong konstitusyon sang 1935, sang 1973, kag sang 1987. But silingon, magkwentahos lang ang konstitusyon. Mag-revolutionary government, galing lang kay hindi sakay mo sang revolutionary government kay nga pag
0: that's the very essence kung ko, but I just wish nga dili na may tabo. Ako padayon na lang yun unta kining gagubot ang ako sa simple lang. I just wish nga mupatig babaw, kahusay, kalinaw og panaghigumaay unta kung doon na pa sa kasing-kasing sa
1: good sang ginamo unta kung wala nagpala, wala sang may nagapaluyo sini engineer.
0: Definitely. I'll be at.
1: Oo. Manang realidad nga din sara gali.
0: Oh, that's the very essence nga gusto ginila ma-impeach.
1: Oh. Mo gani ginapinuhan engineer, wala ka na oras siguro.
0: Og dili ginila ma-impeach si Vice President Sara Duterte, then the other recourse is mao gipamahayag ni Senator Aimee Marcos is the Constitutional Assembly. Osbon.
1: Yeah, mo na siya engineer.
0: Changes in our 1987 does with what they want. Anara, kasimple. Hindi ba, sir?
1: Para sa ako lang, ang amin dahabi, ang amin pag-ilis ang aton konstitusyon engineer, para sa ako lang magimo sang revolutionary government. Wala gid ni debate para sa panahon ni Cory. Nagimo siya sang halin sa mga 87 konstitusyon. Kaya nga, kita mo, mga nakapungko nga, mga Kuri, pinagtanggal gitanan, maayos.
0: Then again, I just wish nga sa ako, maplansa lang gining tanan in accordance sa ato ang the will of the people and the will of the God. Duha raman eh, the will of God and the will of the people.
1: Ang isa sa mga kabulig sa ato.
0: Okay, sir.
1: Engineer, panasol naman.
0: Mas. Salamat sa pagtawag, sir, and good morning kaninyo diha nga naminaw. Nakaukap sa itong programa diha sa
1: matinginer may ngaga sa tanan.
0: Thank you very much, sir, sa pag-apil sa itong programa ang baruganan, kaibigan. Moragwa na magikoy oras, maghinay-hinay na kong panamilit sa itong programang baruganan, kaibigan. Good morning. And now panamilit. Sagalan sa tong labawong makagagahom nga mo'y naghatag ka nato sa tanang grasya o mga panamilit. Mo'y naghatag ka nato sa tong hinulamang kinabuhi. Sagalan kanimo Ginoo. Daghan o daghan o daghan kay salamat kanimo. Labing po o Diyos namong pinakamahal sa tibuok katawhan nga naminaw. Ang among pagyug sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan. Sa among President and CEO, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Session Manager Stephanie Yote. Atong Finance Officer Berta. News Writer May Dagorgios Belga. Sa technical and transmitter, magandang lalaki season. Sa itong mga broadcaster, Attorney Ruby Mili Calibria, Double J and Chari May Pahangin. Kini si Romeo Chiang Jr. Muingon, ang lungsod nga mapasagaron, may makapukan, lungsod nga nagpakabana, may makahatag o kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar. To God be the glory.
2: Engineer Romy Chan sa baruganan kaibigan. Good morning.

0: 98.5.
1: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murad sa diretsyong istorya, Pastor, ng almuranas. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o BG-max. Tapos, 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nga bukol sa bulit. Dako na, Pastor, murad kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, ang bata. Salamat sa BG-max nga gihatag sa Ginoo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, murugid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay. Everybody
7: line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
7: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Add to sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly.

0: Sukad karon matanghamal kauban gid nato kanunay ang bida sa lamnisya ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Ayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
1: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Kinsa ni palihog?
4: Taga-tago ni Pastor.
3: Taga-tago, yes, aduna kaya testimony?
4: Testimony ko, Pastor, sa kuan, kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend sa primero, Pastor, wala gid siya kwarta.
3: Oo.
4: Naluoy ko sa iya, Pastor, bakay. O maliban siya, Pastor, kanang magatulog gid ang luha tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siya hindi palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika, Pastor, Pastor, akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyahang almoranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
3: So, kamusta karun? Okay na iyang paglibang?
4: Oo, nakaingon din siya nga, salamat yun sa Ginoo.
3: Okay, salamat, salamat.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Yes, Egan.
6: Magsisimuni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ni Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
3: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang siya ay hubang may akong yaplas. Ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella. Tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay kubo kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka? Igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ako mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragit akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat, Igan. Salamat igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor. Okay.
7: Happy anniversary.
8: I love you. So
7: beautiful. Akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di apa?
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: May good news.
5: Hello, ay unsa koy good news?
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Aha, platform a romanai.
1: Oke,
0: dua ka rumah, oke.
1: Dia pernah aku nindus di UKI, na gunung mantu, na ngul-ngul.
0: Oh.
1: Lemas di uca, penolongin lain, bisa gino, angimong mga kuhan, tambal ka,
0: okay. So, imong puntunay, nangapras ka ka rumah, na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
1: Oh, nindus na kayang pagtulog na ako ka rung ba?
0: Salamat sa ginoon, Aya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhan nga. Pamila, kuhan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.
2: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak, bagay lang tal, atong may test, niya, kuhan ka ng, na, ilang tan sa ayo pastor taga gabi ige so lang tan tag 30 na ige gid ang iyang kuan iyang nilagnat
3: oy tapos
2: nga di pa ingi sa nga ma pa ina ko di jam max na din kung nga nagpalit og lima dito kay bibing sibog nga karon kay nagingon man siya nga ma kanang lami lagi to mano ana siya oh. Pastor nga dako ko pa salamat pastor kay imbis na dalon na ko sa karong wedding unta sa doktor kay di na nako sa makuan ba kay taga gabi nagudyo lang tan pastor nga wala na siya naka-eskwila. So, mapit na lang isang pastor na yung sama na napingalan man ako pastor. Kuwanto yung nainong pastor mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuwan pastor ba, kung gikonan siya kayo, iyaplasan po na sa aroma. Ingungkod siya nga, ay ma, maayon ako ma, pwede na ako maligo ma. Yan na, di ko pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo pastor. Kayo, di ayon niya, kuwan ako, nanapos siya dala sa ospital, oy. Maayon na lang yun, kaya nagyo, di dyan mas nakatabang sa ako, pastor, oy.
3: Salamat ka, Igan. Salamat ka, Gayo.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan na ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radio Kaibigan. Your
1: number one radio. Ako si Ato Igana, Alexa.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas it ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gi... Kung ano?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Aside from school, what other activities do you do?
7: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
6: Oh, are you getting stronger?
7: Of course, the Vegimax helps me so much. I do feel stronger.
6: Do you still take Vegimax nowadays?
7: Of course. Vegimax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
6: Oh, great. It helps you a lot, right?
7: Yes, of course.
6: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
7: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegimax. As I always said, Vegimax is great and good for everybody.
6: Oh, thank you for sharing, Victoria.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasabanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare at dun ako sa FA Pawn Shop. Halam Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Yes, Igan.
5: Magkasimoy ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka? Igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Sa kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
8: May good news!
9: Hello! Oy, unsa koy good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
12: Radyo Kaibigan.
13: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Higala, kumusta? Mayong uto ka natong tanan, mga binatin tigpaminaw. Welcome sa diri karon sa atong nandan tulumanon, ang tulumanong Ratsada Adlaw karon nga Huwernes. Mayo 21. Tuig 2026, sa magyapon sa nandan, inyong alagad, inyong angkurman, ako si Igan Tata Retesa, mga igsoon.
1: Tata Retesa.
0: Mga binatin, tigpaminaw, ato sa mga galang ipabot ang atong kinasingkasing kayong pagpasalamat. No? Una sa tanan, salamat kayo sa atong labawang magkagagahom. Abisan sa mga pagsulay, mga paghagwa sa atong kinabuhi. Ay, hindi ganun malikayan, mga igsoon. No? Nga usahay, agwauntas mga balatian. Pero salamat gyapon Lord kay niya nagpabilin gyapon ang among hinulamang kusog bisan sa mga giantos nga mga kiniang sakit kay mo na magini mga igsoon ang tao may galak og walay problema usahay mga igsoon hagwaon ta may gala sa mga balatian lay puning hagwa kay mura man og magtikot-kot ra ta. Salamat kayo. By the way, mga igala, welcome diri sa atong tulumanon ang programang Ratsada. Mabati na sa dinyo diri si Bian sa DXRK Radyo Kaibigan 98.5 ang dial sa inyong mga radyo FM band. No, pinagi sa atong station manager. Salamat kayo kang Stephanie Dangalio Yuti. Kauban usab sa atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngalan sa akong co-pilot mga igsoon dire sa studio sa Technical Department Engineer Igan Joshua Sison dito sa transmitter atong kauban usab sila si Engineer Igan Junting Kang o Engineer Igan Ramil Bedrejo. Sa atong Station Operation Manager Engineer Romeo Chang Jr. o kauban sa Technical Department pinagi sa atong Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Sa among Station General Manager, ang Kuya Satanan, Kuya RG, Reginald John Dangalio. O glabaw Satanan, ang among CEO, sa ngalan ni Kuya Pastor Dan Dangalio, ang Pastor ng Bayan. Salamat kayo mga igsoon sa inyong magkadulayon good nga pagsunod nining atong tulumanon. Ang programang Ratsada nga mabati sa matag alas 11, padulong sa alas 12 ang takna sa udto Lunes. Hangtod kini sa adlaw nga Biyernes. Okay. So, mga igsoon, labihan ka init. Aling-ing kayo. Kuha na ba'y brand out mga igala diha sa inyong barangay? Naunsa man taon mga igsoon, mura mag tibuok adlaw. Sobra gyud mga igsoon, no? Kay mura 26 oras. Di na nato masabot karon mga igala ang atong mga electric cooperative. Usahay, mukalit lang kapalong ang sugang dagitab nga walay mga abiso. Mukahit lang may gala o brown out nga walay mga kiniang schedule. Muna giingon nila may gala nga mga unscheduled power interruption. Pero katong miaging adlaw mga igsoon nga grabe. Sobra 24 oras. Diabot o 26 oras aguban nga wagyod mga igsoon matudpay kuryente. Daghan kayo na parilisar ato mga igala. No, di lang kayo sa mga trabaho, apil sa mga negosyo, mga igsoon. Kaya lisod kayo, way kuryente, oy. O, samot na kuno mga igala, way tubig. Mas samot na yun mga igsoon, kalapait kung wapay kuryente, unya, dunganan pa dahil mga igala nga patay-patay po ng aga sa tubig. Munang wa na kita'y mahimo ani mga igsoon. Samot na yun mga igala, kay nanapoy hulga nga labian kataas kayong huaw may tabo. Doon na po'y mabutay mga kaigsunan nga perting taasa kanu matod pa mga igalang may tabong El Nino. O kini mga igsuon muni pinaka grabing El Nino sukad-sukad gikan sa tuig 1870. Wa pa nagipakatao mga igala ning mga general panahon sa gubat unang gubat tibok kalibutan. Wa pa na sila gipakatao. Kaya laliman mo laliman ninyo 1870s pa. Gikan na ng tuiga, mauni pinaka-wars, pinaka-ngilngig o pinaka-kulba, pinaka-kuyaw. Nga El Nino nga may tabo, sa gubangon na to, karong umabot, may gala nga mga adlaw, bulan, baka gikan karon. Kaya nakita.

0: basakan, ah, nang liki na pagayo. May pangyuta mga galas basakan kay gipangliki pa. Ah, perting malaha. Uga pa kunoy kuan mga igsoon, uga pa kunoy irrigation. Astilan, dolor. Okay. So, ato sa may galang aninaon mga igsoon, no? Ah, i-discern nato mga igsoon. Tagaag pagtagad kining pipila nato ka mga hisgutan karon dinhi sa atong programa. May tungod kini mga galang no sa ongoing matod pa investigasyon o impeachment trial sa Senate mga igsoon. Gitagaan na magnapulo mga galang kaadlaw human deserve ang supina sa atong BP Inday. Aron to counter mga galang mo submit sa iyahang tubag o matubang mga igsoon sa siniadlawa Lunes. Karong Lunes pohon siguro. Mga igsoon. Depende na lang may gala unsa na niya ikuan, no? Dagan sa mahimong presentasyon. Both sides, mga ebidensya o ilaha mga gala ang depensa. No? Mga igsoon, particular may gala sa defense team ni BP Inday Sara Duterte. Namaminaw sa tagbalita dire sa atong syudad. By the way, mayong pagpaminaw sa tanan, no? Itong mga opisyalis sa 31 ka mga barangay diri sa Dakbayan sa Valencia. Ngato na sa atong inahan sa kanunayng panabang ang atong kugihan o grabe kabuutan kayong down to earth ang pagka masinabtanon nga mayor. Di lang sa kini ang trabaho na to makita bisan sa mga tao nga dunay kini ang anaa sa kasubo, mga igsoon na agyud nakiramay kanunay. Bisag unsa kalayo mga igsoon muabot, muanha gyud para mga igala nga muduyog sa kasubo. O di po mga igala malikayan nga naagi po'y matunol nga tabang bisa ginagmay mga igala nga mga financial assistance. Muna mga igsoon ang kiniang galatay gyud kanunay sa dugo. Kaugatan mga igsoon sa pamilyang galaryo nga di sila kabalong mulingiw. Di kabalong may galang mo kiniang mubalibad sa mga tao may galang ng inanglan o tabang. Munang usa sa mga nakita nila mga kaigsunan nga tabang bisan tuod sa mga naana sa ilahang edad karon mga igsoon, ha? Ang magtiayon na agyot gauban yun na pirmi o ahatong naay mga nakabsan o nasugamak may gala o grabing pagsulay kinabuhi sa mga pamilyang dunay mga problema mga igsoon na agyot may gala mo mubisita agyot muduaw agyot. Mayor Madam Ami Galido Galario, maing uto kanimo ma'am. Labi na sa atong kanhi mayor. May kasamtangan spokesperson the action man, former city mayor the action man spokes John Galario. Og salamat pod sa tanan membro sa 10th sangguniang panglungsod diri siyudad sa Valencia. Pinagi sa atong vice mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Maing uto di ay kang ID, mga igsoon, may pagpaminaw diha kang Regional Director Aboy Galario. O ingon usab sa atong sekretary sa sangguniang panglungsod, ang kapikas ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez, ang among kuya. May pagpaminaw kanimo, Kuya Joel Fernandez. Maminaw sa tagbalita. No, aninaon sa nato may gala unsay mga nakalap nga mga impormasyon gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division. Nasa tong linya, dawaton sa nato may gala report ni Evelyn Calderon. Maingutto ni Molin.
1: Yes, yes, maingutto kaya tato maingutto sa atong mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Kumusta, kumusta man?
0: Labi, labi-labi ka init. Kumusta diha sa imo location? Init pa gyapon?
1: Perting init tagyod kuya ta. Mura kinahanglan na tagpabugnaw ani.
0: Kana, lamunay lami paminaw ng pabugnaw.
1: Lamunay lami ang ice cream karong adlawa.
0: Ice cream kun dili katong kuan, katong milsik.
1: Ay, ay, ay. Maudyod. Mara kinahailan taan ni Og ka ng mga pabugnaw.
0: Pero ay lang yun kayo pa na. Ay lang pala biiw ka ng inom o bugnaw yun kay delikado na po subaw.
1: Subaw. Mau po ang resulta na niya init kay karon unyang hapon po mo ulan.
0: Mo na diha karon.
1: So diha na yun no. Diha yun ang laay yun. Kaya nga no. Moy ikuan ron, front ron sa ubo. Ubo, sipon, hilanat. Mau yun na siya.
0: Bago lang gani ko nagkabangon.
1: Ay, mao?
0: Trangkaso,
1: tulog ka daw. Na, get well done ko yata. Amping-amping yun sa health mo.

0: vitamins siguro, no?
1: Naghang vitamins?
0: Yung vitamins?
1: Ang akong vitamins kulang siguro, vitamin C.
0: Ay. Unsa man na? Kwarta?
1: Oh, kwarta.
0: Ay, K man to.
1: Vitamin K na, vitamin K.
0: Vitamin K, kwarta. Moro na naitambal sa labat sa ulo.
1: Wa, yung labat sa ulo basta na.
0: Okay, kuya tanong sa mga nakalap na to nga mga balita, informasyon, gikan sa atong lokal nga pangamhanan, gipahibalo na to, no, nga ang pag-reopen sa atong 278 ka slots alang sa aplikasyon sa educational assistance para sa mga incoming fourth year college, kuya ta. Kilisano sa mga estudyante karong school year 2026-2027. Doon na kita'y 222 ka slots, then 500 ka slots po nga gi-reopen. I-open pa. Doon ay kompleto nga mga requirements. Kinisyano, i-notify ni sila, kuya ta. So, ang access sa mga application na ang link. So, tanaw nila ang link, dito sila mag-apply. So, ilaharang mga ipalo ang mga requirements, kuya ta. O, sana niini, no? Ang Certificate of Enrollment Registration or COR. Muna siya. Karun nga semester, ha? Dili atong miagi nga semester. So, karun nga 2A, 2026-2027, nga og naapod sila statement of account. Kaya na siya nagpamatuod nga,
1: enrolled.
0: Nagpa-enrolled yun sila. Yes, kuya ta. And then, the other one, it's the school ID. Bisa kung sa nga valid ay sa mga estudyante, no, school ID. And, og isa po ni anak kuya ta is ang latest nga barangay indigency sa mga estudyante. So, ang purpose ni Inuno para sa educational assistance ni siya nga indigency. And then, the valid ID sa mga ginikanan o guardian.
1: Oh.
0: Hinahanglan siya kuya ha.
1: Sige. Mauna
0: ilahang ko nun. Ang latest cedula sa mga estudyante. So, magkuha sila di rin, no, sa ato ang City Hall. Kung gusto nila mahibalan pag yun ang mga open nga mga requirements o wala nila nakuha karon sa atong pagbalita karon, pwede kayo nila bisitahon ang atong official page, the City Government of Valencia.
1: Correct.
0: Then, natay mga update, anak kuya ta, tanawon lang po nila, no, sa panahon sa release. Gihangi usab, no, ang mga kwalipikadong beneficiaryo nga dalon ang kopya sa mga documents nila nga ilang isumiti. So, dapat ha, naamoy mga Xerox copy, tanan sa inyong documents kay kung ipapasa ang original, napa mo'y copy nga inyo ha, nga mapakita. So, ingana po yan. So, timanan na to ha, sa mga naminaw karon sa ato, nga ang mo-claim sa assistance, dapat sila jod mismo.
1: Dili pwede, itugon-tugon.
0: Dili pwede, tugon-tugon, kuya ta. Kaya wala na siya, no? Dili na siya pwede, dili dawaton. So, sila mismo ang matubang, sila ang mudawat sa assistance, sila ang mo-claim. Kung dili yun sila, kung na-emergency, pwede sila magpabuhat o authorization letter.
1: Yo, kini ang kwan.
0: Kung emergency na siya, ha?
1: Oh.
0: So, mula, no? Atong pahibalo sa ilaha, pwede nila bisitahon ang ato ang official page, kuya ta, para sa kana siya nga assistance. O sa laing bahin, kuya ta, no, gitubag na sa Department of Energy, o DOE, ang reklamo ughang nyo sa lokal nga kagamhanan sa Valencia City, kalabot sa nagpadayong problema sa kanunay. Nga pagkapalong sa atong kurente,
1: kinidyo,
0: kuya ta.
1: Siga palong.
0: Ang Valencia City, nakasinati, yun atong miaging adlaw, nga the whole day, yun, weekend morning, hantong gabi.
1: Sunod adlaw pa rin ni Siga.
0: Ang adikusno, anino, maupod, no, wala na. Daghan sigurong nga kuan.
1: Daghan ice cream. Daghan ice cream na ito nga tunaw.
0: Yes. Ay, may pwede yung panghatag na lang
1: dito,
0: kuya ta, no?
1: Mo ba ito? Ingon ko sa imo. Ato ay dito.
0: Kaya... Wala kabalo ato. Ayahay sa katong mga na-generator. Kaya pwede rin yung mag-operate even na nga kuan brown out.
1: So, taging-king sila kay mahal ko nung kayong krodo.
0: Yes, yapon. Lagani po, kuya ta, no? Kinahanglan po ka, no? O dako-dako po nga. Mo invest yung ka. Muna yung kinaingon niya. Ang mga negosyante, pag kanang dako-dako na mag-income, pwede mo invest yun yung generator. Kaya para kanang safety, ang inyong mga baligya. Labi na itong sa mga meat, no?
1: Oh, mga frozen
0: ice cream,
1: itadyod
0: na, no? Oo, kay mga baho. Ang ice cream, matunaw. Mayroon tayong ipanghatag na lang. Kaya para...
1: Okay lang sa mga hardware. Pero kanang mga frozen products, kinanglam gina di kurente, kay ang ice.
0: Yes, tayo, kuya. Kaya ang mabaho ba yan, no?
1: Mao.
0: Oo, so pinaagi sa usa ka opisyal nga sulat gikan kang Director 4 Luningning G. Baltasar sa Electric Power Industry Management Bureau sa DOE, kuya ta, formal nga gipahibalo

0: pangulo no ni Vice Mayor Cristel Galario Fernandez, nagiaksyon na nakini sa nasudnong ahensya sa Valencia City. Gumikan no sa SP Resolution Number 294-2025. So kini nga resolution kuya ta ha. Hugot nga nag-awag sa DOA nga mupahigayon og dinalian og lawom nga investigasyon kabahin sa sunod-sunod nga brownout sa mga lugar nga sakop sa serbisyo sa Fibico. So gipasiog na sa DOA nga ang ilang giilaw gisuportahan nga tinguha sa sangguni ang panglungsod nga masiguro nga ang mga constituents sa Valencia City makadagantam na gid no sa likon luwas og igo nga supply sa kuryente. Mao ginatong ginahandom supply sa igo nga supply sa kuryente. So isip mo ni siya kuya ta nga isip dinali ang lakang gipadala sa DOE ang maong resolution ngadto sa National Electrification Administration o sa pamunuan sa Fibico alang sa tukmang agarang action kuya ta. So ipasabot sa lokal nga kagamhanan nga ang ligon o kasaligan nga supply sa kuryente mahinungdanon alang sa padayon nga kalambuan o pagtubo sa ekonomiya sa syudad. Gilauman nga ang pagsulbad sa maong problema makahatag o kahupayan sa mga panimalay o dugang pusog sa mga negosyo o commercial sa Valencia City. So mao niya siya kuya tanong mga nakalap na to nga balita karong adlaw gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division kini si Evelyn Calderon.
1: Dagan salamat Evelyn Calderon, mga igala, nabati na to ang report gikan sa buhatan mismo no sa Public Information and Assistance Division. Payad. Adiri mga igala sa atong dakbayan sa Valencia. So hinaot no tanan kato mga estudyanteng gaavil no sa atong kini ang programa may tungod mga igala sa ilahang educational assistance. O wa mang siguro niyo mga igala madungog o ano kayo makuha mga igala no sa kini ang mga taho. Pwede ka mo mga igala mo bisitan doon na may atong kaugalingon na Facebook page ang Valencia City Local Government Unit. Pwede mo dito mga igsoon no mag-inquire. Aron mahibalo ka mo may gala unsay mga requirements. Usa na to sa gihingon ni Evelyn Calderon ang COR Certificate of Registration o ingon usab ang statement of kini ang inyuhang kamaturan pagmatuod mga gala nga kamo na enroll. Mga gala sa inyuhang kini ang tagsa-tagsa ka mga tulungaan. Dako-dako ni. Laliman ni mo dunay gi-reopen mga igala nga slots 500 kabuok. Dayon gawas pa dinhi mga igala dunay 278. Kining gi-reopen 500 ang 278 slots mga igala mo na ni karon ang ginaproseso pa. So, naay mga requirements nga ilang gi pangayo nga kinahanglan i-comply kini mga igala no sa mga estudyante sa mga hintungdan nga gusto mga igala mo avail. No sa kini ang educational assistance sa atong City Government of Valencia. Okay. Mga igala, tong oras dunay tay 31 minutos pasado na alas 10 o alas 11. Alas 11:31. Manghimulso ta karon mga igsoon no. Gusto na ko mga igala makuha ang inyohang mga opinion. Unsay inyohang ikasulti may tungod kini mga igsoon? Kalabot kini mga igala sa nabaniog na kayo gani mga igsoon doon na nay mga nag-off sa ilang comment section kaya mura di na siguro magkaya mga igala ang pagbas gibas mga igala sa kini ang mga tao ang ilahang desisyon particular mga igala kini ongoing karon nga kini ang problema mga igala sa opaksyon sa Senate mga igsoon before mga igala naitabo nga doon ay pag-usab sa liderato sa Senado nagipulihan mga igsoon si former Senate President Tito Soto nga naausab mga igala diha sa panig sa majority block si Senator Mig Subiri before mga igala sa kiniang paglingkod ni Soto si Chis Escudero pa mga igsoon napod siya pabor mga igala sa minority block kauban nga po sila ni Soto si Senator Mig Subiri hantod nga nakalingkod mga igala as Senate President si Soto, si Senator Mig Subiri mo po'y napili mga igala as Majority Floor Leader na niatong milabayang simana atol mga igala sa pagbutho kalit ni Senator Bato de la Rosa nag-elect mo dayon mga igsoon sila nga gibakanti ang tanang posisyon gikan sa Senate President hangtod sa mga komitibang gihuptan, mga igsoon sa mga senador. So moto may gala nga nagpakita man may gala og talagsaong kaisog si Senator Bato de la Rosa, mo putoy hitabua mga igsoon nga dunay komosyon sulod mismo sa Senado. Ang nahimong matud pa mga kaigsoonan, nahimong kini ang kulba hinam ang katong nahitabo. Kay lalima ninyo mga igsoon, naanay mga presensya sa Marines, mga NBI, mga pulis. Ug matud pa may gala ni Attorney Melvin Matibag, ang NBI director. Ngangila ko nung pagadto mga igsoon sa iyang mga sakop dito sa GSIS tungod lamang kay nag-request ang presidente mga igala sa GSIS na i-secure kuno matud pa ang propiedad sa GSIS kay kakuyawan sila nga basin kuno dunay mga propiedad niini nga bilyones ang katidad nga mga daot tungod mga igala sa kini ang hulga nga dunay may tabo nga people power. Ha? Onya, moto na itabo mga igsoon kay nanamay pagpanagana ang Senate Sergeant at Arms. That time mga igala nga nakasulod si Senator Bato de la Rosa. Sa diha mga igala ang giordiran ang Senate Sergeant at Arms nga ipagawas ang mga NBI nga na sa premises mismo sa Senado. Oy, mga igsoon, gitabangan mahinukulata ang usa sa mga membro mga igala sa USAA. Gitabangag bukbok o niya gikarga sila nga pickup. Ipasakay mga igala sa pickup sa NBI. Peting luoya in taon mga igsoon. Tiabaw ang tao. Moto pagka buntag, nanadayon ito senaryo mga igala nga armado ang mga NBI ni sulod. O niya matod pa ni Matibag, wakunoy armas, kanakuno sila'y meeting ato nga time. Di magkasinabot, dili mga igala masabot ang ilang explanation. Managlahi ang ilahang mga kini ang mga testimonya. Moto nga naitabo mga igsoon nga nagposisyon na giyog armas ang mga kuan, membro may gala sa USA kay na may hugon-hugon nga lusubon kay dakpon yun nila si Senator Bato kay tungod lagi atong ICC warrant o paris nga ginadala may gala ni Tonio Trillanes. E di sila gusto may gala nga magkalingkod o magkabutar no si Bato, Senator Bato de la Rosa. Pero wa nila mapugni mga kaigsunan, nagkabutar og naitabog yun nga napulihan si Soto, ang nihulip si Senator Alan Peter Cayetano. Pero before mga kaigsunan, nag-roll call voting pa sila. So, si Senator Mike Subere, nibutar ko siya gno, mga igsuon, nga di ko siya mga gala mo pabor nga to kang Alan Peter Cayetano. So usalay nag-abstain ato si GBR sito. O karon, mahulog na sila sa minority block, mga igsoon ng grupo ng Senator Mike Subere. Pero mula gina, daghan na kayo dayon ng ningon, why utang kabubuton, muni mauna, mga balingbing, yana, daghan na kayo yung surya. Mga igsoon, nato din he, ipresentar talang ang tinuod ha. Wako'y ginapigan, wako'y gipabura, na nga to din he, may gala, unsay tinuod, unsay klaro. So, na naman mga igsoon, sa wanan sa Senado, kining maong isgutanan sa impeachment trial, bato kang BP Inday Sara. Ha? Maminaw ta may gala sa kini ang mga argumento unsay mga presentasyon. O modipinsa pod mga igsoon na mga bugado ni BP Inday. Kung madungog na to may gala nga kining ila kay klaro mangid mga igsoon sa sinugdanan pa lang nga klaro mangid may gala ang ilang mga butang-butang pagimuhimo o pagpakaulaw. Aron lang daoton yun nila mga igsoon na mga Duterte aron nga di na yun mga igsoon makabalik pa sa katundanan o gusto nila may galang hukasan mga igsoon na mga Duterte sa natas politika. Actually mga igsoon dili purpose nga ilang ipa-impeach si Inday karon kay wa na magid sila wa na sila panahon nga ila pang mapa-impeach kun dili ang ila karon may gala katuyuan pakaulawan si BP Inday. Kay kinahanglan man sila may gala makakuha og 2/3 votes sa Senate to convict the Vice President mga igsoon nga ilang mapa-impeach. Ang pangutana karon 24 ka mga senador og 16 ka botong gikinahanglan to convict BP Inday. Kinsa man kuno mga senadora kuno mga igala sa pagkakaroon be nga magtuga-tuga og pirma or baka moboto nga ipa-impeach si BP Inday kay murag tan-aw na ko dinhi mga igala sa kasamtangan karon no nga kini ang sitting senator na to, upat ni Maygala ang magpa-re-elect karong 2028. Di baka mga igsoon, mahulog Maygala sa alanganin ang ilahang ang ilang kandidasi. O usana din ni mga igsoon sa Gilantaw kay kuno matud pa last termer na sila si Senator Mig Subiri. Last termer na pud mga igsoon si Congressman Attorney John Flores sa 2nd District sa Bukidnon. Ang asawa ni Senator Mig Subiri si Inday Odre ga-abstain pud mga igsoon sa botasyon sa dito sa House of Representatives. Wag yun kuno ignon na igala nga insakto gyud nga baruganan mo na ilaha mga igsoon ang mga komento sa uban. So diha ta makuha mga igala og konsensus kung maabot na dayon mga igala ang adlaw og oras kung ila na gyud mga kaigsoonan tagaan og final decision unsa og kinsa ba gyud mga igsoon ang mubutar nga ipa-impeach si BP Inday. Madungog ta man na, makita ta man na mga igsoon. Kay pestorya man na sila usa-usa may galang ato mga hurado nga mga senador. Ha? Actually, kini mga kaigsoonan isigutan ang impeachment case bato kang BP Inday karon mga igsoon. Gituyo nila ni Maygala aron lang malihis kita mga igala sa labihan kadako kaing skandalong gibuhat sa atong gobyerno sa pagkakaron. Tungod ining flood control scandal. Kay kining flood control mga igala nga isgutanan isyu nga perting dakuha kay mga igala pila ka bilyon o trilyonis baka ang kwarta mga kaigsoonan ko nga gipangkawat ini mga panuway nga mga kawatan mga igsoon ko nga nagyaka karon mga igala sa posisyon sa atong gobyerno mag-congressman, masinador man o kinsa ba ni mga igala nga mga cabinet members labaw sa tanan mga igsoon ng atong presidente ay kuging na mga igsoon nga way kalabdanan ini si BBM ining lantarang korupsyon, labi na ining flood control scandal. Muna'y purpose mga igala nga ilihis nila ang isyo. Gusto nila nga dili gyud madayon ang investigasyon sa flood control scandal sa Senate. Kay once mautingkay ug mabalik mga kaigsoonan, ang pag-imbestigar sa Blue Ribbon Committee kalabot ining flood control scandal. O guban pa mga igala nga kini ang kawat sa atong gobyerno mga igsoon. Possibly, nga perting daghana gyud mga igsoon ko ang mga dalahig niini. Munay ilang gilikayan. Munay usa mga kaigsoonan nga di gyud nila gustong may tabo. That's why nga daghan ang hungihong, daghan mga igala istorya nga unta mabalik unta mahupta ni Rodanti Marcolita ang komitiba sa BRC. Pero wala mga igsoon kay lahi komitiba ang iyang gidala, pero the same time makapangutana gyapon siya sa senator. Mga igsoon, ha? O, magkapangutan na gyapon siya. Mapatawag ka tong Brave 18. O posible, mapatawag po mga igsoon si Saldico. Ipatawag po mga igala si Martin Romualdez. Ay, kuging na mga igala nga, o kanara sila mga igsoon. Magkapika-piki. Musuka, magina. Mingon, magina. Alisod po ako rin mapriso. Alisod po ako rin lugar kaptangan mo inyong ipres. O niya ang mastermind lugar. Gawas nun. Yahay! O, muna, di ha? Sinukahay na sila. Sinabligay na may galas na mga hugaw. Muna may tabo, mga igsoon. Oras may gala, alas 11:42. Manginaboy sa taha, kasutang kayo, bubalik ko humanas pipila ka mga minuto lang.
2: Apong ipon, kanyang hangulo, kanyang may ako sugar. Unya, ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umupa sa corner, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga nagulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na gidimak mga igsoon. O diha-diha, kahit mga igsoon, obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay pastor, salamat po pastor.
3: Okay.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: May good news.
9: Hello, oy, unsa koy good news?
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
10: Sama sa large format outdoor sticker.
11: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
8: Wakaday pangitao pa. Basta di kalidad o parato nga printing services. Go ka na sa GR Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Flake blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
3: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawot?
4: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
3: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kinsa ni palihog taga-asa?
9: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Naklasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
8: Na-arthritis.
9: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog ka adlaw.
8: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat higayos sa pag-testify.

0: Atong oras, alas 11:51 na mga kapatid. Salamat kayo mga igala, no? Balik ta mga igsoon diri sa ato na ginapos nga porsyon. By the way, sa mga dunay gipreparar, no, mga igala, para sa ilahang selebrasyon. O kinsa ba kayo nagsaulog karon sa ilang adlawong natawhan. By the way, sa akong kauban, mayong pagpaminaw diha. Sa akong higala o kuya po mga igsoon, Neil Salikubay. Kuya Neil Salikubay, mayong utto ni mo koy. Happy birthday po kang Engineer Merlin Dilig. Oh, mayong utto kanimo ma'am. O malipayong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan karong adlawa, Mayo 21. Sa mga birthday celebrants karon, no? Happy birthday. Hinaot daghan pang grasya o tuig mo abot sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Advance para sa ugma, mga igsoon. Advance happy birthday o sa umabot pa nga mga adlaw. Belated po mga igsoon sa mga nagsilibra silang adlaw na tawhan kagahapong adlawa. Okay, mga igsoon, sa ako nang gisaysay, no, mga igala, nga naputos o mga negative comments ang nahimong desisyon ni Senator Mig Subiri. Pero mga igala, para sa ko, mga igsoon, di sa tamagpakawas paglaom. Ay napaman ni mga igsoon sa taas-taas pa nga proseso. Di pa ginatuhimpit, mga igala, may bawan o unsa gyud ang final, no, nga desisyon. Pero sangan nga kini sila nakig-abin nga to spikas. So medyo makaingon ta may gala nga makuha-kuhaan yun ang kiniang pagsalig sa mga tao nga to nila. Medyo dunay nasubo, dunay na dismaya, o dunay yun po yung mga iksoon nga di na yun matupang mabakoy ang ilang kasuko. So ila po ng opinion, mga iksoon, irespeto ta na. Kaya matagusan na to may gala, dunay naman tayo kaugalingon nga prinsipyo o dunay po tayo mga opinion, mga iksoon kadausa nga di po na to pwede may galang diktahan o sa desisyon sa usa ka tao. Okay? Apikin na may gala sa oras. Salamat kayo mga igsoon sa makanunayon ninyong pagsunod. Kanunay nining atong programa, ang Tulumanong Ratsada, dinisibihan sa DXRK Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa atong mga kaubanan, sa magkausapa sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, kauban sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong, o sa ngalan usab sa among tulo ka mga technician on board, akong co-pilot diri sa studio si Egan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter, Engineer Egan John Tingkang o kauban usab ni Engineer Egan Ramil Bedreho. Sa among station operation manager, Engineer Romeo Chiang Jr. Sa ngalan usab sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio. General manager, Kuya RG Rinald Jan Dangalio. Labaw sa tanan sa among CEO, Pag-iaw tagdumala ning sibyahan o chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong angkurman, ako si Tata Ritisa, manamilit nagmingon dagang salamat, mayong udto kanatong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Unsa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
6: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
5: Wala?
6: Oo, ang katulang gi-aplas na mo ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So igan, salamat kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
6: Joel Estina.
5: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilog District, Davao.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina. Ayo,
11: naa pa di ay na.
13: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na ta diri no, accessible og affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Uman kay migamit sa atong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo ang testimony.
3: Vigimax wala ng sakit yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus sir, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
3: Kanya pag yan pastor ka na akong papasaon na nagsakit. Di siya kaginawa. Nagpalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapaso po. Na mahay yun akong paso kay Limar ako na painom o niya. Kaya wala mang gawin istak apelin ng liti. Oh. Wala istak ba niya. Kanang, pero karoon paso na maligya na yun ko paso kay. Nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o painom
2: okay.
3: Kay.
2: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga. Na, salamat
3: Iga. Matabang yun ang Vigimax, Pastor.
2: Okay.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Usual ka BG Max ni?
3: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama mama.
2: Nung naingon ko kanina nga ang BG Max ayon sa tanungan si mong anak. Sinita po?
3: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa, kanang madok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos ningon din ako mama nga, advice nito niya nga, butangan lagi PG Max, ikapaho naman to siya pa. Yan, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga, tubig nga mura siya gnana, kay hilo pa. Oh, mura pa, ikas, mga taon-taon po ito, kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, wala gito, BG Max, sarag yun kabukbuan. Yurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
2: Kausal din yung gito ba?
3: Oo, kausal lang.
2: Sa paikwan, ubana
3: na? Oo, akong ubana na ito, od, ganing. Mawiya po ito niya, nailika mo siya sa kuwanga, nag-ihilagi daw ko na siya ugtugo.
2: Kamas na lang?
3: Bagulang po, tapos, mo rin ito, nagpalit pa ni BG Max. Then, una na akong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid. Then, nakaihid daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman to rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, sige pa siya ihi na lang yun daw ko no. Pero lami na daw sa paminaw.
2: Bili na, ano, wala kayo yung upon dito ba?
3: Wala na.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
6: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcansin beauty ani Dye.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas it ang kanang kuan tamad.
10: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
10: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuan, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag i-aplas mo ga aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
11: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
11: 5 kabuok.
10: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
12: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapa! Mapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
14: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
15: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Paliog Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang pitpit niya pagkaumpa, nakagawas na yun sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang BG Max Plus?
5: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng UBG Max. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Nahaplas po ka aroma na eh.
5: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko, duha.
11: Okay, duha ka ruma, okay.
5: Hindi ako pala, naku, nindos giyo ka, nagunong man ito, nangulmul.
11: Oo.
5: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
11: Okay. So, imong punto na ay, nangaplas kag aroma, nawala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, nindot na kaya, pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
11: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
5: Salamat, iyo.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
17: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
19: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
20: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
21: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili mali kitayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo.
1: Naapari ay na!
22: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
23: Kanindot no?
22: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
23: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
24: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
22: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
21: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimong sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
17: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
21: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
25: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
26: May buta ni mo diyan, kaibigan.
27: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
26: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
27: Felix Villareza.
26: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
27: Pasalamat ko sa Diyos nga nahubungan ko na taong doktor. Na naano siya sa pero ibalik ang naging kamot niya kay iari ko na
26: okay
27: kaya magiging muna mo linanto niya sa ila na kasi sa mayor kay na may isa niya na dito mga aroma akong kuhan kanang nilibat o nangyay mo na mo nang inong ko sa ang kasama kanang niyo akong kagama nang inong ko sa kanang nilibat. Anton, ang ibutangan ang hulungkod nyo, din ang karuan.
26: Oo.
27: Nakakahulap niyong kuhan ka ang bibiwat, walang pulo. Inong kong, inong alanggil, hantulo. Pagdaran na yung kan nyo, na kuhan nyo na, na kuhan nyo na.
26: Nahuyos?
27: Na alos na, nagpasalamat kuhano sa bibiwat kay maayong itambal.
26: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
28: The best songs on the radio.

0: Ang samang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag nga para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

At isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higala at mga gaigala sa kahanginan. O sa kamainit na kautuhan ni po, kanatong tanan. At lakaramigala nga Bernes, sa Pizza 22 sa bulan sa Mayo, tuig 2.5. At once again, makaigan war with me, o nainapod nga adlaw sa ato nga paraguban-uban sa kahanginan. Aron sa pagiskot. Hiskon ug mga sugilano na sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong ipang binuangan, para sa mga ipang bulagan, para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo saon sa panginihulan. Ipadlala na po ang mga sugilano na sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalang ka mag-ulong ang magpadala sa inyo mga sugilano na mga pangatana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi ng DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Hindi lamang buhat na sa text ka sa 2R hotline number 0965-60-11688. Sige may gana ha, ayaw magkaulog magpadala. I-text lamang ka na sa 2R nag-inusara ng hotline number ha. Kung asa pwede mo pong mag-text sa inyo mga pagpanimbaya, mga greetings, mga pa-shoutout sa inyo mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air na gusto ninyong timbaya on sa ating programa karong kapuno. Once again, 0965601168. And of course, sa mga magpadala sa inyong makinakustan ng mga hugot entries for today, para sa tuwag hugot mo, i-send mo. Same number lang po tayo, ha? Or i-comment lamang sa tuwag Facebook Live nga makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Alright, so once again, maayong hapon, magandang tanghali and good afternoon na kaninyong tanan, mga palangga, mga suking tigpamiraw, mga nakatsun and kanato karon sa nagkalain-lain your radio sets. And of course, sa managtanaw sa Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayong hapon na kaninyong tanan ha, kamusta man ang inyuhan, adlong Bernes di ha, mga higala. And I pray okay na magkaroon, malinawan ang inyong panghuna-huna, relax o kalmado ang inyong utot samtang naminaw sa atong programa ngarong kahapunan. Sa mga gigutom di ha, palito sa mga gala na sa mga ka pa nagkakaon, sa kamulupang takam sa ilang mga dungagan, sa kamulupang kapariod to, maayong paghungit, maayong pagtulon sa iniwan ka. Sa kamulong haray-haray, sa kamulong kaduyan-duyan, nagalingkod-lingkod, nagapahulay sa ilang mga panimalay, or kapahulay gikan sa umagikan sa trabaho ay, sa kamulong nasa ilang trabaho karon, sa kamulong gabiyahe, sa kamulong drive sa ilang mga sakyanan. Ambing mo mga kaigan, magbarayan lamang mo sa inyong mga buluhaton at sometime maginaw sa programa ni Lady Diana karong kapuno. Alright, at nagkaroon nga Bernes, mga gala, Friday po tayo ngayon. And buot pa sa buot, wala tayo basahon kasi gilanon karong adlaw. Because today is Hugot Friday. At nagkaroon sa inyong pagpadala sa inyong kinakusgan ng mga hugot entries dihaan. Ipagawas na inyong tinaguan dihaan ng mga kauihan sa kinabuhi. Ipagawas na inyong mga waling ng mga hugot. Kasi na kayo gusto, padungog-dungogan, ipaagi na lang na sa hugot entry higala. Ipadala sa atong programa, may gana ha, for a chance to win a 20 pesos loan from Radyo Kaibigan. Magpili, tawag lima ka mananaon, karong kautuhon mga gala ha. Lima ka buka mananaon, 20 pesos nga loan from Radyo Kaibigan. Huwag ang imong buhaton para makapil ka sa atuang hugot mo, isend mo for today.
I-text lamang po sa atong hotline number ang inyong kinakusgan niya mga hugot entries diha. Hindi po itawag mga galahag yung mag-usag memorize nila mga hugot entries. So i-text lamang or i-comment sa kiniyeng or i-comment sa ato ang Facebook Live mga kaigan kung nilanda magkaroon sa Facebook Live gusto mo ma-appel sa ato ang hugot mo isan po. I-comment lamang po but make sure nga na i-number sa ubos palihog lang. Eh, para mabalaan ni Lady Diana kung asa na ito i-send ang ito.

Once again, ha, pagsanda magbana sa inyong mga queen ako, susganing ang mga hugot entries di ha for a chance to win a 20 pesos load from Radso, kaibigan. Ang saning kwan, mga comment rin, ano po yung kasaba-saba, that is kumensik. I-gcash lang, o, oh, 20 na lang gani na. Pwede namang gapon, hindi pa mag-request lang mo, ha? Kaya, kung tulay mo ingon nga gcash lang, load ko na mong isan mga gala. Nagani mo ingon nga, i-register lang na ang DJ. Grabe namang yun na. Kasi man, only call, only text, only FB, 20 rin na mga gala. Nga ba naman good guy? Kamut lang, gusto sila nga kining register na daan. Pero ang ginasan ni DJ, yes, mga regular lang yun nga load mga gala. Okay, kung kabaloon sino gamitan sa load, no? Lison sa mag only M, only, si tawag ka na, only ML ko na, di mo ga ML liha. Only FB na, di mo ga Facebook, no? Pang only call ang text inyo. So, regular lang po ang ginasan ni lady rin na. So, once again, ha? Pag sana magbanage yung mga hugot entries, mga kaigan, send lamang sa atong hotline number nga 0965601168. Ipa-register lang daan as nasuguan pa sa lady na yan. Pero wala pa di problema sa agwa, basta kayo pagzaba lang mo daan. Ansan eh? Ika po'y nakuwag pa ka-strong person, eh, pwede magpa-baby na po. Pwede na kagayo eh. Ah, mas ang problema, ang pangutan na, kung kinsa masaga magpa-baby. Okay, pinawa, kadali ilang ha. Anyways, mga gala, magandang hapon sa atong mga kaibigan. Mino Karato Karuan, pinaagi sa Nawakibigan Radio Stations ka naka-hook up na sa atong programa, mga higana. Kaya kapita sa may Surala South Cotabato, magandang hapon po sa Maragatsun and pinaagi sa 104.9 Radyo, kaibigan Surala South Cotabato. Kauban ang itong technician diha, Sir Jules Paninas, magandang hapon po, Sir Jules. Sana mga palangga diha ng mga suking tigpaminaw na palaging nakaantay, nakaantabay sa programa ni Lady Diana Matag Hapon. Nahimo ng routine sa ilang adlaw mahagala ang pag-abrace ilang mga radyo matagalauna. Salamat kaing may hapon po sa iniwang lahat dyan. Huwag tayo pinabita magala sa may nagindingan masamis oriental. Magandang hapon sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo, kaibigan nagindingan masamis oriental. Kawan ang itong DJ diha, ang ito ay kinagusgan nga DJ Miss B, kung siya manggaling ang nag-hook up garon. Or ang ito ang technician, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. And of course, ano mga palangga diha ng mga suking tigpaminang, mga gwapo-gwapo niya ng mga suki, no? Mga dili kompleto ilang adlaw kung wala si Lady Diana. Sana all. Kamay nga po na sa inyong lahat dyan, mga kaigan. And of course, sa mga namino pinaagi sa Nara 8.5, Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa tibok probinsya sa Bukidnon, nagutob sa mabot sa ating sibyahan, pagutob sa mabot sa ating Facebook Live. Saan ka mang napita karon, ano kahit namino sa ating programa, maayo ang hapon kini mga kaigan. Once again, welcome po sa inyong lahat. Look inside you every stroke and you'll finally see. Ano, nagsugod na sila, naghasik ng lagim sa comment section. Ay mo build yan yung nasa comment section, no? Daghan na kayo sila nasan ng mga hugot entries, mga gana. Parang sa mga namino, sa ilang mga radyo, kanon, nagsan na po't magbanat, mga kaigan. Kahit besides, lima man ka winners ang itong piliyon, karong adlawa, mga gana, ha? Ano'y basaho ng ilang on, ilang mga sample ng mga hugot entries dari ang mga gala. Minsan, kailangan mong sumugal. Dili sugal nga scatter, mga gala. Minsan, kailangan mong sumugal kasi walang kasiguraduhan ang buhay. Pero tandaan mo, hindi lahat ng risk ay para ipaglaban. At hindi lahat ng chance ay para habulin. May mga bagay na kahit gusto mo, kapag kapayapaan mo na ang kapalit, hindi napanalo yon. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi ka uubusin na para lang may manatili. Parang malalim sa pinaghuhugutan ng atin. Gusto man imong buhay niya sa mga. Huwag nibalik ramang ka para maghugot-hugot na risk mo. Ang laom ginig pinaghuhugutan ni Sir Blas, mga gana. Ay, hapon, itanin mo ni ha. May ganoon akong nag-graduate na rin si Sir Blas, di ay. Kung nag-graduate, magunay graduation picture ay nasa iyahang profile picture.

iyaman siguro na yung baby, no? Sana all baby. Maghapon na lang sa inyo, hadihan. Kung saan ibasahon ang mga comments sa Facebook Live, pahagang lahat. From Engineer Brian Zay, Ambuter, Marad Pania. Hi, gorgeous. But shout out. Good afternoon pa. Request a song, Libu-libong Buwan. Ah, grabe naman. Maghanap po anak ng buwan, Engineer. Maghapon ganin mo niya, Engineer Brian Zay, Ambuter, all the way from Butuan, on Lantapa, na Bukid Noon. Palaging nag-andabay, naghulat sa programa ni Lady Rihanna Matag-Adlaw. Salamat o maghapon din mo ni Engineer Brian. From Abanduano, Landapan, Bukidnon, nag-ato nang i-play karon daod-daod, imuhang girequest nga awit. Para kang kinsa man dedicated nga kanta na ben. Sige daw. Pero maghapon, na sa'yo mo ni Engineer Brian, ang salamat sa imong pagpamina o paglantaw sa Facebook Live. And from Sir Martin de Quiron, hello maghapon, Lady Diana. Magandang hapon din po sa iyo dyan, Sir Martin Laquinoan, ang atuang banggiitan. Ating paminawan from North Cotabato, mga higala. Magandang hapon sa iyo dyan. Ikaw, kamusta naman po kariha, Sir Martin? Kamusta man ang atuang buhay? Ikaw, ang atuang buhay, pag-ibig. Buhay lang ba? Or wanay pag-ibig? At least buhay, di ba? Magandang hapon na lang kanimit, Sir Martin Laquinoan. And from Stephanie Perez, hi! Sabi naman, hi, Ragyon. Hi, po, ganin mo diha. May hapon, Ma'am Stephanie Perez. Ang ito ang suki ng ating paminawan from, ganisya? Tibuli, South Cotabato. Magandang hapon po sa iyo dyan, Ma'am Stephanie, kauban sa iyahang palangga diha kang Sir Daniel Jeff Vera, ganamino, karato, karon. Magandang hapon, oh, shout out po sa inyong lahat dyan. And from Francisco Parian, good noon, DJ. Ay, good noon din po sa iyo dyan. Magandang hapon, Sir Francisco Parian, naglandaw ka na ito ganoon sa Facebook Live. Ay, kung, ay, nag-comment rin nga gwapa. At ano ba sahon ang comment ni DJ Miss B, ang napita mga gala na ako sa mga. At least buhay. Importante gaging hawa. Ako po, ragi hapon, na busy lang jud ka ayon. Sige lang, itimailhan sa kaning ang buot pa sa buot kung busy daw kang pagkatao, mga higala. Patulungay daw ka mo dato, ang laban lang sa kabisihon, diha. Ay, kung titibok ang puso muli, sana sa'yo na. Ay, grabe naman. DJ Miss B. May pinaghugutan din para sa DJ. Ang ito ang kinagusgan ang always blooming DJ di ang assign sa may radyo kaibigan na hindi nga Miss Oriental. Ang itong DJ Miss B or DJ Miss Bea Torreon. Magandang hapon, DJ Miss B. Kung titibok muli ang puso, sana sa'yo na. Lahi ragin ninyo, hinugutan sa mga DJ, mga gala. Pero unsa man eh, hugot na ni or tinudanay na ni DJ. Ay, unyan na tabag-tabag ang tawag, mga gala, ha? Zamay po muna kayo dyan. Sa mga gusto mo tawag, karoon na po taod-daod. Medyo gihangak pa si DJ. Salamat sa mag-hookup, DJ Miss B. Once again, magandang hapon na sa iyo dyan. Na-busy ang person. Hala, na-busy na yun silang tanan, mga gala. Sige lang, basta kayo managad na maghagyapon mong mga dato mo rin, ha? Ibig ko rin yung galimti, ha? Sir Blas o Sir Martin. Oh, yes, already 1:32 in the afternoon. Alauna, 32. Sa kapuno na po, mga gala. O karon, dami po muna kayo dyan. O, panayon lang mo sa magpadalasin yung maghugot entries, mga gala, ha? Tumabalik po si Lady Diana Unia taod-daon para magbadayon ta sa atuang chikahan. Ganun ka po na. So just keep on tuning in, mga gala. Magbabalik po tayo later on. Dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala. Panayon lang sa Pagamino. Only here in 98.5. Radyo, kaibigan. Mauni o ato niya.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon, mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Yes, Egan.
5: Magkasimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal aroma na oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman ba siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka? Igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong gita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malik kadayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

0: Hello, Pastor. May buntag.
1: May buntag. Kapaliyog, Paila-ila.
0: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit mong kayo.
1: Taga mong kayo. O say, atong testimony, Igan.
0: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pagyod.
1: Okay.
0: Nga, iingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
1: Oo.
0: Nga, kaya nahadlok man nagi siya. Kaya atong pagyutong adlawa nga, nag-vaccine me, kami nga, mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karon kay, ang iyahang plano nga, atong pagyut siya sa doktor. Nga, kaya ako iingnan siya nga, ako siyang iingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karon kay na, nausap man iyang una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pag sige nagsakit yung tiyan, ako siya hindi pa inom mo BGMAX.
1: Okay. So, sa ito po?
0: Karoon, Pastor, kay Aksin Mangko Kabalaka, kay ang mag-una unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talong iskino ako, Pastor, ba? Gawas yun ang isa, nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karoon, Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inom, ubiha ka buet. O, kalau si Ginoo ang ipanalanginan din ang BGMAX, hinggawas pod ang iyang inunlan. Yang ikadala kong testimony, Pastor, ang akong baboy nga ginubagan sa liog ba, akong diaplasa ng BGMAX, imbuto pod siya.
1: Okay. Salamat ikais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
7: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
7: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
1: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella. Tulo ka biton. Karon siya, Pastor, maliyok nga niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat
7: sa Diyos. Sa una, dili na siya makaliyok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuloy kay siya panalangin, nga iagig panglanginan ng mong haplas, na may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Happy anniversary.
9: I love you. So
8: beautiful. Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di apa?
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscang, Maramag.
1: Okay, ikan Mary Jean padayon.
2: Magpasalamat lang ko Pastor Dan sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bijimak na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros Pastor Dan akong gipadad-an o Bijimak tungod sa itong Mayo nagtawag ako ang manghod sa ako ang sige nang gitabangan gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa sige siyang gihapo nya ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang depensa ra og kanang atakihon siya tungod so, mao to nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimak na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang nya wala gyud na wala na siya giatake karon ni ulit na siya og bukid mga iskabulan din yang maintain Pastor Dan nakahurot siya og tulo ka botilya.
1: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat Igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag. The best songs on the radio.

0: Alrighty, 59 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ala una si Gitay Noy binapo at saka po na makaigan. And you're still listening to Love Diaries with their DJ, Lady Diana. That was Palagi by TJ Monterde featuring KZ Tendingan. Sana all na ay palagi. Kumagod Lady Diana, palagi rayon, palaging ginapasakitan, palaging ginabiyaan. Lahit lagi nilang palagi DJ. Saon daman. Maginaog-daog sa kapalaran mga gano'n. Sige lang, maabot talagi ang panahon. Makakita ra kag imuhang palagi, no? Palaging utangan po ni iba. Alright, so once again, welcome back sa inyong lahat. Magandang hapon sa mga patuloy pa nakikinig sa ating programa ngayon sa Regalain-Lain ng Radio Set. And of course, sa mga nakatambay bagi hapon sa ato ang Facebook Live. Garang hapon nun. Ang maragzaba pa magkinig Facebook Live na ito, mga gata. So magandang hapon at gaway-gaway naman dyan sa inyong lahat, mga gala. Sa mga bago pa lamang nagka-ampli sa ilang mga monitors niya, na welcome po sa ating programa mga kaigan, mga palanggan. This is once again Love Diaries with your DJ Lady Diana. Padungog-dungog na sa dingin sa may padungog-dungog. Depende na lang na sa maigo. Okay, natin caller 3 mga kaigan. Si caller 394. Wait lang, kadali ilang caller ha. One reach is out ahead for you to hold. Alright, so hello, maayong hapon kanimo ni ha?
1: Hello!
0: Uy, saan niya? Suko ni siya?
1: Uy,
0: uy, unsaman. Unsaman ni palihog. Uy, unsaman ni siya palihog taga-asa. Oh, may hapon saan sa imo ha?
1: Wala yung signal sa mong balay, oy?
0: Ah, mali ka karoon.
1: Si Kuya Joshua din eh.
0: Unsa mang yod ni Gyod. Ha, magkaroon na nukad di ay sa atong kuan. Ha, magkarapat na minaw.
1: Sa palagay San Carlos, si Kuya Joshua tupas din eh, di Diana.
0: Abi ba na kung may signal sa inyo ha?
1: Hindi na yun, gawa pa signal.
0: Abi na kung naagas sa tumoy sa lubi ko yan, Joshua.
1: Nakot rin, gapaminaw, nagduendo yan.
0: Sana all duyan-duyan ba? O may hapag ganin mo rin, Kuya Joshua Tupas nga nagduyan-duyan sa mga naminaw sa ato.
1: Salamat si Diana.
0: Unsa may kaalagan na ko si Muha karoon?
1: Wala tayo sa baganan ron. Wala. Magwal na maghugot-hugot na
0: ron. Hugot-hugot na ron karoon. O bagay hugot-hugot ni ha? Pasin eh gusto ka magpadala si mong hugot-hugot ni ha?
1: O, nakikitig siya po. Sige, isabahal ako daan.
0: Sige daw, Ben.
1: Ang gugma, murag kurinte. Kung ipaduol, basig maging tayo.
0: Unsa daw? Akong gugma, murag kurinte. Kung ipaduol, sana maging tayo. Sige na lang.
1: Kung kurinte. Ang kurinte, kung ipaduol, si mo, magulinti man ka.
0: Nag-explain yun siya mga nga. Sabi, sige mag-brown out, there is Valencia.
1: Maging tayo.
0: Sabi ko ga, ang gugma mo rin kurinti, sige brown out, sige gawal na.
1: Oy, kinapay si Diyo, ang gugma mo rin boxing, walang pag-isugda ni mo, nasakitan ka na.
0: Hugot ni Kuya Joshua Tupas. Hindi naman ito, nakarelate to ka ato, imuang hugot ka rin.
1: Oh, kay nasakitan man ko, umuwi sa yun ako. Akong wala pa na ako igsugdan, nasakitan ako. Kaya wala naman, di dahil na, wala man napalamdan akong palalabot sa kibanggay.
0: Uy, ano ba nangyari? Abi ba nagkuguan? Abi ba nagkuguan? Strong inyuhang pagkigugmaay,
1: di ba? Diyan na, nag-text na ang iyang mangod. Hingon siya, uy, kuya, gimingaw si ate ni mo. Nani masag balik sa una, tanagin si Mana. Wala na siya napakita ni mo, ganun kay, wala di siya makabalo daw.
0: Unsa daw? Wala nagpakita imong uyab sa imo ha?
1: Wala pakita na, kaya wala ko ning gitawagan gani ingon yang mangod. Nangingon yang mangod yan, hindi si Valencia daw. Gusto siya makita na po, pero wala sa...
0: Gusto siya makikita sa imo ha, pero di siya makikita sa imo. Masiga.
1: Pero, ingon yang mangod nga, kuya, ingon si ate Madel bitaw, love ka na ba niya, pero Pero ayaw na kaniya mapakita kung okay na siya. Akong gitiksyan niya. Ako si gitiksyan nga noon siya. Si Ate Madeline mo di ay.
0: Basig napasmuhan imo uyan, Kuya Guzman.
1: Pero natiksiks may siyang manghod ron. Pero karawala na tiks yung manghod. Busy ko yung manghod yun ron.
0: Oh, yeah. Basig, ang ending anak, kamu mag-uyab sa yung manghod. Ha? Ako naman si tiks.
1: Wala. Pero okay na siyang manghod. Pero wala man nakabalo yung ate.
0: Uy, ayaw pag-ingon anak. Dapat kung mag-text-text mo sa yung manghod. Dapat kabalo yung ate.
1: Tiks-tiks na rin. Dami-dami. Akong pipiks ang dugan. Yung ate na dyan.
0: Lahirin ka gwapo ni Kuya Joshua.
1: Kinakuha lang. Sabay-sabay rin ko. Para walas ka laay. Kung isa mong dughan, isa mong piliyon.
0: Ingon ana, dapat stick to one, di ba?
1: Stick to one. Stick mo pala, itimplag ka pin. Stick to one,
0: oy, hello, oy. Sabi ka lagi na kusin mo, ha? Oy, manamaya ba ka?
1: Dapat kung ito kang Lidriana, o stop sa radyo kaibigan, kang Pastor Dangalyo, kang RJ Dangalyo, o kang Joshua Season, o di atanan, last ka Angel Chang, o kang asa na si Lidriana, asa na si Kapitana di ay.
0: Ambot lang po ka. Huwag ko kabaloahan na siya ka. Lailahi mo kung may balay, Kuya. Ano, nabisi siya sa iyahang kinabuhi. Natusay ko ang kakabisiman.
1: Ito ko sa conference, una sa tangkang nanay tungkuan ko, Ma Morente.
0: Ano sa manya? Ay, si Kuan. Si Nanay Norma Morente.
1: Ah, Nanay Norma Morente. O paminaw sa kaibigan. O kang Padibar, kung last of all, sa kung dagang na kailangan, kang bibilag nas, dari sa ginyura, nung sa... Alakan kayo, ay, nasa na po. Kulay ka sa kusong ni Diana.
0: Ang sama na gazong, Kuya Joshua.
1: Ang ipanumpa ko, bayaw ko raga, o ang isa lang ng Diana, kanang kwan.
0: Ang sama na ikaduha din.
1: Silbal na utan, bay reggae.
0: Ay, ang sama na manayaw, tani, ganun mo dan.
1: Ay, walang. Habang ako'y nabubuhay na, Diana.
0: Sige, habang ako'y nabubuhay. Sige, ito aning
1: Diana, i-play karoon taon to. Diana, kung pwede ko pa pakiun sa kong number, gusto kong mangitang trabaho.
0: Ay, saman, trabaho yung mga pangita or oya, but
1: trabaho, okay.
0: Trabaho, di ay, sige, unsaman.
1: Basinay, sakipalag sa man, diba?
0: Bisagunsa nga trabaho imong mga pangitaon.
1: O, oh, kundi, sa balay lang, sa balay.
0: Ay, panimalay.
1: Take one, panibalay.
0: Sige. O, basig na
1: nangitag. Number, Diana.
0: Akong basahon imong numero. Isag storya ka dali. Yung numero bang higala? 0967-940-3394. Once again, 0967-940-3394. Okay na to.
1: Salamat, Diana.
0: Salamat po sa pagdawag. Kaya Joshua Wasarazzo, kaibigan. Muhirit pa
1: ganyan. Salamat sa kaibigan. Mauni, ugat po rin. Salamat. Pagdabas mo yan.
0: Magana si Kuya Joshua Tupas nga di ira kay Alingasa mga San Carlos Valencia City Bukidnon. Ato sa ring tubog ng mga tawag ha kay marag palubatay na buti itong cellphone mga gala. So, kasi pintra si Patanobat ato ng tawagon ilang mga tawag. 902, hello, maayong hapon.
2: Hi, Diana, may hapon.
0: Ay, may hapon. Pagka-cute sa tingoy. Sino po ito at taga-asa po?
2: Si Kakay Dini, dili sa Quezon.
0: Ay, si Ma'am Kakay. Yeah, sa may Quezon, Bukidnon. May hapon, kini mo di, Ma'am Kakay. Unsa may ikaalaga si Lady Diana sa imuha.
2: Hindi lang ko mag-rip to Lady Diana.
0: Yes naman. Sige, pag-go ahead, imuha ang panahon.
2: Okay, salamat sa pagtubag, Lady Diana. I-greet ka na ako, especially, nga gwapa, nga... Diana.
0: Uy. Gwapa nga Diana. Sa pagyuan.
2: And then, kang Angelica nga konos. And then, kang Arlina Bahian. Kang Analinda sa Impasugon. And then, kang Carol D.I. Dayon. Sa tangan siguro, Lady Diana, sa wala na akong na-mention.
0: Oh, laras lang, puro na silang ilang hangtanan.
2: Pinaghan na kayo sila.
0: Pinaghan ra kayo. Sige po, salamat. Aha, Anzang.
2: Especially din sa akong partner na si Ricky.
0: Ay, ka-sweet sa tingin.
2: Kana lang, Lady Diana, dayon. Pwede sa makarequest?
0: Yes naman. Ang sama na nga song, Ma'am Kakay.
2: Especially for you, para sa akong partner.
0: Especially for you, para sa iyahang Paris, mga gala. Sige, ito nang i-play karon daod-daod, Ma'am Gagay. Kana lamang po.
2: Ay, oh, kana lang, Lady Diana. Salamat sa pagtubas.
0: Basarajo, kaibigan.
2: Basarajo, kaibigan. Mauni, ato ni. Bye, Lady Diana.
0: Grabe naman sa itong atingog, mga galen. Ugnaw ka ay na, grabe ka cute, mga kaigan. Pag naulog kong tingog, naulog kong sunod siyang tingog. Kukinig ako, araba. Sabaw pa skabaw. Hapon na nag-aribe ni Ma'am Gagay from Quezon, Bukidnon. Pagmusa siguro itong last gata ko, gawadawag di DJ, mga kaigan. At usunin basahon ang mga comments sa Facebook Live. Huwag inyong mga text message din rin, okay, mga gabaha na di silang tanan. But once again, ha, sa mga kalaparagasan, sa ilang mga hugot entries, tiha, pag sana magbanat mga gala para usan mo sa mapilian na magkaraog o 20 pesos nga load from Radzo, kaibigan. From Zoo Blast 2.0, sanay kung dili man gani siya, maakua, kuhaan na lang siya. Grabe naman sad na. Hadlok, budana. Oh, sa panay direng, apoy direng, dili man ko bright o history, pero makahinumdum gihapon ko giunsa ko nimo pagpasakit. Muraga, ining gugma, mga gala, makabright ganing gugma, no? Kawan pa ingon, makabugo ang gugma, makabright man lagi. Bright man daw siya sa history, mga gala. Nagini niya malimta ng iyang mga kagahapon ko giunsa siya pagpasakit. Lahi rin ganing mga hugot ang mga tigulango na mga gala. Ay, nako. Naman ay mga comments na rin sa babaw. Bisan, pag scientist, maglisod jud o discover kung unsa na kadako ang akong gugma ni mo. As in, burit. Salamat po, Sir Martin Laginon. Ang akong gugma ba? Wala diri, wala dito. Kaya naaraman sa imo. Master, kasi lamang hugot mga gala, no? Laro ka rin mga tawahan ng mga chick boy, gano'n siya. Para kasi kong song kung saan man tayo dadalhin by ELC Pabloy Lyrics. Salamat po. Kasi ito nang i-play ganun taon-taon, Sir Martin Laginon. Napa rin mga pahabol ng mga text message din, no? From 394. Kadali ilang kaayo. Ang 394 loading katong cellphone, mga kaigan. Tapos aning hulat-hulatan kadali. Ay, hi, go pang DJ Lady. Diyan na may hapon. Always gamaminaw sa 98.5. Radzo, kaibigan. Moni ato ni always present, never absent. Humana paniud to. Nagduenduya na minaw ni mo. Walay duty ugma pa from Joshua Tupas. Ay, salamat. Ang may hapon once again, kanimo di ha. Said, digitext niya iyang mga hugot entry sa mga galang. Iyarap pong gisulti ka ganina, no? Ang gugma mura rin og cactus. Andam akong masakitan. Mayakap lang di ka. Ay, ano from? Sanaya, sa relasyon, dili malikayan ang pagduda. Labi na imong uyab, mas laagan pang dora. Ay, nako. Ano ba niya, no? Sa relasyon, dili malikayan ang pagduda. Labi na imong uyab, mas laagan pa kang dora. Ay, lagi mo bang uyab, mga laagan, mga andam kitang hulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya pa ang dahon, ayaw kabalaga, magabot sa panahon, itang duha magdayon, from Joshua Tupan. Okay, sad mga kurek mga yan. Salamat kayo. Sir Joshua Tupas, once again from San Carlos, Valencia City, Bacidon. And from 886. May hapon, guwapang DJ. Kumusta magandala DJ, guwapa? Request kong song, Pagbigyang Muli by Eric Santos. Sagsanay di na lang may bandang lapis. Mag-play, guwapa? Pasyala kay Ate Yana, Jane Morales, Coban Singh Family, tara sa all my friends. At si Murandra, guwapa, og buutan amping si mo pag-uli o niya DJ. Sa akong BFF, ay Angelica Kunog ni. Always listening sa imong programa, DJ. Panarking oras, guwapa. Sama sa feeling sa uban. Dali na nawala, guwapa. Ah, hugot ko rin siya, ah. Ang signal mo rag feeling sa uban. Kay mo kalitrag kawala. Ay, wala na ginambuhay. From 3:43 PM, Lady Diana, hugot ang pingi ang pagsalig nga gihatag niya kay mas bililhon ba kini sa tanang butang ni ining kalibutan. Ikon ang pagsalig na maguba na, isod na kining ikabalik pa. Wow! Analyn sa Barangay Poblacion, Ipasugong, Bukinon. Maraming salamat na may hapon. Ma'am Analyn, nga always ikapaminaw sa atong programa noon. Ito tiyang hugot and dream, mga gala. Salamat kayo. From Sir Blast 2.0, ingon akong utok, move on. Ingon akong kasing-kasing, hold on. Pero ingon akong tiyan, kaon. Kay mapas mo ta kung gugma atong unahon. Ay, salamat po, Sir Blas. Salamat rin sa ubus, man. Sa sobra kapaspas sa oras, ug adlaw, masak nilang ka, nasa lain na siya. Alright, so once again, sa mga live kasan sila mahugod and please diya pagsana magbanat mga gala sa tagnapari oras. Ikaroon taon-taon, magzirado na po ang atong linya kay pilian na sa Ron Judges ang ato ang inyong mahugod entries for today. And for now, sabay po muna kayo dyan. It's already 2:15 in the afternoon. Alas 2:15 na po sa kapunan mga gala. Ang oras na ganato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And a Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsule. Baby, you're my destiny. Makaiga na, just sit back and relax. Kamaminaw sa taas sa inyo ang mga request nga awit karong kapunon. O ginigbalik ni DJ later on. Pasipag-anong sa taas sa ato ang winner sa atong hugot mo i-send mo for today. We have here, makaiga, the satong playlist, a song requested by Sir Martin Laquinon. A song entitled Kung San Tayo Dadalhin by ELC Pabloy. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni og Ato Ni.
3: Radio Kaibigan.

SRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Nakaplas po kag aroma na eh.
6: Oo, maugalay. Papalis ko itong pag-ani kag-istagong. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
5: Oo.
6: Sa mas diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhaan. Tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong TL o nakatulog kag tarong.
6: Oo, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo naya.
6: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulong na ako. Kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iyo.
7: Everybody line up!
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
8: Naapadi ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
3: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita mong gugupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.

0: Maayong buntag ni mo di kaibigan.
1: Good morning, Dan.
0: Kinsa ni og taga-asa pa liyon?
1: Taga-asa liyon, Dan, Pastor. Kasi magsisimo nilang ko pinagi sa Bigimat. Di na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. Kaya na ako'y Bigimat na kanan sa among isyon sa loob na Bigimat. Di ko anak ko, di anak ko. Gubun ako sa akong tuto nga nalapuan sa iminit ni Dan. Pasalamat ko sa Dino kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gagyo di ingon nga na ibati na ako iyan. Pasalamatan ako.
0: So nayabuan o ininit ang imong tutoy?
1: Oo, nalapuan sa iminit ko. Nagsulit ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takor. Dito nagtulong sa atong lawas.
0: Uy. Okay, so at least nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
1: Kung pasalamat sa Ginoo sa Bigimat igan kay nakapalit ko diya dayon sa Bigimat kay sa among ison sa loob kay si Sir Clara nga baligya. Pasalamat gyud ko siya kay naay ang baligya.
0: Okay. So taga-asa ka igan, taga-Luok ka?
1: Taga-Salay igan pulo kuno igan.
0: Tawapin
1: ni igan.
0: Salamat kayo igan ha. Salamat gyud kayo.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na isamad yung TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
6: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
6: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit oi.
0: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat gyud kayo.
6: Lima ka buo.
0: Okay.
6: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat gyud ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
7: May good news!
5: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Apaliyog pa ila igan og taga-asa.
1: Taga Balibasan na Bunturan, si Tusing Bituro.
0: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
1: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya, karon, dito palitan ako 15 kabuo, ngayon, Diyos ba na po 15, kaluoy sa buhi nga Diyos, iyag yung gitanalanginan o maayo ang bijimat, naulian ang bata.
10: Naulian ang mga anak.
1: O, dili na siya maghangak-hangak. O, kay gitam ni siya diwalwal, good pastor, kung ano siya ba nadao sa blasting.
10: Ah, okay, okay. So, okay na siya karoon na eh.
1: Kaluoy sa Diyos, maayo na siya karoon. Dili na maghangak okay. Niya. Kaya, kaya ni siya, wala kay panit, bungkag sa kapayat.
10: Uy, so...
1: Karoon, maayon na siya mukha. Gumikan sa unsa ni kanang bijimat Dios salamat tugas okay. Sa buhi niya Dios
10: salamat kay nai
1: nagruhan gid niya
10: amen
1: kay kaduhan naman ni ako pastor ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pugko nakalakaw ko
10: pila gani ka ka semana nga di magkalakaw?
1: O sa ka, one year sa pastor.
10: Ah, isa ka tuig, gadi ka kalakaw?
1: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko, nga ipalitan ko ma-permero o 15.
10: Oo.
1: Oo, kaya ito ba yung mama na ako ba, itisibin pa edad ani karon.
10: So,
1: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa bijimat. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhay niya Diyos, nga gibubuan niya milagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
10: Okay, gang, salamat kigayo. Salamat kigayo. The best songs on the radio.

right, 58 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:58 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Once again mga gana, magandang hapon po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain-Lain Radio Sets. And of course, sa mga nakatambay paghihapan sa Facebook Live, hello po sa inyong lahat dyan. Deep inside my heart, ano na mga kaigan para atong i-announce sa ituang lima ka mananaon para sa ituang hugot mo i-send mo for today. Kaya salamat ka ay sa tanang nagpadala sa ilahang mga kinakusgan ng mga hugot entries mga kaigan. Pero once again, bisa pa kang kaayo mo no, lima na po ang mapilian ng makaraog og 20 pesos na load from Radyo Kaibigan. So, mga lili magkaroon kayo mga mga kaigan, basig ka muna po buhon ang magkadaog sa ato ang hugot mong isan mo. But today, ato siyang i-round sa ato ang mga winners mga gala, no? In no particular order, atong basahon ang ilang last four digits sa ilang mga numbers. So, kung sa kasa nagpadala, kung sa kasa nag-send sa imo hugot entry karong kapuno, na paminaw tarong kaigan kay basig, usang imong numero sa atong mabasahan. So, atong unang mananaog for today, congratulations po sa ato ang winner. Congratulations, sender 3394. Again, 3394. And our second winner, congratulations, sender 5886. Again, 5886. And our third winner, congratulations, sender 9340. Once again, 9340. And our fourth winner, congratulations, sender 3365. Again, 3365. And last but not the least, congratulations, sender 6415. Again, 6415. Ayan, congratulations po sa inyong lahat. And maraming maraming salamat sa tanang nag-participate sa ito ang hugot mo i-send mo for today. And of course, sa lahat na kaitambay sa ating programa karong kapuno sa pagsugod hangtod sa pagdapos, maraming maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kaigan, lunes sa putbohon, mag-uban-uban gihapon kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinatawakang persa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina naman yung Lady Diana sa kahanginan nga magkaingon. Sa iba't ibang maghanto ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan. And to God be the glory.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Unsa may ato igan?
15: Ako po, testimony ang aroma.
14: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
15: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
14: Ano ka na?
15: Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
14: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
15: Sa Ginoo, Pastor Dan.
14: So Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, ani?
15: Noel Estina.
14: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino Ay, District, Davao.
0: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagawa pa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
2: Na, apari ay na.
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap Tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Duol na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Pastor, salamat sa Pastor sa Bismarck, Pastor. So, naayo ating arthritis.
6: Na kay arthritis?
5: O, ating arthritis, Pastor, naayo sa Bismarck, Pastor, ni Tumor.
6: So, pila nagkabulan o simana nga ibati ni mo yung arthritis?
5: Tulo na katuig.
6: At tulo na katuig? Unsa man, ng hupong, hubag, unsa man?
5: Wala kasi sa akin doon, Pastor. Mag-isip ko paglakaw.
6: Ah, mag-isip paglakaw. So, karo na inom ng Vigimax, pila ka kapsula yung mong nainom?
5: O, Pastor, na right, Pastor, ako yung Tumor, Pastor, ako yung Bismarck, Pastor.
6: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala na sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos. Kinsa ni palihong taga-asa?
7: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Naka-arthritis.
7: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog
6: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Margie Celine niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw diya sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Nag-arthritis.
5: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka diya ingawa, di makalakaw?
5: Tulog
4: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa aming sinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat kayo ayos sa pag-testify.
6: Anyway, salamat kayo igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailain mong masulti sa ato mga tipaminawan?
7: Oo, salamat sa mga nanginaw garon at sa pinagi sa Minimax na kabato na umubag ang kusog ang mga isod pinagi sa tabang usab sa Ginaw sa mga pag-ampo o ako kining ipaabot sa inyo basin kung doon ako sa'yo kamoy kasi nga dan sama sa mga isoon gamit ka mo sa Minimax kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo bagong kusog sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy tagaan yan bagong kusog.
4: Yes.
7: Salamat
4: igan na. Salamat o glory to God.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Egan Marites.
3: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
2: Oo.
3: So, maayo na lang kay wala ra natulong sa bata pagkabutang ka asi dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata Pastor is murag naluto dito sa kainit sa Pastor so
2: acid,
3: ang
2: pupos
3: nakum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba.
2: Okay so, na-

0: Pastor.
1: Kamusta ang bata karon? Okay na siya?
0: Oo, okay na, Pastor.
1: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-VGMAX sa atong balay. Salamat kay Iga nate, salamat igayo, iganti sa blagan lang nga damulog.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
5: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Lu, nganong kataki ang kaman?
8: Sakit kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan niya. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan nga ng anniversary, uy.
4: Nagkunot mo ng aktang ni mo, Yots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: mo. 98.5
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: O sa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, nagagamit kag aroma.
6: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katol-katol. Importante yun, kaya nalipay, wala po.
5: Wala.
6: Ang katulad ng plus na mo, ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
6: Noel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend, jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
5: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
12: Ah, okay na Pastor Dan, salamat sa Ginoo, Pastor Gracia. Ano ko itestimony Pastor Dan about sa biktima?
5: Okay, padayon?
12: Ah, musulingan din Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulungol, dili na makasunog. Then ako siyang giingnan nga, paim na ka na o biktima kay Dagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy si Ginoo na aulian na. Then iyang gisulayan Pastor Dan, nagpalit siya ang biktima dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang kak. Itong akong ipapalit sa musulingan ka. Kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
5: Okay, okay.
12: Then, tuloy na Pastor Dan. Langutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang totoy na iyong totoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan na nag-goal na kay iyong mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa totoy sa iyong mama.
5: So,
12: karon galos gino Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Langutan ako pinakabuo kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So niinom siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Bukaroon, maluis Ginoo, iyang mama, maayo na dyan ang iyang totoy.
5: Salamat ni Kaayo from Cagayan de Oro City.
13: May good news!
10: Hello, oy, unsa ko'y good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
13: Wakaday pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: May buntag. Para ilalangga kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
9: Ako dahil itong bata, napiti-piti sa hospital.
8: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
9: Nakuma.
8: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
9: Na daan sa computer.
8: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
9: Oo.
8: So, sa dahil na itabo?
9: Nag-inom na ko Big Mac. Naulian ko.
8: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
9: Pulo kaadlaw.
8: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
9: Oo.
8: So, likay nagdulag computer?
9: Dili na.
8: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra.

0: sa computer.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
2: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid ini siya sa paso. Kay ang akon banhan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag. Nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Unsa may ato igan?
7: Ako po yung testimony ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
7: Oo, oh, naplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yung wala po.
6: Wala?
7: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
7: Noel Estina.
6: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang tagin mo din, kaibigan.
3: Si Mrs. Roseline Masinionis Pastor sa Tagum.
2: Ah, yes. Katong akong na himamatiya, no?
3: Oh, Pastor. Magtestimony yung ako, Pastor.
2: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
3: Oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no? Nga nakapalit yun mi og katong VG Max, katong sa Tagum. Pag-anini mo sa Tagum, Pastor?
2: Oo, ate.
3: Okay. Kanang sa oo niya. Sa ako pong, sa kaapong lalaki, nabikin ni Antil, Pastor, kay kanang kinilaging kakiat sa mga bata, Pastor, ba? Unya karon kanang mula ka siya, Pastor, ngut-ngut daw yang sa Antil, sakit na mula ka siya. Kanyana siya sa, nangyana siya, Pastor, nga, Manila. Katong ipainom ni mo sa ako, Aba. Katong ipakaon mo sa ako, ang kapsul, Manila. Kanang, nasil din ako, Manila, kanang, nawala na siya, ang sakit na, ang wulwul sa ako, ang katong tikil, anak siya, Pastor.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat na lang kung ka Ginoo nga. Kanang pinaagi sa VG Max, Pastor, nga kaisa lang nila na faith, Pastor, na batid yun nila ang kaayuhan. Dalaygon din ang Ginoo.
2: Amen.
3: Pastor.
2: Salamat kayo.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Lu, nganong katakiang kaman?
8: Sakit kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
2: Ah, yes, akin sa ni paliyog kong taga-asa.
10: Ako na si Nanay Ima.
2: Ah, yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
10: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kong likod, likod katulog. Paghatay ni Pastor na ako o gigibak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako nainom.
2: Okay, kada imong ibati, kada imong ibati na isimong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog.
10: Oh, manhul kayo, Pastor.
2: Oh.
10: Manhul radyo nga. Ngayon gali ko na, Pastor, nga. Saan man ako ni Grisun. Salamat po sa inyo. Sa pag-uli nito niya, Pastor. Sa mga, ipalitan nga ako, Biji Mac. Ang mga nga sila, akong inyong kay. Sakit nga ko, ako banyo kayo, akong mga bukton, akong ulo, nga di ko katulog.
2: Oh, okay.
10: Pag-inong ako, Pastor, mga upat tabog siguro kung mainom na ko. Ako kasi pasalamat ko si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Nga, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
2: Okay. Anay, kanang imong gibati ka na ito, dugay-dugay na ni muna ang gibati kanang di ka katulog?
10: Dugay-dugay na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan. Lanaw, katagalanaw mang ko. Dikuha mang ko ni Pastor Agres ako mong unang bata.
2: Ah, okay, okay.
10: Oh, nalakon rin sa kampuan.
2: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
10: Salamat. Kaya ko sa Ginoo doon niya. Pagkainom na ako, Pastor. Yung ko, Gris, tagpila ko na, Gris, na magtigil ko. Palit ko ito, anak. Dami ko kayo kong tulog.
2: Okay.
10: Nasa. Kinsa mo kayo ng mga tulo, maayog ko kayo ang bigimat. Atong edad, 73, pero karon mura na kong kabataan. Pag-inom lang ko, anak, bigimat.
2: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Oh, oh, oh. 98.5

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
5: 90s.

0: Okay. Okay.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
0: Salamat
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego Blend Jelly Paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di apa?
1: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

XRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, eh, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, eh?
6: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Lu, nganong kataki ang kaman?
11: Sakta kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
10: Wa na'y problema, Lu. Aliyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
12: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Ito mo yung napulit, Pastor, sa Johanna ko ka, mga apo.
16: Oo.
15: Ang muna, Pastor, ang akong babae nga apo, diubo siya, Pastor, ba? Unya karon, iba, inom siya sa akong bana, nga si Jerry, o katong, kuan, o gi, pabutan sa ilang ba, Pastor, tong kapsul ba? Nagigimak.
16: Oo. Tapos?
15: Unya karon, kanang, kasi wala pa siya nakatake, Pastor, anang gabi, nagpakuha siya o kapayas, kay sakit ka pulo ka yan tutunlan.
16: Oo.
15: Unya kay wala man na mugi, pagkaon, Pastor, kapayas, kay gabi, ina nagi, to pagkabuntag, among gipap, anto iyang ilang dila o katungkuan, katung kapsul sa asal abidivax. Unya kay, wala pa man siya namahog sa'yo, Pastor, na tulog man siya upali. Pagmata niya, nagkaon siya, paghuman niya, ano sa papa, Pastor, na mamina, unsa na itong inyong gipakuan sa kuha, di kabutan sa akong bakba.
16: Oo.
15: Iingon ko, Pastor, nga naman, ano siya nga, dili na nagsakit akong tutunlan. Dili na sakit magtulon.
16: Niya,
15: ano siya, Pastor?
16: Oo.
15: Oo. Eh, yung ko, nagdalay ko ng Ginoo kay dyan ang, sa isa lang kakuan, Pastor, na patay ang sakit siya ang tutunlan, Pastor, ba?
16: Ah, kaibigan, salamat kay kayo, ate.
15: Salamat kay kayo, Pastor.
16: Salamat kay kayo, yes. God bless, salamat kay kayo.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste.

0: ಈಗಲೂ ಕೈ ರಿಲೀಫ್ ಅಲ್ಲ
1: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
0: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So Igan, salamat kayo. Kinsa kanang pangalan ani?
0: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Apong ipon kay ngamulmo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin o taas ng pa sa corner taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up kagayot sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit mga isoon, obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lula! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsya ne!
1: Happy anniversary, Lolo, Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sa mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kaayo.
5: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa play signages, sama sa lighted signage, panaflex signage ug blackout signage.
4: Naa sa play document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
2: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
2: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Numero 1 sa balita.
10: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
9: Nadi 8.

0: 98.5.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, itiskimo ni ang aroma.
2: Aroma, yes, tagagamit kag aroma.
3: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
2: Wala?
3: Oo, ang katulad ang nga-aplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, uy?
2: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
1: Oh, higala! Di nakamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Yes, Egan.
6: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
6: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang doon siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then, karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botilya, tulo ka, bitong, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka? Igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit po ni ining haplas.
5: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika. Kasama ang pastor ng bayan na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos sa makayang tanan kay ikaw, ana aman. May buntag mga pinanggan na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Sabado karon o gapit sa 23 na aning bulan sa Mayo, mga kaibigan. O pila na lang kadlaw, mga gonyo na. Aning kapaspas muda ka itong mga adlaw, mga kigsuunan. Apan liyo sa bisagun sa kapaspas ni ini. Sa gihapon malipayon kita kay gawas doon gihapon kita o magkasugod sa atong adlaw nga gihatag si Diyos kanika na to sa pag-una kaniya pagkamina o mga awiti makalangit o labaw sa tanan ang buhing balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko. Osmond ko, adlaw nga Sabado karo mga kaibigan. It's a Sabbath eh. Kamusta mong tanan na kunang hinaot nga anamo di akaroon andam na poda sa pag-uban na kanako sulod sa usa ka oras og tunga. Oh, duha ka oras na karon kay adlawng Sabado. Astrid nga ato madungog ang mga awit makalangit og ang balaang pulong sa Dios dinhi lamang sa programang Pinagpalang Musika. Og sa gihapon igsuon live ta sa tunga Facebook account. Medyo nalangan ko pag live. Ganyan ako ni matawa pay alas 3:30 nakamata na ko nagandam na ko. At tuloy gabi pa ako nang andam na itong magagamitan ng zone. Kaso lang, kahit ako kaputol, naghangba na akong gamit din eh. Kahit ako gahang. Okay na lang kung mag-restart para lang yun nga magkabalik taog on air o makasulod sa itong apps mga kaibigan ko. Live kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Good morning yung tanan nga gabi ka na ito. Gatangan ka kanon na ita ni Iga na Gian diya sa Mambuaya, may buntag. Medyo bilar ni sila gabi eh, kaya niadto sila sa haya sa itong kaibigan ni Panaw diya sa Mambuaya. Yato agi haya igsoon sa sakop sa, I mean, sobra nga lugar, Indangan. Dool na, halos sa boundary na, padulong sa Libuna, mga kaibigan ko. Good morning to Maria Cristina Ayuban. Sistina, may buntag diha ka nimo, ba ni Brad Tony? Anto Marifi. Marifi Ongan, usa sa mga naguna nga nagka-comment din ka na to. Of course, to na po din eh, taga DXRM. Renalyn Lucet Martinez, yes, good morning sa dekani mo. Renalyn Lucet Martinez, Anto Anilina Liaban. Miami Bayudu. Dablo Oba Cagayan de Oro City. Ang tataanan si Abilino Kim Ramos Oba Cotabato City. Ang Iganlisa Sabas Felix Tomada Sarte. Mayong papaminaw ni Mudia kaibigan o salamat sa Diyos sa inyong pagatang kanunay sa programang Pinagpalang Musika. Kaibigan ni Kanura Sudaria diha sa San Franz. Ang to Giuseppina Merida Diabila Pao and Juscelina Pingo Teresita Reyes. Beautiful morning Pastor Dan. Thanks God for giving us protection every day. God bless you and your family. Regards kay Manamidhing yan ni sa Managoka. Suod nga higala kaila sa akong pinanggang nanay. Nay, kung pamati ka, regards daw. From Teresita Reyes. Josefina Tenorio. O ba dato sa lumay, may bunta niya kanyang tanan na bugnaw nga dapit ha. Agi ko diya, unya o di ba kaugma sa'yo sa, ugma sa'yo kayo. Exxon Broadcasting Live, bug din ni karon sa Davao City. Na ako'y meeting unya. Kapon na rin si Bukadlaw. Natagi si kaso. At tumilabay nga adlaw to ako sa Santa Cruz.
kay lagi na ay usag kabagong stasyonan nga itukod nga asa kita makaukap mga kaigsoonan sa tuata dito kang Big Johnny. And then kapo nata din sa Davao gihapon tungod kay napunta gyud si Caso dito sa Casa not gyud si Casa sa Hyundai kay na si Caso ta sa tunga sa kenana kay gawa na ma medyo na pila ka buntag nga wai ko madungog na duha ra day sunod no so possibly sila ni Pastor at ang programa karon kay out of town sila pero naabot na sila. O niya, matod pa ni Pastor Tema gabi o kapon kap kami programa ugma. Pero hangyo ko nga ako lang sa kay murag pilapot ka buntag nga wa tamadungog. Osman ko, ayong tanan welcome sa programa Pinagpala Musika. Itong programa na kukap kini sa lalaing mga radio stations. O ga quickly, ako acknowledging ato mga hookup partner station Ixon. Sa iba ganya ang Metro FM at Trento. Nag-signify nga ni Kanato ang 89.1 Metro FM Trento. Nagisundan kini sa 100.7 DJS FM Bugka, San Fernando, Bukidnon. 102.5 Kings Radio Natuan, Surigao del Sur. Ang 96.5 Big Light Radio Kibawi, Bukidnon. Salamat kapatida, Pastor Eli Tinaco sa pagdala sa programa. Actually, kahapon ano, the other day kahapon, no? Kahapon Friday nakaready na pod ko actually. Pero atong gihatag kang Pastor Eli ang kagayunan nga mao'y makadumala sa programang Pinagpala Musika. Salamat gayo kapatid na Pastor Eli Tinaco. Oba 96.5 Big Light Radio Kibawi. 98.1 ang Barangay Radio Bislig City magkaibigan. O gamausap diha ang Power Radio Villanueva Misamis Oriental 91.71 FM Marihatag Surigao del Sur 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. O ang ato partner station diha sa Butuan City ang 93.9 Shenzhen Radio Butuan City. Salamat din kayo Doc Dondon de Los Santos. Text mo ka na ako taga Butuan ha, nagatawag ka na ito taga Butuan gagabamina sa itong programa na amoy ka text. Malipay ko kung mag-text mo ka na ako, taga Butuan City o Tanang Naminaw. Bisag di taga Butuan, taman sa mabot sa 93.9 Shenzhen Radio de Butuan City. 97.3 Bliss FM, Malinaw Kalilangan, Bukidnon. Og diha usab makigsuonan sa Heart FM, 89.3 ang Radyo ko Kalilangan, Bukidnon. Og diha usab igsuon sa Radyo ng Masa, Maasim Province. O Maasim sa Rangani Province. On sa atong frequency diha palayog ko ga. Frequency 102.3 Metro FM Rosario, 91.5 Freedom Radio Iligan City, 103.1 Radio Bandera Jensan. Og mausabig soon ang 96.7 Radio Bandera Kidapawan. Na ko'y comment din eh kay namagoy gatiks na to alos matapas ingon pa nila pasundan pila nakabuntag nga di madungog ang Radyo Bandera Kidapawan pero nako kanang alos matagbuntag mampun sila ga-signify nga nakaon yan sa ako magunabawaan ang ga-signify ang nimurag na nakabase sa Jinsan magsunod ba ni pirmi ang Radyo Bandera Jinsan o Radyo Bandera Kidapawan mag-signify kamurag automatic on na dito. Ang problema, I don't know kung mamonitor ba din akong gatingog ba o wala. So, Radyo Bandera, Kidapawan, matod pa sa itong mga listeners in town, action na o kadismaya. Tagamatala, Migzoon. Di daw madungog, pila nakabuntag. Anyway, atong patikamutan nga itong matawagan nun niya ang management. Kahapon naging ko nalimot ko pag tawag kahapon o pag message ka nila. 96.5 Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur. Ang musab ang... Uy, brand out na po. No. Diha sa Big FM.
Para pagi manawag kan ako basta rin magtigog ning Big FM Davao Region tungod sa pagkadaghan sa listeners ani. Dako mo coverage ning maong atong partner station.

0: kapsa ka dato Ikson ang C102.9 FM Arasasan. Diya sa kagwait mga kaibigan ko. Napasukaranan ko ang kalayo mo. 106.1 Metro FM Bayugan City. Salamat kayo kay Atis nagatingog ang Metro FM. Kala na magudiya po brand outing soon. Dagan po mga listeners ni mong istasyonan kay dako po coverage kining Metro FM Bayugan City. 94.9 DXD Radio Kaibigan Nagindingan Misamis Oriental. Aug ang 91.1 DXJ Claver Sorigado del Norte. 95.5 GTFM Nambunaw Iloilo. 104.3 Tiger FM Subong Kogon Misamis Oriental. Salamat kay dia kaibigang Iligan og kang former mayor o Balagong Lung Gilbert Pamisa. Metro FM Prosperidad 88.1. Salamat din kayo. May paglaw na dala. Ice FM Wao Lana del Sur o ang 101.1 Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Salamat din kayo mga partner station nato. Nakukap ka na ito karun. Murag pinadalang ka station na wa magka-signify ka ni ka nato. Good morning, Pastor Dan Paampo, mi Pastor kay Kilantan si Angel Tredis na oy. Yes, igan daily tabura. Indahag, indahag, no? Dos lang gabi iday sa indahag. Pero taga Dansolion ang... okay. Sa mga kalistanan ko, ikaw ang... Nainawag ka na ako. Atulan ning... Tumagal makadiyuta. Hello, good morning. Nagka-programa ko. Naka-on-air ka karon.
1: Mayong buntag, Pastor.
0: Oh, taga-tagom ni?
1: Oh, waman magtingog ang kuan. 94.5.
0: Oh, sige, nay. Brand, basta magtingog, nay. Duwa lang karason. It's either brand out or wala internet. So, brand out na, nay, ha? Brand out daw. Nagka-inform sila.
1: Oh, gani. Nagtawa ko.
0: Oh, sige, nay. Naka-on-air ko karon, nay. Naka-on-air ko, nay. Wala pa ko kaampo, nay.
1: Oh,
0: sige na ya. Sige na ya. Muna, ingon ako, basta di magtingog yung soon ang 94.5. Kung sa'yo mag-disturbo ni kay manawag sila sa ato. Ako nito itubag para at least madungugin ninyo nga naagi manawag na ako basta na istasyonan hindi magkatingog. Indahag ko, Pastor, indahag di ay si Iganadjian na gavigil gabi. I mean, sa Dansolihon, may gavigil gabi. I was thinking, katong taga Dansolihon na kaibigan dito gaya sa indahag. Anyway, kanyang tananusbon ko, maimbuntag mga kaibigan ko. O kapta ka na to ang Yellow Line FM, Diyas Pangantukan. Makaya ang tanan ka ikaw anaman. Igsoon, madungog po kita sa 98.5 Radyo Kaibigan. Og oy, saya pasodan dili gyud ka klaro imong tingog sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Dili ka klaro, matod pa. Okay na pasodan, klaro ang 98.5. Alas 4:30 si klaro, karon klaro na. Okay, igor dayon kung usay mong goda. Okay na pasodan, klaro ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Salamat pasodan. Apoy lang ang panawag ka na to. Ayal magtawag lamigin sa atong messenger kay gasulod sa atong kahimanan din niya ang inyong tawag. Labi na kong sa messenger. Glyza Saway, may buntag niya kanin mo. Thank you for listening. Atong oras karon 17 minutos makalipas sa alas 4, mag-ampo sa ta mga kaibigan. Atong itugyan sa Diyos kining atong pagbanuban sa kanginan. Mapasalamaton ako o Diyos, nagaduol kanin mo, ning takna sa kabuntagon. Aning lain na po nga matahong nga buntag, himong gihata kanin ka na mo. Nga sa Diyos kami magkapadayon sa pagpamarandong sa balaang presensya samtang kay magkapamina o mga awit yung makalangit o sa imong balaang pulong din sa maong program pinagpala musika. Salamat imong kay gayon ng Ginoo. O salamat imong kami gibantayan tibok gabi. O bisan pa sa malabing adlaw namang mga gimbuhaton o mga lakaw. Imo kaming gipanakitan. O imo kaming gitabangan aron among ma himo ang mabutang ang ganyang pagkabuhaton sa matag-adlaw, Diyos. Salamat sa mga kadaugan. Taliwala sa mga lalaing hagit sa kinabuhi ng among naangkon. O sa tanang butang, imong gitugot, ako nagtuong aduna kay katuyuan. O sa tanang butang, ang ganyang kang daigon simbahan o pasidunggan. O kauban sa libuang tipaminawa ni mong programang pinagpala musika. Alaminaw sa lalaing mga radio stations o bisan pa sa Facebook Live. Buot ka na ako pasalamatan. Buot na maibayaw ang imong balaang pangalan o Diyos. Takos ka, Ginoo. O ganyan kami aron ikaw simbahon pasidunggan o pasalamatan sa umatag kinabuhi, Ginoo. Karon samtang kay magapaminaw ni mong programa pitagpala musika nga ko pagampo Lord nga maandam kaming tanan sa pagsimba kanimo sa espiritu kamatuoran. O kamo na pumabati ang balaang Espiritu Santo nga magigsulti ka na mo o magapamuhat sa matag kinabuhi. O pinagis ang minsay padayon kami ang paduol diya kanimo. Mangko na mo padayon ang kadasig sa pagpangalagad kanimo o Diyos nga nagpadayon nga maangkon ang kaligon o padayon maangkon ang kabaguhan sa mong kinabuhi. Uway sama kanimo. Ikaw ang Diyos kapuno sa gugma o puno sa grasya. Kahit taliwala sa among mga kakulangon, nagpabilin kang maayungan ni kanamo. Og padayon nimo kaming ginapay mangnuan o ginaagak paduli ka nimo Ginoo. Salamat sa iyong pagsapnay ka namo, paggunit ka namo. Salamat sa imong pagligon ka namo o Diyos. O karong buntag, samtang magkapatay sa pagpabinaw sa aming minsan nagikan ka nimo. Pagampo, Lord nga. Bantay mga gusto ka na mo. Nayoban nga nagabihay ni mga orasa, salamat kay sa gihapon. Kapaminaw sila. O kung asa bang dapit ang tanan nga naminaw karon ako pagampo o Ginoong imong panalipda, matagusa ka na mo. Apin lang ang tuas sa gawas sa nasod. Kasagaran kanilang mga OFW. Bantay sila, Ginoo, ilikas ng matang sa kadautan. O sa gihapon ako pagampo, Lord. Angko na po nila ang laing kaligon karong adlaw sa pagpangalagad kanimo. O kanunay usap silang may mong konsyo, simbolang presensya ang may santo asal sa dapit nga layo silang pamilya. Salamat Lord, og. Salamat sa mga partner stations na ninguwa gayon nga madungog ang programang pinagpala musika. Ako pagampo, Ginoong, imong ubanan ang mga tanang personay sa mga radio stations labi na sa gamata o sayo para lang yun nga madungog ang programang pinagpalang musika sila mga dapit mapaandar nilang naistasyonan o mahook up ang programang pinagpalang musika o pati Ginoo mag uban kanila o magatagmaing panglawas Ginoo o musab sa management pati ka magatagbo silang ikinalanan kaya di magisayon magpadagan o istasyonan mag-operate o istasyonan. Salamat o Diyos. Kanin mo akong gihalad ng tanahan. Nga doon ay dakong papasalamat sa mong kasing-kasing. O ba't akong paglaom ikaw si Jesus, ano ay maanindot ng butang, giandam ka na mo. Dini sa programang pinagpala mo si Kalabin sa minsay nga umaangkon ka ron. Salamat Ginoo, kanyang pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginog maluluwas. Amen. Oh, amen.

O Diyos, ani ako. Salamat igay sa Ginoo sa minsay sa awit. Pagkataho migsoon sa awit, ang akong mapag-ampo, mausap ka na yung mga pag-awit karon. O ang imong awit karon, O Diyos, ani ako. O Ginoo, ani ako. Atong oras karon 28 minutos makalipas ang alas 5, mga kaibigan. May buntag diha sa Barangay Linabo. Atong mga kaibigan diha, Nanay Clarit, may buntag. Pastor Efren, kanyang tanan diha mga functionaries. Abisan pa sa mga Babasol family. Nagana Luis, may buntag diha kanimo. Naipahigayong orientation diha unya alas 9 sa buntag. Usbon ko, alas 9. Alas 9 sa buntag orientation, supposedly unyang alauna, pero gimove sa alas 9 karong buntag. At magkauban diya si Pastor Joel Onya alang sa orientation sa kaibigan diya sa Barangay Covered Court sa Linabo. Then mga tanan nga mga functionaries nato nga maumis mo yung garimit, no, kanang atog opisina aron magatudog inabang. Na meeting unya alauna di arapod sa atong nga conference room sa kaibigan office nato. Alauna unya ata ng mga functionary sa Valencia lang, Valencia Federation nato. Katong functional collector nga garimit mismo diya. Ginatugia. Ginatugia. So, daan mo yung meeting unya diha.

Lalang ases ko lintas, labi pa'y kukamas. Anto mercy kahulugan, noiske kato. Okay, kamarinyo dugia. Dugia. Igan Alving Urbina Diaz Magkusano may buntag. Og ila mandayo. Manduyaw yun. Manda guayon. Di so kayo pronounce na. May buntag kanimo di ika. Igan ila. Junalin Layawon, ikan tatamay mo tagban ni Alagad Narcia sa Lirungan, ang Josephine Tenorio, Inira Odtuhan. Thank you for listening. Ima Bayag na, Anto Sharon Montoya. Thank you so much, Pastor, nakaprogram, nakapilakadlaw. Kanako. Okay. Melba Hampon, nagulat ko sa mensahe sa imong wali. Salamat di kayo. Vlogger Nels, may buntag di akanimo. Salamat kayo sa pag-atang kanoy sa itong program. Pinagpala mo si Cantori Nante Jimenez. Morning pa salamat sa Ginoo sa laing kusog o kinaboy nga iyang gihatag matod pa ni Igan Nante taga San Martin Villanueva, Misamis Orientala. Tata Bagas William Morusab, diya sa Mirayon, may buntag ka ninyo. Audi sa Lakugon, kang si Ka Matthew. Maria Leonora Gumagausa, may buntag na kanimo Igan. Sa Agusa.

Diyo, mitutok pag-ayo kang Esteban o nakita nila ang iyang dagway nga may sama o naisama sa dagway sa anghel. Mao kini ang balaang pulong sa Dios atong gibasa gikan bersikulo 8 ngadto bersikulo 15 mga kaibigan. Uban ninyo ko mga kaibigan ko samtang atong tanaon kini maong parte sa balaang pulong sa Dios. Nga grabe katamis pagkataom. Matod pa David ang imong pulong o Dios mas tamis pa kaysa dugos. Mao nang testimony ni David igsoon. Di man na siya literal nga tamis, pero ang punto igsoon nga pagkanindot kay sa pulong sa ginupaminaon. Now, atong last ka pamalandong, kung di ko masayo, that was last Wednesday o Thursday sa buntag. Ako'y nakauban kay pagka-Friday si Pastor Iliman. Then Tuesday, si kaibigang Vinsar may atong ipaprograma. Mga kaibigan. Kay lagi, abran out sa ako ni Mutangan. Huwag ko rin te, muto atong gi-arrange na kay Vinsar nga siya maprograma. Now, atong Thursday, atong gitanaw nga the ministry nga gibuhat sa mga apostolis, atong gitawag to the holistic kind of ministry. Paingunta holistic igsoon, dili lamang siya concern sa spiritual ng paginanglan sa tao, kundi dili apil na sa ilang physical nga paginanglan. Unya, sa maong pagsugod nila sa pagsangyaw, after nga mikayap Jesus balik kato sa amahan, gapir nila igsoon ang pagtabang sa mga pobre, labi na gyud sa mga balo o mga ilo. Ganin niabot sa punto nga ilang pamaligya iya mga yuta, ilang mga kabtangan, aron lang gyud, no, ipangtabang sa uban o gamiton sa bulaton sa Dios. Grabe ang mga milagro nga nakita. Daga na nga ayo. Gani, ultimo lang ha, katong malabyan lang makit ma maigo sa anino sa mga apostolis. Mamaayo silang balatian. Grabe kayong pagpamuhat sa Dios igsoon at tong panahon nila. Og tungod sa maong kabisi, nalimutan nila niabot sa punto nga murag ang ilang focus nalagyan sa mga pagwali og nalimutan na nila ang ministry nga ilang gisugdan isip pagpadayon sa ministry nga gibuhat ni Jesus samtang si Jesus anaa pa sa kalibutan. Ito ang dato, Christ Earthly Ministries. Ang pagtabang o tungod ni ana, adunay gyoy mga nagreklamo. No? Gani, ang gigamit nga term o word din ay nagbagulbol. Kay wala na sila matagi sa adlaw rasyon nga ila sa ilang mga byuda. O tungod ni ana, gitawag sa 12 ka mga apostolis ang tanang mga magtotoo. O mingon sila nga dili maayo nga pasagdan mo ang pagwali sa pulong sa Dios aron pagatiman lamang sa material nga mga pagtabang. Busa makigsuonan pagpili ka mogikan sa iyong kauban, pito ka lalaki nga may maayong dungog, maalamon o gigamhan sa Espiritu Santo. Sila mao ang magdumala niini mga material ng mga pagtabang. Nagitawag kiniigsuon mga diakono. Ngang ilang focus sa mga diakono, mao ang pagdumala sa pagtabang. Now, ang kanindot ani igsoon gamay lang gyud nga review sa lipad nato tanawon kay wa nako kay ni matan-aw pagayo. Nga bisan tuod ang ilang trabaho kanang more on physical aspect sa church. Labi na gyud aning pagtabang igsoon more on meeting the physical need or material need sa mga tao. So kung imong tanaw di kay siya sama sa pagwali nga more on spiritual mga kaibigan.
Pero ato makita dinhi nga ang ilang gipili mga tao nga asa gigaman sa Espiritu Santo unya maayog dungog og maalamon. Latusulti igsoon ang naimong official sa simbahan, mga tao nga maayong dungog, di man kita perfecto. Mga tao nga at least kaibalo og labaw sa tanan, mga tao nga gigaman sa Espiritu Santo. So kung ato tanaon, usa ni sa mga qualifications igsoon, kining atong gibasa din ni, aron mahimo kang diakono o mahimo kang usa sa mga official sa simbahan, aron sa pagtutok igsoon sa panginanglan sa mga katawhan nga asa sila nagministry. Og may uyon ang tanan. So, sa ministry dapat balance, mga kaibigan ko. Adunay mapagwali, pero adunay sa mga pagtabang. Og man ato gisulti igsoon nga atong gibuhat kini nga modelo o basehan usab sa pagbugna ato sa grupo sa kaibigan. Kaya akong giingon, yes nindot igsoon nga kanang maka ang atong espirituanong panginanglan matagbo, nindot nga makawali kita sa minsay sa kaluwasan. Og nindot igsoon na kita mahimong magawali, no? Di lamang ako kundi li kamo nga naminaw kay dagang kaninyo igsoon. Kung akong tanaon sa pila kabuntag nga pagpamina og pila katuig, daghan na kay mo nakatunan. Og tungod ni ini ako mo gidasig nga dapat apil ta sa pagwali sa minsay sa kaluwasan ngadto sa uban, bala na lang sa simple mga pamaagi. O dagang kaninyo igsoon nga gasangyaw na. Pero di lang dapat di ataman kundi limaong mabutusab sa punto nga makatabang ta ngadto sa uban. O garo mataga ang kagayunan kita sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi, mao ning atong giorganize ang grupo sa kaibigan. O sa ka grupo ang atong itawag kaibigan Brotherhood of Christian Association Incorporated nga atong gibuhat karon na Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Nga asa na yung mga palisiya kay ang ato mga direigsoon organize nga pagtabang. And then, ay accountability. Mauning anong na ay board of trustee. Na ay treasurer, na ay auditor. Kay nagtanaw ta og accountability. So, mauni ang ilang ministry. So, akong gisulting, the ministry nga ilang gibuhat na di ang tawto nga social na kanang tawto nga holistic ministry nga kabahin ang social services. Mga kaibigan ko. So, tungod ni ini, ilang kining gibuhat og ang resulta mipadayon sa pagkailap ang pulong sa Diyos o dagang gayod ang mga taga-Jerusalem ang nahimong sumusunod ni Jesus o dagang usab sa mga pari nga mito o kaniya. Kining kaniya igsumito o kang Jesus tungod sa pagwali sa mga apostoles. So mipadayon ang pagkailap. At the same time, nakatabang sila nga to sa uban. Muna atong ikonigsoon ang pagmamahal sa bayan ng pagmamahal sa Diyos. O gatong gituan nga ang simpleng butang imong gibuhat imong isig katao, imo ka nang gibuhat. Magsusama nga imong gibuhat nga to kang Hesus Kristo. Mamagay diya sa libro sa Mateo Kapitulo 25, sa diya mihatag ang tubig sa usang kataong giuhaw. Gibuhat mo sa tao, pero ang tinuod, imo itong gibuhat para kang Hesus Kristo. So bisag unsang butang nga imong gibuhat, bisag unsang gamay nga imong gihatag, you are doing it for the Lord, mga kaibigan ko. So usbon ko, holistic ministry. Og akong gi-challenge igso na tang simbahan, dapat ma-appeal gyud kining ito ka to social services sa ato mga kasimbahanan. Social services. Ang pagtabang, di lamang sa espirituanong aspeto sa kinabisa tao, apan ang kitabok ang pagkatao. So apil na ang physical o material ng pagkinalan sa tao. Di man kitigsoon sa tanang higayon. Pero akong punto nga,
dapat aduna kita ipagpagamana. O sisitibo kita sa pangalan sa uban. So, tungod ni ini, nagpatayin sa pagkailap amin sa kaluwasan sa daga mga katlapit sa ilang kapanahonan. Karon laing karakter, quickly atong tanaw nigsuon, di mga tumatiwas ni karon. Si Esteban napuno sa grasya o gahom, gikans sa Dios, mihimo og daga mga milagro o mga kaibulungang butang nga nakita sa mga tao. At makita din ni ang pagkatao ni Esteban. Usa ka tawo nga atong giingon nga filled by the Holy Spirit. Paingon tag filled by the Holy Spirit, usa ka tawo gigamhan sa Espiritu Santo. Glory to God. Napuno sa grasya o gahong gikan sa Dios o naghimog dagang milagro. Na lastod sulte igsoon sa iyang pagbuhat o makiblongang butang di tungod kaniya apan tungod sa grasya sa Dios. At tinod bisag unsa ta kamaayos atubangan sa tao. Dili kita ang ayan igsoon kay ang tao manggod igsoon na kita kanunay kakulangon. So kung unsa man ay mong accomplishment igsoon ni Esteban, kana tungod sa grasya sa Dios. Napuno sa grasya sa Dios kini maong tao. Latong sulte kung unsa ikaw kinsa kita karon ka tungod sa grasya sa Ginoo, kung unsa may imong makadaugan nga naangkot ka tungod sa grasya sa Dios. Busa wagyoy bisa gamay nga atong pwede ikapasigarbo mga kaibigan makigsunan. Wagyoy ato ani kay ang tanan tungod sa grasya sa Dios og nindot igsuon ikaw makatagamtam kanunay siyang grasya og sistiman sa kataong puno sa grasya sa Dios og gahom gikan sa Dios. So, mao ni usa ka tawo nga gigamhan sa Espiritu Santo. So, grabe, no? Ang result sa ministry. Nagmalampuson siya. Daga mga milagro, sumun ko ditungod kaniya, apan tungod sa gahom sa Dios nga naa kaniya. Pinagi sa Espiritu Santo. Apan igsoon matod pa, Bishop Noybe, nagyapoy mga tao nga mibato kaniya. O kini mga tawa na mga Hudiyo nga gikan sa Cyrene, sa Alexandria, sa Cilicia o Asia. Kini sila mga membro simbahan sa mga Hudiyo gitawag simbahan sa mga linuwas gikan sa pagkaulipon. Mauning niya subo na sad story igsoon. Ang tao nga namuat o mga kaiblungang butang tungod sa gahom o grasya sa Dios. Na mga tao nga misupak. Unya ang pinakasad, pinakasubo din ni mga tao nga reliyoso. Kay membro sa simbahan, unya, grabe pa kayo ang pangalan silang simbahan. Simbahan sa mga taong linuwas sa pagkaulipon. Luwas sa pagkaulipon, kay ang tinuod ang tao, ulipon sa sala. Unya, kini sila, membro sa simbahan nga luwas. No, no. Ngundi o, kini nga mga membro sa simbahan sa mga Hudiyo nga gitawag, no, gitawag og simbahan sa mga linuwas gikan sa pagkaulipon. Di ba na ay mga kita ato nga the Redeemed Church. Oh. Kini sila mga membro sa mga linuwas gikan sa pagkaulipon. Ang subo din eh, sila nga tao nga linuwas unta gikan pagkaulipon mao ang misupak aning tao nga gitawag sa Dios gigamit sa Dios nga puno sa grasya o gahom sa Dios nga namuat og milagro maningon nato igsoon gumikan usay siro sa kasina although di tagawkom pero kasagaran ang pinagka root ko si igsoon ang pinakagamot aning mga kasina amin kini mga usay pagsupak og kagubot diya sa bloton sa Dios tungod sa kasina. Kasina. Mao na ato gibalanon nga tumilabay mga buntag igsoon ang kasina. So,
Subo nga ang tao o grupo nga itong ispektar nga mao'y panayo kanato sa mga pag-ampo o matabang malipay unta sa matag milagro nga gibuhat gumikan sa gahom sa Dios. Mao'y na yung mga tao igsoon nga wa malipay o misupag pa. O tungod kanunay sila makiglantogi kang Esteban. Apan tungod kay ang Espiritu Santo naghataw og kaalam kay Esteban dili gayud sila magkalupig kaniya. So na ang Espiritu Santo mayon katabang. So ang gibuhat ani mga tao nanuhol sila. Og pila ka mga tao aron maingon ngandong ganamo nga si Esteban nagsulti og dautan bato kang Moses og sa Dios. So kung imong tanawon igsuon, gisulsulan nila ang mga tao. O kining ilang gisulan, gisulsulan nila ang mga tao apil ang pangulo sa mga Hudiyo o ang mga magtutudlo sa kasuguan. O tunay gidakop nila si Esteban o dilangad to sa korte sa mga Hudiyo. O niya, adunay mga tao nga ilang gipasulod sa bitorong pagsulti o bakak, batok ang Esteban. O matubag kayong tawan ng kanunay gayod nga nagasulti batok sa atong balaan ng templo o sa kasuguan ni Moses. Siguro igsuon wa sila makauyon sa pagliwali sa ni Esteban. Muna usay atong bantayan, igsuon usay ang atong gusto paminawan katong mensahe nga murag muuyon sa atong mga tinuuhan. O niya ilan nakita ang dili man uyon sa tinuuhan ng pagwali. Maong taliwala nga ang Diyos na muhat at ang mga milagro nga nakita, wa sila malipay. Ila pa hinoon, nagsulpre lang mga tao, hangtod gidakop na lang kini si Esteban o gidalangad to sa korte sa mga Hudiyo. Osbon ko igsoon, diha sa bulaton sa Diyos dapat ang matagusa ka to magkayusa, regardless na aman tayo lalaing mga pamaagis pagsimba. Naman tayo lalaing mga practices. Pero atong gigunigson, dapat atong narespetuhan kung unsay pamaagi sa pagsimba. Importante na paduol sila sa Diyos. Ang Diyos na himaya silang pagsimba. Muna akong ingon kanya, ato ba magupag magsimba, bibo ang uban mingaw? Wayo sa kanato igsoon nga magingon nga kami ra insakto kay bibo me. Ya, kamo nga mingaw, awa mo espiritu sa Ginoo kay mingaw kay mo. Di po pwede magsulti kini magsimbag mingaw nga, kini nagsimba mi sa balaan nga Diyos, busa dapat adunay dakong pagrespeto, kamo nga banha diya, wa mo respeto sa Ginoo, sigit-singgitan pa niyong Ginoo magampo mo. Ang akong punto igsoon, atong respetuhan kung unsa may pamaagi sa pagsimba sa uban, importante ilang gisimba ang Diyos, og napaduol sa Ginoo, og naangko nagabaguhan silang kinabuhi, og naangko nila ang kasiguruhan sa kaluwasan, maunay importante. Kaysa magdinautay. Karong panahon, dili panahon sa pagdinautay, kundi panahon sa pagdinasigay. Tuwa sila mauyon sa pagwali ni Esteban, rason nga ilang kinigipadakop. O niya ang di maayo, nagpili sila, pipila ka mga tao, aron pagsulti, saksi o bakak, bato kang Esteban. So, siguro gimumuan nilang istorya. Pero ang kanindot din ay magkaibigan magigsuonan matod pa sa pulong sa Diyos na samtang ilang gitutukan. No? Ang tanang membro sa korte sa mga Diyo mitutok pag-ayo kang Esteban o nakita nila ang iyang dagway. Ngayon sama sa daguay sa anghel. Grabe, ang Diyos na muhat, ang Diyos na nagpanalipod. Muna, if God is in us, who can be against us? Nagdanag ang himaya sa Diyos yung kinabuhi mao nga yung daguay murag anghel. Igsoon sa may atong punto din eh. Kung ang Diyos anaag kanimo, di kanya pasagdan, iagitang ubanan. So nga to lang yun mo ang pagpailog o padayong maisugon sa pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan nga to sa makatawan. While ang uban adunay mga kasina, ato lang na ignore. Di maginaklikayan ng soon kung naa silang panahon nang tod karoon na amang hiyapo na. Ay importanteng ikaw na padayong pag-alagad sa Diyos. Unsa gitudlo ni Kristo, namang ito na ingon,
samtang nagwali si Kristo uban sa mga apos, yung mga sumusunod. Nay naingon, nay nagreport niya, Ginoo, pagkato na mo dito, naarabay gasangya og lain pod. Oh. Napoy dito gatudlo. Napoy laing gawali dito, sa tubag ni Kristo. Pasagdi sila. Kaya kung di siya supak ka na to, dapig sila ka na to. Lato sulti gitudlo ni Jesus, nga pasagdi sila. Kay ang pagwali sa pulong sa Ginoigson, di na siya gihatag lamang sa usa ka grupo o sa usa ka tao. So, kung akong sabton pag-ayo pa ingon ni Jesus, pasagdi sila. Kay kung di sila sopa ka to, alapig sila ka na to. So, murag ingon ni Jesus, respetuhan na to sila. No? Total, kung di magi sila sopa ka to, alapig sila ka na to. Ba, nagtuas na dito laing grupo, wa mo kaila kung kinsa silang nagwali. Pero posible nga, ang ginasulti ni Jesus din eh. Nga samtang nagwali, matamunan na nagwali po, pasagdi sila. Importante na wali ang kabatuoran. So, ato makita din eh, luyo sa mga paglutos o pagbutang-butang. Mauni, sakit yung nang buhimoy-muan, kablang butangan ka, mo ginilisod. Pero ato makita, the calmness ni Stephen. Mao gini kinabuhi sa taong gigaman sa Espiritu Santo. Nakita nilang yung daguay ni sama sa daguay sa anghel. Wow, glory to God. What a testimony. O sa dakong testimonyo ni maong alagad sa Diyos niyang gigamit. Dalay ko na ginoo siyang balaang pulong at ang dungog karon. Ang akong pag-ampo, mga kaibigan, magigsuunan. Nga saban ni Esteban, kita kanunay mapuno sa grasya o gahom sa Dios. O palayin kita magpamuhat, taliwala sa kalisod o mga kanang mga ingo pa nato, kanang mga di kayo yud, pabor ka nato ng mga circumstances. Ang kanindot, dili kita pasagdan sa Ginoo. Nagyapon siya, magatabang ka nato. Sama siya magtabang ang Esteban. Nga asa, ang iyang tagway murni sama sa anghel. Ang sunong kapitulo igso na makita diha, ang may sugong padayong pagwali ni Esteban. At utangan og maigsoon, kinimaong mga pagpadayon sa pagtuon sa kinabuhi ni Esteban o sa kalagad sa Dios nga pinaginini. Ano ay kita'y makuwang mga pagtulunan nga mimong sumbanan sa pagalagad sa Dios. At ang itong pag-ampo mga kigsunan, atong oras karon alas 5 in punto.

0: kang Jesus lang bagong kinabuhi. Amen!
1: Amen kang Jesus at tumaagkon ang bagong kinabuhi mga kaibigan mag-isunan. Dalay ko ng Diyos at ang ito pagkampo mga kaibigan ko.

Amen. Bagong kinabuhi at umaangkon pinag Hesus Kristo, magkaibigan ko. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Dan, sa mensahe from Rosalina Mariano Pante. Good morning to Nili Padura. Hey, Meldas. And to Rinaldo Basoy. And Freeland Cuevas. Igan Freeland, may buntag na kaninyo. Diya sa Procuansi, Maray Maray, Don Carlos. Thank you for listening. Thank you for watching. Marife o nga nusab o Melba Hampon. Si Samari Romero Apor Bani, Brad Boboy, diya. Kamusta may buntag diya kanyang tanan sa jinsan?

Salama di kayo. Brad Boy. O sa mga Romero family dia. Kamusta mong tanan dia? Salamat ato yung gihatag sa akong kanang tuna. Ato Domingo na nugbami o katong tuna nga panga inyong gipadala. Birthday sa akong pingping. Pating lamia kayo. Rosalie, beauty man siya, ingat inday may buntag. Good morning, pasulan. Great na ako tanang mga igan sa mailaga chapter. Sayan kalma usa may buntag. Og Milba Hampun. Amen. Importante padayon lang gyuta sa pag-alagad ayaw pagtanaw sa imong isigkataw kundi kopti ang imong pagtuo sama kang Esteban nga puno sa pagtuo from Pastora Milan Saudanyola. Arlene Cabrias Amaray buntag og noni pinardada pa.

0: Nanawag na ko kaniyang taga-kuan, taga-matalan, nanawag yun. Sam taga-music ko, gay mo lagi ito, nga di ko namadungog. Magsimana na ang Radyo Bandera Jensa, I mean, Radyo Bandera Kidapawan. Pagkasayang, no? Rosenda, Panginan, glory to God ug amen sa iyang mga pulong, dili tanan dapig sa atong ministry. Isalig nato sa Ginoo. Salamat og katahum sa minsay sa awit kauban sa akong mga anak, igsoon ug agaw pagumangkon iyaan mga friends. Salamat from Rosenda, Pangilan ug Malungon. Diehard natong tigpaminawan. Good morning to kaibigang Rubicento, Igan Rubicis, may buntag di kanimo. Salamat di kaayo sa imong suporta usab. Nagpatawag ato sa din tubago na. May buntag kaibigan na ka-on-air ka karon o say ato? Ako ka nagpatawag iksoon ka ng basta di lagi tamandungog sa ubang lugar. Agay, manawag. Pastor, morning, unsa oras ang meeting sa mga functionaries? Alauna o niyang hapon, alauna. Yalas itong kaibigan na center nato sa atong opisina na ay conference room nato diya sa Luyo. Yara ang meeting. No? May buta ka nimo Igan o ba Lumbayaw? Kadang-kadaong yun ko maminaw sa pinagpalang musika, apandili lang ko pirmi magka-text kay nadaot akong cellphone gikan ni Edward Indeno. Yan isang bugkaon ni Butang Igan Edward. Salamat ka ayos sa matagbuntag sa pagsunod sa itong program Pinagpala Musika. Good morning, Pastor Dan, Mundaris family ni taga Iligan. Salamat sa Ginoog sa imong programa. Kami, akong nag-alagad kay mi sa akong nag-alagad okay. Salamat po sa imo pastor, gigamit jud ka. Aron ang tanan magkapaminaw sa pulong sa Dios. Amahan og iyang anak nga si Jesus Kristo. From Mundiras family diha sa Iligan City na minaw ni sa Freedom Radio. Salamat di kayo Igana. Salamat di kayo. Morning pasuran, happy birthday sa akong anak ka pastor Paliog ko basa. Taga Kapitan Juan ko, salamat. Salamat ang Kapitan Juan, may buntag yung tanan diha. Mang Fangtunyal, may buntag. Nanay Susan o Tatay Rufo sa Kapitan Juan, kamusta mo? Gipamingaw na ko ninyo. Tatado yung magkita ani. Good morning, Pasudan. Talagsara ko, magka-text pero walay puas sa pagpaminaw sa pinagpala musika. Okay man ang signal karon sa 19.5. Regards sa tanang naminaw, labi na gayo din sa lantapan. Salamat, Pasudan. From kaibigan Jeffrey Abunda. Ikan Jeffrey, salamat di kayo. Iksoon, mag-ampo sa ta. Kago ba na kinalan na mulakaw, magawas? Sa kasalanan ko. Awanis ako sa pag-ampo at itugyan sa Diyos ang tanan mga kaibigan ko o sa ato mga pag-ambuhaton karong adlaw. Ang ginong Diyos mag-uban ka na itong tanan o tungkol din eh. Atong itugyan sa Diyos ang tanan mga kaibigan ko. Banay ko sa pag-ampo karon mga kaibigan. Langit nung aman na kasalamat Ginoo sa imong matahong nga bala ang pulong imong gipayundum nga ni kanamo. O salamat o Diyos sa imong dakong grasya. Rason nga na kami nagpadayos pag-alagad kanimo. Wala bisang gamay nga amoy kapasigarbo. Kaya di magaling mong taangayan o takos ni ini. Apan salamat sa imong grasya. Gani imo kaming ipuno sa imong grasya o sa imong gahom. Ako pagampo lamang Ginoo nga. Ikaw kanunay may matuboy sa imong kinabuhi. O pala'y makita. Ani ka namo. Ang kinabuhi sa pagdinasigay, dili ang pagdinautay. Apat igausa mo ay maghahari ka namo. Nga bisan to o dala emi o simbahan, lalaing mga practices. Ay importante na gila kami kanimo nga may bugtong manuluas. Ginoong Jesu Kristo. Makita ka namo ang panagiusa. Labi na karong panahon, nga akong yung mabati. kami klapusa mga adlaw. We are now in the last days. Salamat Lord, og karon ako gitugyan kanimong tanang mga tigpaminawan. Akong mga pag-ampo Lord, sa among kinabuhi ikaw kanunay magadanag. O budala kinig panalangin nga to sa uban. Gamita kami samtang adunay pay panahon. Og andang ay paggamit samtang kami adunay pay kinabuhi. Labi na nga kaming tanan, lumalabay lamang sa kalibutan anytime. Pwede mawala ning kalibutan, bisag may miglawas. Pero anytime, mawala mi. Ako pagampo nga samtang anay pa mi. O gawas nun pa sa pagpamuhat sa bulato ng imong giyatag ni kanamo. Tabangi kaming tanan. Salamat Lord. Gamita kaming tanan alang sa imong kamayaan. Sa pagsangyaw sa minsan sa kaluwasan, apil ang pagtabang ato sa uban. Nga nasa mapanginangalan. O karon, akong itugyan kanimo ang tanang tigpaminawan kung unsa man mga plano karong adlaw, ilang mga lakaw o mga bulaton. O banyagbantay ang matag-usa ka na mo. O tabangi kami nga sarang higayon maangkot na po na mo ang kadaugan. O man ka na mo, adlaw silang pagsimba karon. Uban sila ginaugbantay sila o panalangin ilang mapanimbaon. Uban ka na mo mato sa uma kay way trabaho. Uban ka na mo na importante mga lakaw. Lord, kung sa'yo magabuhaton karun, tabahay kaming tanan na magmadaog o magmalampuson. O gitabon ni kami sa mamiling at ugo. Patayin ka magatag sa kusog ang magikinanglan. O patayin ka magatagbo sa among matagikinalang Ginoo. Uban ka na mo, nagipangbati sa lawas. Sa uban, imong giayo, salamat kino sa kayuhan imong gihatag. Napalain ako nag-ampo alang sa complete healing sa uban. Kusog ka bas ko, uban na ka na mo kanunay. Kadasig sa papangalagad kanimo. Kalipay o kalinaw, may maghari sa mong dugan. Panimo kami moong panalangin nga tusuban o Diyos. Ang nagbangutan, gumikat sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi ang akong pag-ampo amahan. Hupayang ilang magulanong kasing-kasing. O panin ka magaligoon kanila. Uman kanila, nibatik tumang kamingaw, humanalubong ang minal sa kinabuhi. Wa na'y mga parinti, wa na'y mga kailang gaduaw. Lord, ako pag-ampo sa ilang kamingaw. Hupaya, O Diyos. Salamat, Ginoo. I declare blessings mana sa tanan. O salamat sa tanang gigamit aron paluyan ang program pinagpanang musika. Ako pag-ampo, Lord. Dugang pabor mana kanila, panalangin, protection mana kanila, o maing panglawas, O Diyos. Ubisan pa ka namong tanan. Salamat, Ginoo. Kino pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginamaluluwas. Amen. O amen.
1: Dugo mong dumanak sa krus.
0: Pastor Bernal, may buntag. Tayo sa Word of God, permigod me na minaw. Salamat, Pastor Bernal. Diyan ni sa barangay Mauswagon, Don Carlos. Good morning, Pasulan Appeal sa meeting ang mga koordinator sa Pasugong. Valencia lang, Valencia. Osbon ko, Valencia lang.
1: Hinugasan ang sala ko.
0: Good morning, Pasulan Appeal. Okay, may buntag din mo Igan Gini Tevero o Kawayan ng Pasugong. Taga Valencia lang ma-meeting unya a alauna sa hapon. Katong atong functionaries nga aktibo nga garimit igsoona. Apil ato mga coordinators. Thank you Pasudan for the powerful reminder today. May God continue to use your life to encourage and strengthen many people. Truly blessed by the message. Salamat and glory to God. Sistina Bautista Ayuban, Oba, Davao City. Lapid na magduwa, lindot kaayo ang pulong sa Ginoo nga imong gi-share. Magkatag og pagtulunan, alang ka namo. Nabless kaayo ko. Tinuod gyud kinanglan magkaiusa kita. Mga igsuon, iganid na magduwa ni Lantang Valencia Bohola. Nato ni tawag kanako nga taga Tandag City nga gapamina sa programa. Salamat di kayo tay sa pagtawag. Oga, nalipay siya nga madugo ato programa pitagpala mo sika. Linlin Ramos, pasudan sakop sa Valencia ang maapil. Sakop lang sa Valencia. Way labot by barangay. Aw. Ang barangay, basta sa Valencia nga barangay, sakop gina sa Valencia. Ang Valencia na 31 barangay, so kanang 31 barangays, apil gina. May buntay igan din Lin, pero kung dili taga Valencia nga barangay, wag gina apil ha. Kay Valencia naman meeting, federation na meeting nila. Parte ni sa giplano nila nga mag team building. Pinunguluan ni igan ang mayorita. Good morning Pasudan, salamat sa balaang pulong sa Ginoo nga akong nadunguga from Buena Gracia Talacogon. Salamat igan nang lang naminaw sa 106.1 lang di Asis. Barangay Linabo, Malaybalay City, katanan nga gusto mapil sa grupo sa kaibigan kay gusto mo tabang. Adto mo sa Barangay Covert Court onya alas 9 sa buntag kay naay pagabuhatong orientation dito kauban ni Pastor Joel Goko. Ako unta gyud kaso lang timing na ako dinhi sa Davao wa pa ko nakauli. Kaya na ako kasi kaso din niya din na ako'y meeting unya. Meeting unya din eh. Unyang hapon. Kami nag-resitor o ba ni attorney? Attorney, probably kay na may tambungan din yung meeting convention next zone. Yun na rin tatalayawan, may buntag. Anto Amoris Apple Arceo. Inday mo rin dahil ini. Tao, sinay. Nani sa Dubai, may buntag.

Enday Lopez Ontua, Feliz Cuso, may buntag, diya sa Lingig. Poblasyon Lingig, may buntag kanimo. Ato ng dealer sa itong produkto ang Vigimax Aroma. Egan Joy, may buntag na kanimo, dalaygon ang Ginoo sa matag karon og unya. Salamat po sa sayo nga ulan. Uy, nagulan diya sa alanib. May buntag Egan Joy, uban Egan Cyril diya. Asel Pasa Usa, may buntag diya kanimo. Ana Michael Palma Reels. Michael Palma. Milba Hampon og Inday Sinto Galiera. Rita Bagyo, may buntag, thank you for listening. Lagi kong inaasahan. Og kang Iga na Maria Luz Atinyo Tanlayon, o ba ni kagawa di may buntag. Ate Lorna Ibkas og Kalilangan, may buntag, Barangay Kinura. Ato kabigan diya kanang maningkamot ko di madugay mag-meeting ang tanang kaibigan diya. No, mag-meeting tanang Kinura. Labi ka itong gusto, magkapadayon sa pagtabang. Tambong mo sa itong meeting, ha? Ako lang announce ka no sa. Amo lang nang i-finalize ang meeting diya sa mga kaibigan ito sa Kinura. Glay sa saway, may bunta diya kanimo. Anne-Marie sa Sintilias, Torigosa.

0: Pastor Dan, good morning. Glory to God. Salamat sa sige. Matag-adlaw nga ihatag sa Ginoo kanamo dito. Amen. From Moroday di Prince yung cellphone na ni. Anyway lang, at pinagamot akong basa, no? Kaya sa di magkalimao yung text. Lito Juliet o Jojie Ann Heraldiso. Diyan ni naminaw sa ato sa Clavier FM. Salamat sa paminaw, Igan. Salamat di kayo. Ising sa umpel may buntag. Diya sa tangkulan. May buntag diya mga gawaan o gabis to family.
1: Kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan.
0: Yole Garcia, diya sa banlag, amin may ilag may buntag. Og kang Linda Dumanon, LCP na Lumansay. May buntag diha sa barangay. Kahapon nung tato, expected ko nga mabisita diha, pero wanda ko makalugar ba. Diha sa Masawang, kamusta mong tanan diha sa Masawang, og bisan pa diha sa Kantimon, no? Diha sa Kantimon, Masawang, og tanan diha, Malapangi, Salaysay, tanan diha. Pastor, kasubukin ako na imitaw ka to, Pastor diha, nang imita ka na to. Kahapon nung tato. Sula na ikaw importante gin nga lakaw kahapon aming gi asikaso kahapon. Roslyn Pujas, thank you for listening. May buntag sa mga kaibigan diya sa Pangantukan. Kanyang tanan diya, may buntag labi diya sa South Pangantukan. The Asidor sa siblings. Ilse Pina Lumansay may buntag. Anto Carmelita Hamero. Anto Amalia Patulili. Thank you sa pulong sa Diyos sa kay wala nagyod ko makapaminaw sa imong wali kay dili na mutingog ang Radyo Bandira Kidapawan City. Na nag-comment sa Facebook Live. Maria Gonzales Gatos, maayong buntag, pasudan greet ko ang akong igsoon na pinangga. Birthday niya karon from Gatos family, hinatuan. Nadetay naatay kaibigan member nga ni Panaw di asinatuan. Ako pagampo manas pamilya, so ato mga kaibigan na natay kaibigan ni Panaw. Ugma, ato tong i-appeal panawagan, ugma ah, taga hinatuan. Bergeri Mirata og Melinda Gutierrez Pitilo. Igan bibi may buntag diya sa Upper Pulangi. Labi diya St. Peter Matupanya may buntag kung sa tanan, kaibigan. Tumag na Gina and my Jijin Tinoy.

May punta kaibigang former kagawad Ellen Istugya diha sa Mount Nebo ato ning koordinator sa kaibigan o sa atong former koordinator Igan Rizil Dunya may buntag o sa atong barangay treasurer diha treasurer sa barangay dili sa kaibigan na sa barangay mismo si kaibigang nanay Merlinda Dua nay may buntag diha. Igulit na ako to ihaon to manok ngayong giyatag. Huwag di asilingan, Junjo na Dunya. May punta di kaninyo. Ang iyo inog sa itong abukado ngayong giyatag. Mary Jenna Tenoy, may punta di kanimo og kang Angelina Pilarca. Lovely pie ko kamas. Thank you for listening. Egan, mercy tagnuway.

Yes, Lord, salamat sa imong mga pulong nga kanunay nagdasig ka na mo og maayong buntag pasundan from San Fernando, LBG Catarina. Salamat din kayo, taga San Fernando. Igantiri ka na to, may buntag. Tambong meeting unya igantiri ha, diha. Rosie Aladad Kabinlit. Anto abing maglasyon na rason o basog bongkogon. May buntag sa mga bagongon family diha sa nalimutin ko sa parang silang lugar. Listener sa atong programa diha sa Radyo Kaibigan Subong Kogon. Murag ang taga-Kapalong dahil no? May buntag dahil kang tanan taga-Kapalong. Labi sa mga bagongon family.

0: itong
1: Amen. Sa malang pulong pasodan, dako problema ang anak sa akong bana. Pero dako akong pagtuo kaysa problema.
0: Maririnig ang dalang
1: isika, no? Kasi kung sa kaproblema, mas dako atong Diyos.
0: Ang pagsuko
1: morning kanta, habang may buhay, may pag-asa. Bisag unsa kada ko sa problema igsoon, timan eh. Nagyoy, paglaom kanunay.

Good morning, Pasuran. Gusto unta ako mag-dealer og Vegemax og Aroma. Kaya na ako'y mga masakiton nga grabe ilang mga sakit. Ang akong apo gina dialysis na sa butuan. Ang ako pug anak na ay mayuma. Og naapod almoranas. Ang akong magulang nang hupong na. Og naapay akong nasang yawan na dako ang tiyan. Pastor Pilagyod ang kinanglan magka membro pagkadiler. Salamat Pastor. Nagapioneer ko diri sa Buatong og Awoga. San Agustin na Surigao del Sur. Pastor ako sa Assembly of God sa linya ni General Superintendent David Sobrepina. Sobrepina. Salamat Pastor sa imong pagsabot. Yes Pastor, may buntag di kanimo. IPM ko Pastora, IPM ko ha, para di ko malimot. Yes San Agustin, may buntag kanyong tanan diha. Grabe kusog atong Vegemax di asa una.

tulo akong dealer diha San Agustin. Basta kung akong totalo ni Xoon, ang akong collectible sa mga 100,000 kapin. Nasa tulo ka mga dealers na to. Gingging sa balusa may buntag. PM sa kapasura, PM ha. PM. Kay grabe ang tismen ato'y di makalakaw, makalakaw na. Di ato sa San Agustin. Murag taga Santo Niño to, Barangay Santo Niño. Babayaan ng Diyos sa langit. Abang may buhay, may pag-asa, matod pa sa awit, mga kaibigan mo sa ayaw, gyud, kawalang paglaom. Salamat igana, Rubicento. Salamat igayo. Kahapon, nag-adjeka sa ato. Salamat sa tabang. Antutina, Bautista, si salamat kay sis. Salamat sa imong gipadala. Oga tabang no para sa bulaton sa Dios. Salamat kay Iga natin na Bautista, salamat igayo. Og salami ang litso manok di asawao. Ang sibog litso manok. Atangan niyo ha mga igan. Dias kalilangan at tumalisin sa atangin niyo ang pag-abli sa sibog litso manok diha. Wali pa na to magkaibigan diha. Dagar bagay ta magkaibigan ug sinis dias kalilangan. Na naglaway-laway tungod aning kalami sa sibog litso manok. Hapit na may mong available diha kaninyo. Kay mag-abli ang sibog litso manok diya, laing branch nila sa kalilangan. Ang pinakamin nila na di asawao. And then, na sila'y branch dito sa Banisilan o sa Lawagan, Quezon. Ano fully, mabot silang maramag. Sibog litso manok, ipatagyan ni kaibigan Diding Sibog. Ikaw ang kusog ko.

Pero Longino, may buntag ba ni kaibigang kagawad Longino diha sa Marlica Bislik? Kamusta mong tanan diha? Unta magkabalik na kong visit diha. Salamat po, usap po ni siyang grabe ang gugma para sa Bloton sa Diyos. Salamat sa pagtabang kaibigang at Ruth Longino ba ni kagawad. Mutagbo ginasa ako, matagi kayo mo anak ko diha. Tapos mutunor ginaog love gift. Salamat din kayo! Salamat din kayo ang inyong Diyos magpanalangin kanyo o banusap ni Nanay Bibi Mupas diya o Gilin Pareya. Manis ay gatabang kato igsoon. No, every time mo nato diya o guban pa. Mga to nato mga prutas o guban pa. No, salamat din kayo mga igan. O Bislig City sa iyong pagpangga kanako isip alagad sa Diyos.

Hindi po namin kayo marinig, Pastor, sa radyo. Ano nangyari? Miss na namin ang pinagpalang musika. Mindanao. Listener ni sa Radyo Bandira Kidapawan. Pastor Boyet Dagadas ni sa Mindanao. Pastor Boyet, may buntag. Nadiprensya ang Radyo Bandira Kidapawan siguro kay Wamas Magtingog. At ulang ito silang tawagan o niya. Kay ka-signify mang good po sila alos kada buntag po. Pero di na sila madungog. Kaibigang Tito Obloriga, may buntag.

Salamat pasundan sa pulong among napaminawan na pud karon og nagpasalamat ko sa Ginoo sa safety nga biyahe ni Len Grace gikan sa Manila sa pagtambong sa guidance seminar. Salamat sa mga prayer pasundan from Mrs. Eli. Glory to God. Buntag Pastor Eli, Mrs. Eli. Anto Elena Kanakay Kanay. Consolation Boy Serosa, may muntag ka din mo igan. Anto Maria Linda Buena Opoga.

0: Morning pasulan pwede imno ng Vegemax na itunsil. Palit ko niya sa meeting. Pwede kay iganlin, pwede kayo linin ramas, no? Sa tunsil, ang kuna kay tunsil ang paginumaan na ibutan sa baba. Ayaw na inong tubig, inanayalag tulon. I mean, ma... kanang pabutas baba magkusang ma... malanay, matunaw ra ng iyang kapsula. Dininay dahil tulon ang Vegemax oil.
1: May kabo at o kabalaka.
0: Napalo na akong 1-1 to. Wala ako ma-charge siya eh. Abini mo pasodan, ako'y customer mo palit o garuma. Hapsay, be, aroma, haplasay. Nautdan ko karon na ay akong gigamit, ingon ako nalang paliton. Ingon ako nalang paliton. Tubag na ako, wala na ko'y haplasay. Sabado pa ko magkaadto sa mga goy. Ingon niya, sige na kay akong anak, niligo o dagat. Na sabayan sa agtang iyang nawong. Hindi na ako kayo masabta na sabayan sa agtang iyang nawong. Naluoy ko ako na lang gipaulian, pastor, nakarawa. Saan niya nakarawa? Ako, pastor, kay giingnan ko sa akong bana, grabe daw ko ka maluloyon. Wala noon daw ko haplasay. Layo siya, pastor, kay nagpriti pa siya. 60 pesos. Pasalamat po sa Ginoo. Makatabang ko. Jesus. Salamat igan inday diyan ni sa poblasyon lingig. Taga na kaayog yun. Gahalat, gapangita sa itong haplas. Unta, mahimo na yung available no, sa daga mga dapit kini itong haplas. Pwede lang mo mag-delis yung lugar. Ako lang announce tayo na. Kaso lang ka ng hapras ng gudo sa hindi mo dawat padala ang GNT o GRS mo na ang atro anang siyang idungan kung magdungan sa Vegemax o kiragin na siya masingit-singit panagsa. Diya sa itong kaibigan center sa mga goy murag na hurot na ilang Vegemax diya. Pero padadaan toon niya. O ga Vegemax ang mga goy. So hopefully mga mandi pag ito diya magka Vegemax. No, mga mandi pa. Igan Violi Fernandez, may mudag Igan Violi. An Andres Arnado Sadra Jr. diya sa Fatima Jinsan. Shout out ko ni Rico Binbin sa Zone 11, 11A, Block 2, Fatima, Uhaw, General Santos City.
1: Ikaw lang ako.
0: Pastor, tataod na ko wala mag-text pero naminaw diyo mitapos every morning great amping pasudan. Salamat kayo kaibigan Ate Ruth. Pagkatami sa pulong sa Diyos nga gi-share mo karong kabuntagon na maing buntag pasudan amping kanunay sa tanang biyahe. Salamat nanay Bibi Mupas o Bislig City. Palagi patukar pagkatamis. Kanta pagkatamis, no?

O Isus, lipay ako sa gahom mo, makataon sa misay sa awit. Glory to God. Sa ato mga kaibigan, nga wapag-iod, makatak sa inyong obligasyon, panigamutan nga mahatod ninyo. Abli ato opisina karong adlawa, adlaw nga Sabado, abli. No, gawas lamang sa kadingilan. Ang tanan nato mga tindahan o opisina sa kaibigan, abli karong adlawa, gawas sa kadingilan mga kaibigan ko. So pwede mo mag-remit, katungan pag-i mag-remit. Hindi nagbabago kailan. Labi na katungan pag-i makatag sa bulan sa Abril. At ang mga igan, for the month of April, kay na-inactive na mo. No, katungan makatag sa bulan sa Abril, inactive na mo. Ang atong itimanan, ang usa ka inactive na membro pag na-i may tabo. Kasubugin ako nga wag itay matunong hinaba nga kay namagutay parisiya. Okay na itong parisiya iksuon, sakit man ka na ko nga di tayo makatabang pero unsaon man. Kay maura gini makatabang ka na ito iksuon, aron ang atong pagtilabangay magapadayon. Kining atong parisiya, kakuha tayo magtungasong parisiya, basig hagbay rata nakaundang siguro, o nawala ang atong grupo. Mao nga sakit magitunta pero kinato ipatuman atong parisiya kay mahimo mo siyang presidents buti pasabot kung inactive among tagaan muawat ang uban hindi mo manung kapating kamo kita igsuon nga matuman ang atong parisiya kung inactive ka nabitayan o wa makatag og sobra sa 15 12 o 15 mahimong inactive nga member unya sa diyang muhatag ka balik magihaptag unom ka bulan bago magkabenepisyo. So sa atong mga collectors diya, coordinators, pag naimuhatag kanyang tingob tag duwa kabulan, tulog kabulan, papirma sila. Nga kung ano may tabo, watay commitment nga tabang sulod sa unong kabulan. Sa buhay man o kama, kaka na may atong palisiya.

Sa atong mga kaibigang chapter sa laing kabarangayan, labi ka to pag magka-meeting. Pag-meeting mo mga igan, para sa inyong mga grupo diya. Isip dugang pagdasig sa atong mga membro, meeting mo. Atong mga kaibigan. Tingnan mo sa ako kung sa iyong meeting para tumanaw sa radyo. Tanan nga mga chapters na to. Bisag once a year magka-meeting mo, mag-assemblya mo. Para isigutan ang dugang kalambuan para sa grupo sa kaibigan. Sa mataga barangay. Pag-ibig mo walang hanggan, walang wakas, no? Hanggang wakas. Pag-ibig mo hanggang wakas, mauni title si mong kanta, makiksunan ko. By 49 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Anika, paspas mo dagatong oras karon. Oga, salamat sa Diyos tungod kay sa gihapon ni Gzoon. Matagbuntag ang grasya, kaluoy sa Diyos. Ato gayo matagamtamas ng kinabuhi. Ang ato lang yun, bisag onsa sa mga pagsulay, gunit lang sa Ginoo. Ay talikod ay biyang ato kaniya, kaibigan ko. Kanang maglutaw-lutaw sa dagat, kon masanghiran siya, maluto atong panit. Mura nag-ibubuan og init, tubig. Ang kanang kwa na siya. Tawag na ako, anak sa una na butalan na. Ikadito ka Inday Lupis at tuwa. Nalimot ko sa pangalan. Sa ilang mga dito, gitawag nila na ang sabay. No, sabay. Ano nila yung term?

anak na itong kaibigan niya sa Bangahan. Ako pagampo mo na sa inyong pamilya, Igan Pastura Hernavero.

Salamat di kayo sa tanan nga nagpaluyo sa atong programa Pinagpala Musika Igan Alma Lutrago. Salamat di kayo Igan Nelson na dolo diya sa Filibayugan City. Salamat di kayo Igan Nelson. Ang ginong Diyos pa rin magpanalangin kanimo kagawad kagawad Edna Dangalio o kagawad Mayang De Villieres. Salamat di kayo kaibigan Bitol ang Black Lumiston o sa itong mga kaibigan sa Sungko Pinangulan Igan BB4. Mausab sa itong mga kawanang AMCC diha sa Sungkulan Tapan. Salamat di kayo o sa mga kaibigan sa Kulasihan Pinangulan Igan Maninga Pardo. Salamat salamat di kayo Igan na sa Kulasihan o sa tanan nga gatabang. Salamat di kayo o labaw sa tanan. Salamat sa Diyos sa panayong paggamit sa itong Vegemax Plus ang itong pinagpalang kapsula. Vegemax Plus igsoon, grabe ka nindot kayong kapsula. Dagkangi ka na nga ayo. Katong gusto mag-deliver, text mo sa itong numero. O di ka tawag mo. 0927-71-12112. O di PM ko sa akong messenger. PM yun ko katong gusto mag-deliver. Di ka nandag kong kapital. So text lang mo ka na to, igsoon, diya sa Trento, na diya sa Gen Pharmacy. Nag-order na po siya o produkto. Gen Pharmacy sa Trento, o diya sa RTR Rosario Agusan del Sur. RTR Pharmacy. Katong gusto mag-deliver, text mo, labi diya sa banda sa Davao del Norte. Santo Tomas, nagpangitas itong haplas diya. Katong gusto mag-deliver. Kaibigan nga Dante Marcos, kamusta nagkapay haplas diha? Asa mo location kada nga pangitag haplas nato diha sa Santo Tomas o sa atong Vegemax usab. O diha po sa Tagum City, nangita na diha o pwede kabutangan sa atong haplas. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. Mga higatan niya itong coffee, Herviva Coffee. Herviva Coffee. Niabot na kahapon. Pwede lang may arba kayong coffee na. Atangin yung mga igan ko.

Husband ko sa itong mga kaibigan, ang atong opisina sa Valencia, abri karong adlaw. Ang mong sabig soon, diya sa Maramag, abri gihapon. Diya sa mga goy, o diya sa hinguog, abri ang atong opisina o itong tindaan. Ang VG Max Plus, ang pag-inuman ni Igsoon, 30 minutos di kapamukaon, maninindot ng oras sa pag-inom. Pwede usa, pwede dua, pwede tulo. Pwede po kami inom o kausa sa kadlaw, pwede ka dua, pwede ka tulo. Depende sa imong gibati, sa imong lawas. O niya ang sakit nga pataga ag alibyo ani, halos anang balatian. So, bisag sa gibati sa lawas, sulay so, pag-inom ang atong VG Max Plus. O wait, ang sulod ani, udili powder, mga kaibigan ko. O niya, haplas po aroma, kanon sila mag-uban. Nindot itong haplas ng aroma igsoon. Parting nindota. Ikang tagong oras, manamirit na ta. Pagkatamis. Sayawi, sayawi ang Diyos igsoon nga malipayon ng takna sa kabuntagon. Jen Ben Tenorio, Nilis, may buntag di akani mo igan. Lord, ikaw na po ang bahala sa amin sa lahat ng aming mga pangilangan. Susan Isuari, usap may buntag di akani mo igan. Diya sa Mambuayan, atay produkto diya, VG Max Aroma kang Iganjian, o diya sa Lumbia kang Igan Ma'am Hazel Bunaoy. O kagayaan na diya kang Igan Joy Love Sirundo sa Ayas Carmen. O niya diya po sa Benoiba, natay Aroma VG Max diya. Ana mo diya. O dito sa Balingasag na diya kang Teacher Geraldine. Diya sa Alliance Learning Center sa sentro mismo sa Balingasag na tayo produkto dito ng VG Max o Garoma. Pagpadala po diri sa mga goy o coffee nga giingon niyo pa sudan, isabay sa VG Max. Yes, nanay baby. Igang tingong oras sa ngalan sa VG Max Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan sa atong kaibigan. Ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Diyos. Ampi mga kaibigan, dalaygon ang Diyos. Happy Sabbath di kanyong tanan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkahimo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato

0: kayo.
1: Na apari ay na.
2: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo. Ang atong printing services dinhi gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naa sa tay signage.
0: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
0: Naa sa tay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: May good news!
1: Hello, oy, unsa ko'y good news!
0: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
2: Sama sa large format outdoor sticker.
3: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Nani 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Palensya, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmang dakna sa Radyo Kaibigan. Baoni ato ni
5: Good morning.
4: Alasays by Diono sa bundag. Magagaigan, magagaigalaan, mga kaparintihan, mga kasiliganan, mga tulibagbag, mga driver, mga badlungon, mga marites, o mga miyembro sa PDA. Diligyo na to. Diligyo na to kalimtan. Diligyo na to kalimtan ang PDA. Diligyo na to nilimtan. Kay mo na sila hinungdan nga si Digong tuwa sa kuan ICC.
6: Correct!
4: Tungod man ni sa war on drugs. Oh. Siyabo ang hinungdan. Wala po'y plano mangundang ni sila. Bisag unsaog lakag sa atong pangagamhanan, pangagamhanang nasyonal, pangagamhanang lokal. Wala yung undang. Bybus din to, bybus diri. Padayon gihapon ang bybus kay naamang yung mamaligya. Kay ugway mamaligya, ugway mo gamit, wa man po'y mamaligya.
7: Bangkura
4: di
7: mahubog,
4: ay
7: nakasuyop
4: na
7: itabog. Sana
4: po el. Wala mangyoy mamaligya, og walay bugamit o mupalit. Mintras dunay mupalit, dunagyoy mamaligya. Oh. Kung dunay mamaligya, dunay mapalit, dunay niginansya. Og duna po'y niginansya, duna po'y mugamit, duna po'y nabuang. Pero duna po'y nakakwarta. Oh.
8: Hey, sound.

0: Ken, magandang umaga po. Aleluya! Kaninyo tanan, it's a Saturday. At now, Sabado, it's a 5-3 ning bulan sa Bayo. Pila na lang kadlaw. Mahumanag yod ang bulan sa Bayo. Unyo na, unom na lang gabulan. Merry Christmas na sad. Aleluya! Makaluya ang atong Senado, atong Kongreso. Makaluya sila paminahon. Gisoma, nagyug ko sa tinuod lang. Kada adlaw, pila na lang ka, pila na kadlaw, isyo kang bato, isyo sa Senado, kaso dito, kaso dire, kaysa'y nagtuo, nagsuntig dinood, kaysa'y nagunang nagpabuto, nanong na ang NBI, wala ang NBI diha, na, pastilan, ginoo ko. Sumo, nagyug kayo paminahon, sa tinuod lang, kamong na mga naminaw, wa pa mo sumhi, sa tinuod lang ako broadcast, nagisumhan ako. Gisumuhan ako ay. Pastilan, pastang sumuhan na yun ito.
1: Agay!
0: Sumo na yung kaayos tanan. Baga taga Mindanao, Mupiagan daw. Ang ibang sumiabot, ipasabot sa Mupiagan daw, it's a Maranao. A beautiful day. It's a beautiful day, ganatong tanan. Sunod hap, on the last week sa Giniang Mayo, matod pa sa pag-asa, ideklarar na sa nila ang tag-ulan. Mag-abot ang tag-ulan o ang El Nino. Hallelujah!

0: ang kape na pinagkakaguluhan ngayon.
1: Yun aning kape yun. Na high blood na yung kumaminaw aning panuhay. Pag-download na kuha ni wala man eh. Ganong nakasood na buning panuhak na dako. Nagyod, wag hinong daning. Di nagyugwinon mo gamit ani inyong style. Ada.

Diba, nindot kayo, one blood, isa lang dugo na to. Magkausaod na, respeto sa tinuod lang, respeto. Pero kumusta naman ang atong mga politiko? Doon na pabay mo, respeto pagigugma, ngailang gipakita sa matag usa? Wala. Prangka, wala. Pastilan, Lord. Hallelujah. Bagaluya, nindot kayo niya itong hisgutan karon. Di sa ko mag-isgot aning about kang bato, mag-isgota about unsay na hitabo. So, sumo tayo. Atong hisgutan karon ang atong balaod nun. Atong hisgutan karon kumustaho na to ang ato ang dagan o duna pabatay pagigugma ganto sa atong isigkataw. Dili ni pastor, pero nindot kayo ni. Kabong mga naminaw, paminaw yun bugmayo kay basig makahinuktok yun bugmayo, makahuna-huna mo, makaingon yun mo, insakto. Ato namang gayong naandan ang atong programang baruganan, ayaw mo gawa kay nindot kay itong isgutan karon. Ato nagyong naandan, usa ta magsugod, atong sugdan sa pagabbo, kaninyong tanan nga naminaw og nagtanaw sa tagsa-tagsa ka Facebook Live, duko kitang tanan, uban kamukan ako, duyog kamukan ako, alang sa atong bulaw, ano bagabo?

0: Alang sa tuma kaigsunang mga IPs, amoy noy, no deyo to langit, ag para kala noy kangaran no no maroyo, ugko ini adanoy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tuso ini no kalibutan. Timo no alaw, bugay ko'y tukuonon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y ka mga otaw, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog no ko'y, og ko alap to agad, no ko'y dumaruot no batasan. Amen.
1: Sino may pag-ibig?
0: Alang sa itong makaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim, Malikyaw Midin, Iyaka na Budua, Iyaka na Stakim, Idinadzera Dalmustakim, Siatalazi na Namtahalayhim, Gairil Makdubelayhim, Waladalen, Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Baruganan Kaibigan!
0: Once again, magandang umaga po sa tumakigsunang mga Muslim, mupya ka napipita amin na mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ato makigsunang mga matigzalog may na masulom, mga manubo madayaw no kasuuman, mga ilakadawan.

Imbag na bigat kada kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosia, Kabuasan, Ezeque amin. Mga pampangan maya babagi kayungan, mga kauturan ko dara nga makilungguhan, ay abaw maayugin nga agas ang inyong katanan walao. Mga Bulanan, Mazembe, Tagday. Pagawaray mo upay gaagay o tanan, nabawin niyo madiyaw na buntag, Surigao nun marajaw na buntag, marajaw karajaw. Butuan nun madiyaw ngayon mga aklanon mayad nga gahon, taga Binget Mountain Province gawis ay agsapa. Mga tagipugaw maphed ang algotao namin, mga taosug barayaw na mahinaat. Sabagano buenas dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apio plapos, mga tiroray apio hepe weno, mga tagbanwa manigar silam kadiko. Kaninyong danan akong usbon, magandang umaga po. Good morning day kang Arsolon San. Kang Angelina Santander. Good morning, magandang umaga pa din sa iyo, Ma'am Angelina Santander. Tigun sa kaninya sa Santander, Cebu. Namay Santander, Cebu. Ebaw mo sa tinuod lang. Sunod semana ha, aduna na sa ipagsaka sa mga produktong petroleum. Gunit na sa tas bakos ani. Ang petrol, ang gasolina, ang diesel o ang gasolina, ang diesel na sa baga 1.20 a 1.10 nga tos 1.30. Ang gasolina 1.30 nga tos 1.50. Kaysa ka man aritas taas. So ang gasolina ana, ang diesel nasa 1.30, ang gasolina 1.50. Saga na sad, murag duha na kasimana. Hallelujah. Bato ganina nag-ingon ko nga gisumha naman jud kong paminaw. Adana yung lakag nas bato, ipadakop si bato, daga na mga legal minds nga nag-ingon nga dapat si bato is fugitive from justice, na pumingon dili kay wala pa dapat ipresentar pa na sa korte, daghan kay mga pamahayag. But under the law, dapat, ang atong judicial system, ang God, galihok. Prangka nga storya. Ang atong judicial system, galihok. Inani rin na kasimple. Nganong makaingon kong galihok? Doon na tay, Municipal Trial Court in Cities and Municipalities, MTCC. Doon na tay, Regional Trial Court. Doon na tay, Court of Appeals. O doon na tay, Korte Suprema. Kung wala na galihok, nganong na may mga nasentensyahan na atay Office of the Ombudsman. Diba? Kompleto ta na tay Department of Justice. Sa ato pa, klaro og dayag kaayo ngang atong korte sa Pilipinas, galihok. Kay na may hearing. Dunay hearing, dunay na desisyonan. Dunay na desisyonan, dunay na convicted, dunay po'y napawalang sala. Subuti pa sabot, galihok ang atong korte sa atong nasod. So imposible nga wala, di ba? It is just a matter of interpretation of the law. Pero naog na santa, arita sa kuan. Di ba karong Nobyembre 2, it's again a barangay and SK election. Ang campaign period magsugod sa October 23, taman, so September, April, June, ano, 31. So daman sa 31, ang 31, murag 30 siguro last campaign period, nakalimot ko, I don't know, ang kuan niya na, ang kanus agyod, ang gini ang campaign period sa ato ang pagsugod sa campaign period, o ang kuan na, ito tanahon be, ako naman itong na kuan, kanus ang magsugod ang campaign period sa barangay and SK election. O diara, barangay and SK election 2026. Ang filing sa Certificate of Candidacy, September 28 to October 5. Ang filing sa Certificate of Candidacy. Ang campaign period, October 22, sakto ko, to October 31. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So 10 days, sakto. October 22 to 31, ang campaign period. September 28 to October 5,
ang pag-file sa ilang sertipikate di kandidaturi. O, di ba? O ang eleksyon paghimoon sa adlaw sa mga kalag. Walay labot nga mubutar ang kalag. Ay, nausab naman. Wala na, wala na. Nalimpiyuhan na ang record sa kumilik. So, gato mga kalag sa purgatorio, di na ito pwede mubutar. Dugo na, kaya bisag, patay na, makabutar pa. Arita sa atong isgutanan, inani mang God. Ang atong mga politiko, alam mo kasuko, ha, mga politicians, kahit tinuod man, the reality speaks. Sa mga naminaw, paminaw mong maayo. Diba, ang atong mga politiko, ginagamit sa atong mga kaigsuunan nga pobre. Matagrali, gamiton, inigrali, akong tinahod nga mga kaigsuunan mga mayukmuk nga mga lungsuranon, pobre. Mangampanya gamiton ang pobre. Og dunay mga protesta, protesta dito, rally dire, protesta dito ang gamiton pobre. Og magpa-picture abaga politiko ang gamiton pobre. Tinuod man, di ba ka mo mga naminaw? Pwede mong mabil. O gagani ang mamahayag adunay mga speeches. Speeches. O dunay mga rally-rally, mga pabahayag ang gamiton ang mga pobre. But ipasabot sa tinuod lang murag ang atong mga kaigsuonang pobre mura in town o mga universal props. Tinuod man. Oh, magstorya na karon ang ato ang agadoang presidente, vice-presidente, atong kongresman, atong senador, atong gobernador, magsturya. Oh, di mo, pwesto na mo diya, pwesto! Kay inaikuan, pakpak mo. Oh, mga tao, oh, maghilak, oh, hilak mo diya. Oh, palakpak mo diya. Di ba? Singgit mo na yung pobre. Di ba? Palakpak ang pobre. Pagka man, picturean na yun, ang makaigsunan na ito ang mga pobre. Tanawa ninyo na itong magkikisunan. Mauni sila ang hinungdan nganong ako gusto magpapili, magdumala sa rendas panggagamhanan. Pweh! Los. Diba? Pagkahuman sa tinuod lang kamong mga naminaw o makalingkod na hayahay na sila sa ilang lingkuranan sa opisina nga giniang bugnaong aircon, nindot na kaigsakyanan, doon na na'y mga gwardya. Asa na ang pobre? Wala, uy, tabla. Tablado na. Ang pobre mula na in town og tissue paper. Kay humana o gamit, murag tissue paper nga itrapo pagkahuman i-plus sa aniduro. Di ba tinood? Kamong mga natumakigsunan, mga yanog, mga mayukmuk na lungsuranon. Siguro, ayaw na mo paggamit. Utang buot, ayaw na mo paggamit. Tagaan mo 300, 500, kapalit ng inyong presensya ang bugti sa inyong palakpak, bugti sa inyong hilak, bugti sa inyong pagsinggit, bugti niya ng tanan, kwarta, 300, 500. Bugti ni anang tanan ngano ang atong kapobrehon, ang atong pagkapobre, ang sukli ba ang atong dignidad? Gamong mga naminaw, wala na bagyo bili ang atong pagkatao, wala na bagyo tay dignidad nga gamiton na lang ta sa mga buot budubala sa rendas magagamhanan. Siguro panahon na dili ko gusto nga makadungog nga tawgon pamug mga bobotante. Mga bobong butante. Di ba? Dili ko gadahan nga kitang mga yanong mga pobre mura nagmartir. Saad-saaran lang. Pagkahuman og saad, salig lang ayaw laom. Ay nako, ginagawang hanap buhay ang kahirapan ng iba. Ang atong kapobrehon, gihimong hanap buhay sa mga managan kay aron iniglingkod nila. Impas na ang tanan. Mura na in town mog trapo. Subusa ako hangiyo kaninyong tanan. Ha? Mga katawhan. Muna'y ginaingon nga ayaw na mog paggamit.
mag-aral, mag-eskwila, magtuon, mag-draining, mangitag panginabuhian, dili kay mag-agad mo sa ayuda, dili kay mag-agad mo sa madagkarunugun niya, sa mga politiko nga magsigi mo, giyango ko, inig panahon sa eleksyon, inig panahon sa kampanya, magpagamit gihapon ka mo, magpabayad ka mo, ngano, wa na ba mo'y dignidad ang inyong kogalingon? Wa na ba'y dignidad ang atong kapubrihon? Gibahak. Di ba sakit? Sakit paminahon ba? Masakit ang katotohanan. Di ba? Gihilom lang. Gihilom sila. Kay dinuod man. Matag-eleksyon. Magpagamit ragihapon mo. Wala, gyud. Hangtod kanus aman kamo magpakabutabungol. Tanawan, sige kay tabo karon. Taod-taod, away dito, away diri. Nindot kayo. Drama dito, action diri, drama diri, hilak-hilak dito. Diba? Is this our country right now? Moni atong nasod karon? Kamong mga naminaw, lain kay paminaon. Lain kayo paminaon na ang atong nasod na unsa manin hitabo. Corruption dito. Corruption din hi. Imbis kay ang hisgutan sa atong mga magbabalaod, imbis kay hisgutan sa atong kongreso, imbis kay hisgutan sa atong senado, ang atong dagan sa atong ekonomiya, tungod sa atong giningarabi atong kalisod sa atong ekonomiya, wala. Ang hisgutan, kudita dito sa senado, impeachment dito sa kongreso, kinahanglan, mataktak yod si Vice President Sara Duterte. Iyon ana bang ang gitudlo ka na to? Kamu mga politiko, mo ba na inyong imatuto ngadto sa katawhan? Mo na inyong gusto isilsil sa alimpatakan sa mga butante? Magsalig naman po mo. Ah, sige lang, inig eleksyon, naaramang gihapon na sila. Paghatag anag 300, 500, 1,500, butaramang gihapon na. O niya, ano nang hakuton? Inig rally, hakuton ta na. Naitagapalakpak. Inig mo ingon ko, hilak, singgit mo po na. Kaya na, may 500. Oh, singgit mo diha. Hangtod kanus aman. Hangtod kanus amo magpagamit. Hangtod kanus aman. Huwag ko ilabot. Kaya ako tagaan, karanong iti kang panuaya ka. Suti ka sa akong pasuhan. Kaminos ka. Balag bubri mi. Muna diha. Ayaw in taon. Utang buot. Maluoy mo. Ayaw na magpagamit. Muwa na tay dignidad. Nawala na ang atong dignidad. Dignidad sa katauhan. Diba? Nindot kayo itong ganda ganina sa katungkuhan. Iisa ang dugo. Diba? Iisa ang dugo ang atong hangarin. Respeto. Napabay respeto? Ngagipakita ng atong tagsa-tagsa ka mga politiko, dinhi ka na to? Napabay respeto? Kay bisag sila! Ang ilang mga kagalingon, matag-isa kanila, murag nangawad-an na sila respeto sa matag-usa. Unya mo na itong ipakitang ihimplo ngadto sa atong mga kabataan. Ihimplo sa mga butante, ihimplo sa bagang duot sa katawhan. Gamiton lang sa ayuda, gamiton sa purpis, gamiton ang tanan. O kinang nindot ng purpis. Pero kini mga ayudang panuwing ayuda, way undang nga ayuda. Di ba? It's the only country. May bang unsang yung kapital sa Guan? Sa Beijing, China, ang kapital sa China, Beijing. Oh. Ang kapital sa Pilipinas, Linding. Sakto. Di ba? Magutan na ta. What's the capital of China? Beijing. What's the capital of the Philippines? Linding. Tinuod man. Why nakasumpo ni Anang Tanan? Ang unta nga isgutan, unsaon nato nga masulbad ang dagan sa kawadon sa ekonomiya, kalisod sa tong katawhan. Away diri, bangayan dito, bangayan diri. Impeachment ang isulong. Kudita sa Senado, ipadakop si Bato. Ha? Forgive me, Lord. Wala dito, wala NBI, wala tanan. Pagkay manhiman, haadi ay. Kinsa may kamong tuhuan karon? Pagka-eleksyon, dinautay dito, dinautay dire.
para lang mulingkod kay ni kalingkod na impas na mong tanan. Goodbye, panudlanan. Tinuod man. Mo na'y pinakasakit sa tinuod. Napakasakit, Kuya Eddie. Nga unta mo na akong gisgutan ni karon, kigisumha na dyan ko ba? Sige na lang, away dito, away dito. Hapit ng... Ay, sus, Ginoo ko, Lord. Kani sumpay ni sa akong gingon, di ba? Doon na kita'y balaod nga anti-mendicancy law. Con presidential decree 1563 of 1973. The former President Ferdinand Marcos Sr. pa ni nga time. Ay, 72 nga. Tama. Kanggang kuhan pa ni. Former President Ferdinand Marcos Sr. Adunay, gitawag nato og anti-mendicancy law. Bawal ang mamalimos sa kalsada. Even in Malaybalay, gipatuman ka na kay doon na po'y ordinansa ng anti-mendicancy law. Bawal ang mamalimos. Doon ay mga syudad, doon ay mga munisipalidad ang nagpatuman ni ini na akin nga maong balaod nun. Pero daghan pod ang wala nagpatuman ni ini. Ay, nako Lord. Angay unta ni nilang tunan kung kaning presidential decree 1563 usbunon pa ba ni ay amining maong balaod nun og tagaan og mga nindot kayo nga mga sumbanan. Inani man God. Inani ni tabo. Doon ay ato mga kaigsuunan ngan ga na ito tiguang dito ni tabo Cebu. Gasilindron siya ba? Sige siya ka ng siya tawag na silindron man ano? Ka ng imong huipon nga na di ba? Silindron man tawag na silindron silindron. O niya, doon ay kaniang muraog, kaniang baso na siyang kilid. No. Sa iyang performance, depende sa mga mangagi o naiwan maminaw, ganahan, muhatag, ang dili o kirasad. Is that considered pagpalimos? Doon ay uban, magtugtog anandalan. Ay uban, magkanta-kanta, magtugtog. Bawal kuno na kay that is mendicancy. Wa man na malimos. Depende ra man nimo og muhatag ka og dili. Di ba? Mao na ginaingon nga ang kaning atong balaod na magoy gitawag nato nga freedom of expression. Ang music is an expression. Di ba na sa atong Bill of Rights? The right to express ourselves. That is the freedom of expression. Naa ka na sa atong batakang balaod. Pero gidakop. Kay nagpalimos. Time pa kadiyot lang. That is part of the freedom of expression. Ay nako. Ngano ang kapobrehon bakaron krimen? Ang kapobrehon bak krimen? Gisulod, gidakop ang maong tigulang. Kay nagpatugtog, kay doon ay anti-mendicancy law, kay nagpalimos, gisod sa prisuhan, ngano ang pagpapreso sa maong tigulang, nakasulbad ba sa kapobrehon? Gipreso ang mga pobre, kay nagpalimos, nakasulbad ba sa kapobrehon nga prisuhon ang mga mamalimos? Multahan ang mga mihatag? Is that a solution? Sa mga naminaw, maghilom-hilom silang tanan. Sa mga naminaw, krimen ba ang pagpalimos o dakong krimen nga napasagdan ang kahimtang sa atong mga pobring mga yanog, mga pobring mga yukmok ng mga lungsuranon nga mas krimen inik eleksyon gamiton himong prapi? Asa may mas krimen, anak? Di ba?

nga unta ang buhaton sa atong pangagamhanan, unsaon nga masulbad kining mamalimos sa dalan. Dili kay pandakbon kay dunay balaod nga presidential decree 1563 niadtong 1973 nga pandakpon kanang mamalimos. Alang kanako ang solusyon, hinuktukan sa ato mga magbabalaod, unsaon ni sila tagaan og livelihood, i-training og maayo, dili kay pangdakpon tungod sa kapobrehon. Murag wa nay dignidad. Prisuhon! Ngano ang pagpapreso sa ato makaigsunang mamalimos? Solusyon sa problema nila silang kawadon. Kaya di sila mamalimos, wa sila'y malungag. So, nindigon, unsang paglungig nga wala'y kihoy. O, di ba? Mauni ang akong gisakitan sa matag karon ug unya. Nganong wala yun nato ni wala ni nahinuktukan sa ato mga politiko? Unsaon kining mga namalimos? Ang ilang permanenteng hinuktukan sa umaabot na sad nga eleksyon kay kinahanglan mudaga na pud migbalik, wa ba eleksyon? Depende. Ang pwesto ang ginailugan. Aban yung party list. Laylayan. Hey, laylayan. Oh! Pweh! Arde representing sa giniang the poorest of the poor o laylayan ng lipunan or the representing of the personal interest? Well, doon ay maayo, doon ay sa dili. O, di ba? Moni ang pinakasakit sa tanan. Ang atong gisgutan, ang permanente gisgutan, unsaon nasad on the next election, ang pagdaot sa matag-usa ka mga politiko. Wala. Unta ang gisgutan nila, mas nalipay pa siguro ko kung unsaon nato na masulbad kining atong garabanit nga kalisod sa atong makaigsunan. Daghan ka nato ang gigutom. Daghan ka nato ang 1D18, ang uban 1D18. Gapon, nagkaon ko sa Kamalig. Good morning mga taga-Kamalig. Namahaw ko sa Kamalig. Mga alas 9 na to. Almost 9. Ah, 9. Past 9. Kapin. Alas 9 kapin. Doon ay niduol na ko. Di pa to, baskog pa man. Pero idara na. Kaya pwede ko malimos. Yung sir, kadyot lang sa sir ha. Kay tiwason sa nalang nakog kaon. Iwas di kong kaon. Pag humana kong kaon, naghulat gitaon siya. Pag humana kong kaon, akong itunulan niyo kaloy sa gahulat. Iyon ana ba? Gahapon, naglakaw na po ko di ako sa May City Hall, kaya doon ako'y giasikaso. Paggawas na ko, o usak ko ni Sulod, doon ay tigula ngayon taon ang gaguyod niya, bata. I think it's 7 years old. 7 to 8 years old ang bata. Mo'y gaguyod sa kiniang tiguang babae nga napagnganas pananaw. Kakita siguro siya pero dili na kayo. Pero meron akong gitagata gamay. Paggawas na ako gikan sa buhatan ni Atty. Hiniralao, kay doon ako gipabuhat nga pidebit. Nalabyan na po na ako sila nga galakaw paingon dito sa puro 4. Nakonsensya ko kay gamay ragin akong gihatag na sensilyo. Hindi po ko gamay. But ako yung ginungan ang tiguang ug akong gidugangan ang kwarta ng akong gihatag. Kay alang ka na ko kaluoy basal sa tiguang. Giguyod sa bata o niya ako pa bang ihikaw kining nahibilin ako akong gihatag. Ingo asa di ka paingunay. Magod may malungag sir. Unsam na ni mo akong apo. Wala ko nang utanag asang ginikanan, asay mo mga anak. Akong ginuktukan. Mato pag kapag lakaw na ko, na nagpadagan ko sa kong sakyanan, o nisangpot ni sa kong una-una. Muna nga ako ning giskutan karon. Is ang pagpalimos i-crime? Ang pagpalimos ba krimen?
ang pagpalimos ba kinahanglan prisuhon ka kay na malimos ka o kinsay angay prisuhon kanang nga panglingkod diha nga panggagadumala sa renda sa pagagamhanan nga nangawat binilyon nga kwarta ang gikawat o kining na malimos kinsa may angay prisuhon di ba kanang ilang gipangayo aron intawon ipalit og bugas. Na nawala na gyud ang ato ang sa ato mga politiko nga naminaw sa mga katawhan nga naminaw. This is a food for thought sa tanan kanang inuktukin na ninyo habit ng eleksyon tanawan ninyo mayo kinsa ba gyud ang angay nga modumala sa renda sa pangagamanan e, di ba lisod luoy ang ato mga kaigsuonan. Daghan sa tumakaigsuunan ang gailaid sa kalisod. Doon ay uban hayahay. Ang mga mga asama nila tungo ng ano, nag-eskwila. Dili equal ang oportunidad sa ato ang katilingban. Dili equal ang oportunidad sa ato mga kaigsuunan. Doon ay uban, wala ni hatag og lugar. Aron ikahatag ang insaktong oportunidad sa uban. Ang uban ay himong dalo. Sa ilang kwarta, huwag mamatay sila, bili ang naghihapon na nila. Tinood man, muna ay pinakasakit sa tanan. What happened to our country? Unsay na itabo sa itong mga politiko? Walay laing ipang buhat, away dito, away diri, bangayan dito, bangayan diri, impeachment dito, hala, nagkuha na, nagpreparar na mi, doon na pa mi mock trial. O, uroy mo kauna-una. O, uroy mo makasod. Ong asa mo gikan. Kini mga representative, kini mga party list. Ano ni nag-ulo-ulo ani? O bubogo na una. Ang inyong girepresentar ang laylayan ng lipunan o niya ang inyong giatupag ang impeachment? Wa mo mangutana sa inyong kagalingon? Nganong nidagan ko kay mo representan ko sa mo representant mo representar ko sa pinakaubos nga sekta sa lipunan pero ang inyong giuna ang impeachment? Di ba? Imbis kay ang atong glantahon o unsay ato ikatabang sa kapubrihon sa tao, ang uban nito nga hiwi na lang na babag pakilimos. Di ba? Napoy uban nga hiwi na lang na baba. Luoy kayo tungod sa kalisod. Pero ang isgutan, naghisgot ba o kapubrihon? Naghisgot ba o solusyon sa ekonomikanhon sa atong nasod, ekonomiya? Puro impeachment. Puro ipadakop si Bato de la Rosa. Ipalakag si Bato de la Rosa. Pailan og kaso si Senador Marcoleta. Pailan og reklamo ang atong ubang mga senador. What happened? Unsay netabo sa atong nasod? Wala na ba'y peace and harmony sa atong katilingban? Nawala na ba ang tanan? Ang buot na ko ipasabot ang respeto sa matag-usa, inyo na bang gikalimtan? Di ba? Wa na'y respeto, wa na'y gugma. Kay kung doon na lang respeto ni sila sa matag-usa, di man may tabo. Wala. Gumikan kay nga naman, tilang tanan. Walay exemption, vested interest for the position sa 2028 national election. Yeah.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Malungog. Malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
5: Yes, Egan.
4: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
5: Okay.
4: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiliw ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
5: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
6: Naa pa di ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Paliog ko pa, ila-ila og taga-asa?
11: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
10: Taga-Panantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
11: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipa-check up na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay di man yun sa iyang eyeball, Pastor, ba?
10: Okay, oo.
11: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
10: Yes, yes, oo.
11: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
10: Okay.
11: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
10: Uy, daghan na.
11: Okay, kwan mo, Pastor, may na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
10: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gi diferensya iyang mata. Na gi niturok.
11: Oh.
10: Okay. So karon kamo sa igan okay na.
11: Muna kamo na urot, Pastor.
10: Pila ka, VG Max?
11: Tulo
10: ra. So okay na karon.
11: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
10: Okay. Salamat kayo, Igat Inday. Salamat din kaayo sa pagtawag-usap.
12: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Mga on na ta.
16: Uy, kalami sa sinabaw.
17: Naabay kinilaw.
18: Ilabas ang bida sa lamish.
14: siya. Fuego Blend Jelly Paste.
15: Kalame ane!
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste. Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Jelly Paste.
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
18: Surprise, Lola!
19: Hala, onsya na!
20: Happy anniversary, Lolo, Lola!
19: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
21: Naapay ba nga t-shirt, oh?
19: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
22: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
23: Yes, granny, oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
24: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
3: Oo, oh, haplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
2: Wala?
3: Oo, ang katulang gihaplas na mo, ang aroma lang.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dami.
2: So igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Amarillo District, Davao.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: You, happy anniversary.
7: I love you. So beautiful.
6: Akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Salamat unta ko sa Ginoo kay sila lang ka sumaks ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Sila lang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong gipang ano tanan, ipagawa sa tambal. At ang akong gipangitang, murag ka ng mga lapok.
12: Mau ba?
11: Mga upa.
12: Pila na ikaw kaadlaw nga kuwan o mato si mong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod. Unsa man?
11: Oo, dili ko makalangaw, dili ko katindo. Gunya, akong tiil, murad ka ng ikamaol tanan.
12: Pamaol tanan. Tapos, nag inom ka o ga kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga hugaw?
11: Oo, mga hugaw. Akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itom. Mau ba?
12: Dili normal lang yung pagbawas na ikan ni Adto siguro?
11: Siguro.
12: Okay.
11: Yan, napasalamat ko. sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakauli ko diri sa Mua.
12: Asa ka dapit sa ginsan nga trabaho ka or dito ka po yo?
11: Wala, dito ka po yo akong akong bana.
12: Ah, okay. So nag-antos ka sa sakit karon, salamat sa Dios sa ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
11: Mga apat lang.
12: Apat lang? So karon gikan sa ginsan?
11: Nakatindog
12: ka. So karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan aron pagbutar?
11: Oo, nagpauli ko, tricycle lang gani among gitakyan.
12: Gikan sa ginsan?
11: Oo.
12: Okay, salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
11: Shirley Pilan.
12: Okay, salamat kayo. Igan gikan sa ginsan.
13: Ninety 8.5.

0: Ang kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
3: Pilipinas ug Bukidnon, maayong bundag ani ang atong bundagong mga balita. Ngagyatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni at doni sa Vizimax Plaza, binagpalang kapsula. Garantisado gayod nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon og mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil, binagpalang a plus. Uego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ng siyudad sa Valencia na nanimutang tapad sa Kaibigan Center. Uluhan sa itong mga balita sa balitang lokal. 37 anyos nga lalaki kauban ang minor de edad nasakpan nga nangawad sa Badolo, Portiz. Duha ka motor nagbangga sa Barangay Violeta, Malaybalay. 5 ka individual sa Maran. Sa balitang regional, Davao City, 4 na katuig nga zero budget mato ni representante Pulong Paulo Duterte. Radio broadcaster gipusil patay sa Born. 23 anyos nga mananagat sa Siaton, gidunggab patay sa kauban. 63 nga hairstylist napalgan nga wa nay kinabuhi sulod sa iyang boarding house sa Baay City. Kalabera sa tao napalgan sulod sa katuban sa Moises Padilla Negros Occidental. Sa balitang nasudnon, si IDG nakaandam nga gamiton ang ilang tibuok puwersa aron dakpon si Senador Bato de la Rosa. Viral nga pulis nga mituklod sa usa ka motorcycle rider, temporaryong nakagawas human nakapiansa. PNP musunod sa direktiba sa DOJ nga ipatuman ang warrant of arrest kang Senador Bato de la Rosa. Wet season, posibleng magsugod sa ulahing simana sa Bayo o sa unang simana sa Hunyo. No election sa 2028, 3-year extension ni BBM matod ni Senador Amy Marcos. BBM gipalig-on ang supply presyo sa baboy pinaagi sa pagdugang og importasyon sa baboy. Duha ka lalaki dakpan sa pagpagawat og loto machine sa Quezon City. Balasahan sa House Committee Leadership, ipatuman. Kapin 4,600 kabag-ong kaso sa HIV natala sa unang quarter sa 2026. Pilipinas, ikaduha sa adunay malipayong empleyado sa rehiyon sa Asia Pacific. Guanzon do Castro, malala ka na, magpadoktor ka na. Oy! Sa gawas sa nasod halapad nga nuclear drills, gipahigayon sa Russia, sentro sa tensyon sa NATO. US dili pa makahatag og 14 billion nga arms deal sa Taiwan. Sa paugnat sa kusog iyala maatumang si tennis star Iva Jovic. Agusan del Sur o Surigao del Sur nagtanyag og libreng tour alang sa mga delegado sa palarong pambansa sa 2026. Sa showbiz, Mariel Padilla ikonfirmar nga dili pa mo retire si Senador Ruben Padilla sa politika. Bite King nag goodbye na sa vlogging. Sa balitang nasayod ka ba?
4: Agay!
3: Ano mang yun eh, permanente mang yun eh? Bana!
4: Agay!
3: Nasapun sa asawa. O nasapun ang asawa. Nga doon ay laing lalaki sulod sa ilahang lawak. Oy! Sapnan sa bana. Ang asawa, doon ay laing laki. Oy!

0: En paz. Og karon sa ito mga balita-balitang lokal nga gihatod kaninyo. Sa Valencia City Water District, pinagi sa ilang mga Board of Directors og General Manager Coco Paloga. Gidungkab sa 37 anyos galalaki. Kauban sa usa ka minor de edad ang kumpanya sa biskwit nga nimutang sa sityo alang-alang Barangay Alae Lungsod sa Manolo Portis, Bukidnon sa alas 4:05 sa budag. Sa investigasyon sa kapulisan, nasakpang nangawat ang duha o mga bronze materials sulod mismo sa Rebesco Company sa nasgutang lugar. Daling nasikop ang sospitsado nga taga Artaho Village sa mga may responding security guards sa mga planta o gilayong gitugyan sa Manolo Portis PNP. Gisaulog. Duha ka motor ang nagbangga sa abu sa may abuhan, Barangay Violeta, Malaybalay nga may resulta sa pagkaangol sa lima ka mga individual, lakip na ang driver sa baong motor. Naitabong aksidente dihang ituhang mipadayon ang Rusi, bisan pa man naka red light na. Kag naka green na usab ang party sa pikas nga panta party.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Sa balitang regional, ngagyatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Ipaibaw ni Davao City First District Representative Paulo Duterte nga walay budget sa mga proyekto sa siyudad sa Davao sulod na sa upat ka tuig. Matod ni Paulo Duterte, for the record, gimaintain sa DPWH Region 11 ang record sa completed and above standard infrastructure project sa maong siyudad sugod 2020 hangtod 2022 sa gibanaban ng worth 49.84 billion. Gilangkuba na kini sa mga kalsada, drainage systems, bridges and other public works nga padayong gipay muslan sa Dabawenios hangtod ning panahuna. Usa ka radio broadcaster ang gipusil patay duol sa barangay hall sa Fort Pikit sa Malidigao Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Nestor Micator, 56 anyos. Base sa investigasyon, pauli na sakay sa motor ang biktima og ang iyang asawa human na malit o gapanihapon sa poblasyon area sa Pikit, Cotabato, mga 50 metros ang ilayon, gikan sa ilang panimalay. Pag-abot sa lugar sa maong insidente, duha ka armadong lalaki nga nagmotorsiklo ang mipusil kang Micator sa ulo. Wa na makaabot pa ang buhi sa ospital si Micator, samtang wa rapod maunsa ang iyang asawa. Nakakuha ang mga investigador gikan sa lugar ug usa ka fired cartridge. Nagito ang gikan sa kalibre 45 nga armas.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Patay ang 23 anyos nga ulitaong mananagat human gidunggab sa 32 anyos nga silingang mananagat sa sityo Pusod, Barangay Giligaon, Siato Negros Occidental. Sa inisyal nga investigasyon sa Siato Municipal Police Station, kalit lang gidunggab sa suspect a biktima gamit ang kutsilyo og naigo kini sa sampot dayong sibad sa lugar. Nadapa sa bayt tambalanan ang biktima apan gideklarar kining dead on arrival. Personal nga panagbangi ang gitan-aw nga motibo sa maong krimen. Usa ka 63 anyos kalalaki ang napalgang patay sulod sa iyang giabangan nga glawak sa sityo Obreros, Barangay 2, Baez City.

0: katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gisaway ni kanhi Commission on Election og COA Commissioner Attorney Ruina Guanzon si Palace Press Officer Attorney Glare Castro sa iyang pagsaway sa emosyonal nga pamahayag ni Pia Cayetano may kalabdanan sa natabong kagubot niya tong Mayo 13. Nako, Auntie Glare, malalaga na. Huwag kang ganyan. E government official ka. Sinusweldohan ka namin ng 300,000. Undersecretary ang ranggo mo. Ginaganyan-ganyan mo ang senador. Totoo ba yon o baka AI lang matod pa ni Guanzon? Una nang giangko ni Castro nga adunay giingong gaslighting. Nunot sa pamahayag ni Cayetano nga ang mga sakop sa minority block. Giingong wa misusi sa naugnang umusta man lang sa mga senador. Kapik-napiktuhan sa baong insidente ni Ayong ni Adong Mayo 13.
1: Radio KPDAC National News. Radio KPDAC International News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod, gagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Nagpahigayon ang Russia og halapad ng nuclear exercise, din nagpalupad kini og nuclear capable missiles og nagpagawas og nuclear munitions sa pipila ka military units sentro sa pagpadayong nagkainit nga tensyon sa NATO may kalabdanan sa giyera sa Ukraine. Base sa taho kapin kun kulang 64,000 ka personahe ang anaa sa pinakadako nga nuclear drills sa Russia sa mga nanglabayng katuigan. Tumong niini ang pagsulay sa kaandam sa ilang nuclear forces kung ugaling adunay may tabo nga agresyon batok sa nasod.